FM Radio Favorite Music Radio.

0: At oras magkakabayam sa launan, 31 nas kahaponon. Huwag ka muna minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR. Your favorite music radio, Cebu, mga kabayams. Kumusta? Mayong adlaw nga Lunes, mga kabayams. O niya, syempre, uban-uban na punta ni nga itong programang Request 931, mga kabayams. Diin, sukad da sa launa, hangtod da sa alas 4. O syempre, sa mga naminaw, ining orasas kahaponon. Okay, sir. Salamat kayo, sir. Ba't sinedesikoan ka na ang Sir Virgil, mga kabayabs. O niya, syempre, sa itong mga kabayabs, garoon mayong hapon sa pag-usap. O niya, di rin na po, nanapon si DJ Rico Mambo. Ingon man usap si Uncle Boy, mga kabayabs. O niya, di na po si Miss Eva o si DJ Pamela. O niya, kumusta man ang inyong adlaw nga Lunes, mga kabayabs. Unang adlaw na po sa simana. Pero sige lang, paspas ramang yun gihapon kay Pagdagas Banahon, no? Dali na gyud kaayo. Maupagani pag day off na to adlong kaning kuan, adlong Sabado. Karon mo duty na pud ta kay Lunes na pud mga kabayabs, no? Pero sige lang, ana magyud ang kinabuhi. Padayon lang yun tas magpaninguha mga kabayabs. Syempre sa mga naminaw, di naman si Uncle Boy at usang i-welcome to the show. Uncle Boy, pasok.
1: Okay, kumusta nga ito mga kabayabs? Hello, mayong hapon. O niya, karong hapon na Paskang, sakita sa init mga kabayabs, no? Oh, mga kabayabs, ito karon Paskang, sakita sa init ining adlaw nga Lunes noon. Muna, ilabi na sa ito mga kabayabs, atong aging simana, murag na putos mantas mga dagom, na putos mantas mga tutaligsik na itong aging simana. Karong adlaw, pagsugod sa adlaw nga, pagsugod sa kanang unang adlaw sa simana mga kabayabs, adlaw Lunes, gisugat po dayon ta sa kanang mainiton nga panahon, no? Kay Paskang inita karon sa gawa. So muna, sa itong mga kabayabs karong naminaw, kumusta mamong tanan? Onya, welcome o welcome na punusab sa itong programang Request 931. O siyempre, asa pa man di ay sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio, mga kabayabs. So siyempre, manghinaot na po dadi, kita malimot ini nga manghinaot nga na mo karon sa maayo nga kapiskay kalagsiks panglawas o manghinaot usab kita nga mamahimong malambuon o malamposon ang adlaw ninyo nga Lunes. Ilabi na sa ito mga kabayabs karong naminaw, namati, ini nga ito programang Request 931. Oy, kinsa naman po kahang kaagi sa gugma, kinsa naman po kahang kaagi sa kinabuhi, ang atong paghahatagan o pagtagad, ining atong programang Request 931 mga kabayabs diin. Naay mga kabayabs sa ito nga ganahan po nga mosher, muhatag sila mga bulawanong pangunahuna, naablig hapon ang atong numero nga 09954720802. Okay? Ano lang na siya, mauna siya ang atong number. O niya, diyan naman si Miss Eva. Tusang welcome, Miss Eva. DJ Pamela, welcome to the show. Wow.
2: Hello. Maayong hapon, mga kabayabs. Hi, DJ Pamela, Uncle Boy. DJ Rico Mambo.
0: Maura good hapon, Miss Eva. O niya, kamong duha, DJ Pamela o Miss Eva. Kumusta man ang inyong adlaw ng Lunes?
2: Okay na kaayo po. Murag na nakita kong kalawasan.
3: Ay, diin mo kami sa Eva. Ano na nakit man po di mo pang panglawas.
2: Ay, grabe kaayo ang akong pag-exercise.
3: Ay, nakit po. So, man nakay mga goals?
2: Yes, naayo. DJ Pamela. Duha ka adlaw, Sabado o Domingo.
3: Sabado o Domingo. Naagigasa ko. Asa maka nag-jogging ba ka?
2: Tanay, akong gibuhat.
3: Tanay? Pero bitaw, no? Mapunay, usahay, Miss Eva, ka na ang labinas kabisi na to sa itong panginabuhi. Usahay, malimot na taan ang gitawag og ehersisyo. Pero, mara ba nag-iingon nilang og mag-ehersisyo kuno ka, Miss Eva, taas ko no og chance nga mas mataas-taasan pa imuhang
2: kinabuhi.
3: Sumunya, og maumanda na makapataas sa kinabuhi ang pag-usa sa mga kanaang hinungdan nga mataas-taas na itong kinabuhi kay mag-ehersisyo ta, Miss Eva. Mas maayong kada adlawon.
2: Bisag ko ay nang goin mga 40 minutes.
3: Kana.
2: Basta kay daghan kay kag mabuhat ana.
3: Lagi mo na. Na po yun, Miss Eva, ilang kabisi maglakaw-lakaw lang kun sila kay apil na po na sa counting naman na. At least, akay na ang singoton malang ka din ang gamay. Yes. Yun, sa bano.
2: O niya, DJ Pamela, sa usa ka si Mayna, pwede ka mag-gym o gatulo.
3: Gym? Kaya na. Mualsa, gini ka, Miss Eva.
2: Mualsa, yun ko, para makadaog ko.
3: bitaw. And hello sa itong mga ka-vibes, no? Mo nag-iingon bitaw nga koan, health is wealth.
2: Wealth, ah,
3: yes. So, na, ayaw mo kalimot mga ka-vibes sa pag lakaw-lakaw. Mm. Sa banina nga ka na bitaw, makaingon tampo nga nga, dili na lang po nga mura o ka na ang nagsigi na lang po kagyaka.
2: Yes. Ah,
3: sige na lang kagkuan kay bisan
2: ka
3: bisan sa atong kabisi Miss Eva. Mm. Magahin lang ta bisag walking matag gamay.
2: Naka-try ko ana DJ Pamela nga iniguman ako gaon, muling ko dayon ko. Mauto nga daghan gi kog sakit, daghan gi kog gipamati. Mm,
3: kay kuan kana ang mura og imong lawas ba murag nga. Luya. Sa manok pa kana, di ba? Ang cool boy og sa manok pa na sa mana ang cool boy.
1: Oh, manok pa mo ana, murag manok mo nang kana ang apyogon ba?
2: Apyogon.
1: Oh, why lancad? Oh, sa mga sugarol ana. Mana din sila naon sa mga kamuram kag manok ka why lancad? Oh, kanang why lancad Miss Iba na arang yun gisod per Miss Kurong.
2: Oh, wala, dili ba initan?
1: Di, mainitan. Dili ibutang sa yuta. Ni naragyo ka permis korong. Unya, inig, mo lagi na ang manok nga wailan sad. Bisan og manok ha, tuning kuan mga kabayan. Mm. Ang manok nga wailan sad, og imo nang kuwaon Miss Iba, inig butang ni Musyuta magparag-parag na. Oh, kanang murag. Kanang huyang ba? Oh, murag dili lagsik. Pero muna, inig tinari ay lupig yung manok. Muna nga, sa mga manari ay gani sa mga sugarol, sa di pa gani sila nga pila kabuan, ilagi nang ika na ang kondisyon ilang manok.
2: Mm. Oh. Kanang ilang pa ipasabong-sabong?
1: Sabong-sabongon, praktisong sabong. Unya, ilan sad yun na permi, ligoon mabuntag, painon og tambal nga insay mga
2: vitamins.
1: Unya, haron inig abot sa pahit, inig abot sa kanaang
2: fight na?
1: Tari.
2: Tari.
1: Oh, abot sa tari, Miss Iba.
2: Mm.
1: Lagi puruhan nga mudaog imong manok kay lagsik man o kondisyon man. Oh, muna nga.
2: Muna
1: po nagsataw, Miss Iba, o ikaw, usa ka ka, kanaang nagsigi lang kag trabaho, opisina, imong, niya iniguli, largo ng pagkaghigda, mura kag manok nga wailansad. Huyang ka, dali kang matiklo ba anak?
2: Tiklo.
1: Oh, dali kang mapandol. Huyang imong tuhod, Miss Iba.
2: Maudi ay na.
1: Murag sa tiguang, wa kay panuhod. Wa'y panuhod ang tawag.
2: Murag ikaw.
1: Oh, di ako. Kadaan naman ko, Miss Iba. Dua mga niko ka na, shikol ball.
2: Ah, piko mo.
1: Oh, sa shikol ball na. Ah, dua mga niko na, shikol ball ka na. Hampak-hampak sa bola.
2: Okay, oo.
1: Makadagandagan man ka kay labi nag magdangarang ng bola. Imo man ito tinudon giga ng gokod, Miss Iba. Muna nga exercise po ninindot sa ning
2: duwa ng
1: sickle ball.
2: Murag mauna yung mga duwa sa mga idara, no?
1: Mura. Daga mga idara na mo apil-apil ng sickle ball. Niya muna, sa itong mga ka-vibes karon, di kita malimot sa pag-ahersisyo. Di dyan ko mabuk. Again, karong hapon na mga kabayabs mo na isgot mamong ehersisyo. Karong hapon na Miss Iva, ang atong sinder sa atong isgotan. Kinsa mo ning atong sinder karon be, Uncle Boy, Miss Iva, o DJ Pamela. Okay, si Alexa. Si Alexa ning atong sender karon usa ka babae. Yes. Saan naman po si Alexa, Miss Iva?
2: Ina problema ni siya sa iyahang gugma o sa iyahang pamilya.
1: Gugma na sa din eh.
2: Gugma kay daghag bawal.
1: Okay, unsa man iyang bawal iyang pamilya na istrikto ana
2: sa man. Usa ni siya ka kuan ka lesbian.
1: Ah, okay. Usa din siya ka gitawag og kanang
2: binabayi. Amo sa tawag atong boy.
1: Binabayi Miss Iva kanang bayot. Niya. Kani siya og ganing ko ana siya lalaki da iyang dughan di ay ang babae ay iyang lawas.
2: Unya, di jeri ko mambo, girito ni siya.
1: Girito.
2: Sa usapod ga mahuyang.
1: Aha. Sa ato ba babae ni tumboy. Na. Okay, sige, ito ni tanaan karon mga ka-vibes ang istorya ni Alexa. Og naon sa paghitabo ang ganun abot sa punto higayon nga diin siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay.
2: Yes.
1: Ha? Sa pag-share ini ang kasinatian sa gugma kaagi sa kinabuhi nga pong palagi diri usa man da ekonomiya siya gakuan. Kana ang subay tawag aning lain. Kana ang lakin-on.
2: Lakin-on.
1: Na okay, binabay man ang kuan.
2: Bading.
1: Bading. Usa ni siya kalakin-on tungod kay usa siya kababay apan iyang dughan kasi
2: lalaki.
1: Iyang dunghan kasing-kasing. Iyang dunghan lalaki, Miss Iba.
2: Oo.
1: Sige. O kung sa bagay-unsa ang mga kabayam sa itong hatagan o pagtagad karon sa itong pagbalik, Miss Iba.
2: Yes.
1: Din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo, ha? Balik na karon ng taon niya. Siyempre, ano pa kay puno, Miss Iba?
2: Wala na.
1: Okay, Uncle Boy. Okay, sige. Balik na karon ng taon niya, Pamela.
3: Bueno, at ang inin yung istorya sa ito ang sinder nga si Alexa. O naonsang pag-aunsaan sa ito ang pagbalik mga kabayam. Di siya rin mambo.
1: Again, ang atong oras sa launa 41 naman, dinihilang sa paborito radio sa Sugbo 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu, mga ka-vibes. Mauna ni, oy welcome magdanan sa itong programang Request 931.
0: At oras mga kabibes, lao na, 41 na. Mauna ni, mga kabibes.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init na balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, ka-vibes, o ganiyan na usap ang FMR News Break. Mga estudyante sa Masbate, gibakwet human sa magnitude 5.4 nga linog. Ang kumpletong detalye ihatod kanato sa atong CITU com-intern Ferl Angeli Quintanilla. Ferl?
6: Gi-evacuate dayo ng mga estudyante sa Bolo National High School sa Masbate human sa magnitude 5.4 nga linog nga miigo duol sa lungsod sa Claveria niadtong Lunes sa buntag, Hulyo 13. Gipahigayon sa mga magtutudlo o kawani sa eskwelahan ang duck cover and hold nga pamaagi o gigiyahan ang mga estudyante ngadto sa luwas nga lugar sa wala paghihimo ang accounting sa tanang tinun-an. Human sa inspection sa Disaster Risk Reduction and Management o DRRM team, gikumpirmar nga walay seryosong kadaot sa pasilidad o luwas na ang ipadayon ang klase. Pearl Angeli Quintanilla, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, Pearl Angeli Quintanilla. Laing FMR News Break ang inyong mapaminawan karong alas 3 sa hapon. Samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Mayong hapon, ka-vibes.
4: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: 93.1. Maanan ni.
8: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
9: ACS.
10: Request 9 Request 931.
11: Request 931.
7: 93.1. 93.1.
12: Maana ni.

Karon nga Lunes, no? At umalik ko sa magkausa adlaw nga Lunes, mga kabayabs, og pizza Teresina sa bulan sa July o Hulyo, mga kabayabs, tuig 2026. Kumusta nga ito, mga kabayabs, karon? Kumusta yung adlaw nga Lunes, mga kabayabs? O niya, syempre, sa adlaw nga Lunes, lahi na pong kakaagi sa gugma. Lahi na pong kakaagi sa kinabuhi ang atong hatagan og pagtagad, ining atong nga programa ng Request 931. O syempre, sa mga naminaw karon sa itong mga radio, namati sa itong mga radio, karon live na data sa itong FB page, 93.1 FMR, mga kabayabs. O niya, syempre, sa mga naminaw, sa mga nagtanaw sa itong FB page, on air da sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio, mga kabayabs. No, nalang, sige, sa mga naminaw, sa mga nagtanaw, pakusgay ni mga radio, pakusgay ni mga cellphone, mga kabayabs, aron inyong matuhog ang istorya nining atong sinder karong usa ka babae nga si Alexa. O niya, syempre, sa mga ganahan nga mapabuhagay, sila mga greetings, request, ingon man usab sini mga bulawanong panghuna-huna, abli ang atong numero nga 0995-472-0802. Pwede mo nga mo text, pwede usab nga mo tawag mo din ha, mga kabayabs, no? O ganahan mo nga mo share sini mga bulawanong panghuna-huna. O niya, syempre, sa mga nagtanaw sa itong FB page, pwede lang mo nga mo comment din sa ubos, no? I-comment lang ang inyong mga bulawanong panghuna-huna. Advice ato ang sinder o unsay angay buhato niya. Niniiyang istorya sa kinabuhi, kaagi sa gugma, kaagi sa iyahang karelasyon karon, mga kabayabs. O unsa pagkaunsa, ania ang iyang istorya.

0: paglingkod, Alexa ug Brian. Kining panihapon na to karong gabi una, dili lang ni basta-basta nga panagtagpo sa pamilya. Kabahin kini sa pagsilyo sa inyong kaugmaon. At tanawar ko na silang duha, paring Antonio, di ba? Bagay kaayo ang atong mga anak?
1: Sakto ka. Sakto ka, maring lulit. Brian, kini si Alexa. Anak sa akong suod nga higala sa negosyo ba? Nga si Tito ni Mo Arman, apan kay ni taliwa naman in town. Taliwa naman in town to si Tito ni Mo Arman sa laing kalibutan. Mauna nga mausab na ni sini, mauna man in town ni nga to naman to town sa laing kalibutan si Tito ni Mo Arman. Sumuna, Brian, mausab ni iyang inahan ha, si Maring Lulit. Oh, mao ni iyang mama. O ni Alexa. Alexa di ay ang mamahimo mong asawa. Ha? Gihanain na namo ang tanan aron magkausa ang atong pamilya ug mas mulambo ang atong mga negosyo.
2: Ha? Pa? Sa mani? Sa kasal? Ingon ka business meeting raan itong gianhi dire? Sus, in town pa, tanawa rago na si Alex sa o? Oh? Astig pa man gani kayo na, napay purma umrag basketbolista? Di ko ay!
1: Hilom, hilom! Ah,
2: di ko!
1: Hilom, hilom!
2: Di ko magigminyog tao nga mas brusko pa nako.
1: Ang ako ah, amo na nanggihanay ang tanan. Amo na nanggihanay sa mga ginikanan usab ni Alexa. Ha nga, kamo ang minyoon.
3: Unsa man inay? Ipakasal ko ni mga kalakihan nga. Tanaw, magong naong ano o. Masamis pa managpanit nako. Kailabi ka na ko, nay.

0: pagbata nako, kay bawag yung ka nga, lahi ko pagkatao, laki kayo kasing-kasing. Na hindi rin kong kikuban og laki, uy. Sa mo tanya niya, murag ganin nagpaminta, oh. Naong ganin na, murag mas layad ang langaw, tungos kasinaw.
1: Ay, hilom, Alexa. Ayaw guba ang akong maayong mood, ha? Wala kay katungod nga bubalibad. Ang atong kumpanya, nagkautang-utang, og ang pamilya ni Antonio. Ang maoy makasalbar nato, pinaagi aning kasala. Kinahanglan ni mo buhaton para sa pamilya ayo pag inarti diha. Kay kinsay nagpakaon ni mo? Mingawon ka sa iyong mga luho kung musupa ka nako.
0: So, unsa man inay, negosyo lang yun ni para ni mo? Gihimo lang yun ko ni mo bayad sa iyong mga utang? Unsa ko kaptangan na pwede ni mo ibaligya?
2: Hilom na mo na mare, hilom na mo na mare. Inday, Alexa. Ayaw singgiti ang imong inahanday, Alexa. Ayaw siyang singgit-singgiti. Og, ikaw Brian, ayaw kong pagkaulawi. Tibuog na kong kinabuhi, nag-antos ko sa imuhang pagkabayot. Giguanta na ko ang tabes ng mga tinanawan sa mga tao nga nagdahom. Naghandom ko nga muabot ang adlaw nga magtarong ka. O garon, kinahanglan nimo nga tumanon ang ako mga gusto, ha? Aron magkaapo ko og magpadayon ang atong apelyido. Ah, kun dili gani ka musugot sa kuang gihangyo nimo, Brian. Ha, di gani ka musugot nako sa kuang hangyo nimo. Bawiyon ako tanang luho nimo. Ang imong kotse, imong sakyanan, ako nang kuhaon.
3: No.
2: Imong allowance. Og dili lagi ka na. Palayason pati ka, naghukas dalan. Mo'y klarong pagka-istorya, Brian.
3: Garbo? Puro sa garbo og kwarta ang sulod sa iyong utok, pa? Wala mo maguna-una kung unsang matangas sa impirno ang inyong gipadalit, teka na mo.
2: Basta, mauna to.

0: Human ni adto mga DJ, misamot kagool ang akong kalibutan. Ilabi na kay adon ako'y laing gihigugma. Mao si Sarah. Duha ka tuig na ang amo ang tago nga relasyon ni Sarah mga kabibes, mga DJ. Og puwerte niyang hilak sa dihang nahibaluan niya ang among kasabutan. Ug unya ingon ani ang mga panghitabo mga kabibes.
1: So tinuod kaday Alex, ipadayon kid nilang kasal ninyo ni Brian. Unsaa naman lang ta? Sayon-sayon nun lang ko ni mo pagbiyaw man sa tanan natong gipanupaan. Ingat ka ako ra, ingat ka, walay makapabulag na to.
2: Sarah, paminawa ko palihog. Gihigugma ka na ko, kabalo biya ka na. Ikaw ang suludan niya akong kasing-kasing. Pero gibaharan biya ko ni nanay kung masupa ko. Palayason man ko niya ug mas grabe kay maluta, malubog man mi sa utang. Niya ang pamilya raman ni Brian na makatabang namo.
1: Pero love, dili solusyon ang pagpakasal sa laing tao. Unsaan man ako pagdawat anang makita kang nanumpa sa altar uban sa usa ka lalaki? Magunsa man ko diri? Mamatay ko sa kagool, Alex. Ayoko biyay, palihog lang. Ipaglaban ang atong duha kagugma, love mo. At tutaglay yung dapit, magtanan ta.
2: Dili ko gusto nga mabiyaan ka, love. Tuuhi ko. Sakit kayong gibati karon. Ayaw kawalag paglaom. Pangitaan ko ni Pagi. Suryahan ako si Brian sa tago. Dili ko masugot nga magubat atong duha kagugma.
1: Sigurado ka, love. Dili ko di mabiyaan. Kay kung biyaan ko ni mo, wala git ko masayad ko nun sa akong mabuhat sa akong kaugalingon.
2: Dili ti ka biyaan, love. Isaad ko na kanimo. Ikaw ragyapon akong balikan. Huwata ko ang mag-istorya sa akong Brian.
1: Oh, love. Huwatun ta ka.

Tungod kay puros man mi supak sa kasal mga kabaybs. Nakikistorya ko kang Brian dito sa yahang kwarto. Aron mangita unta ko og solusyon. Dito na ko nakita nga dili lang di ay ako ang nag-antos. Hasta pun siya. Ugon niya, ingon ani abang pangitabo mga kabaybs.

0: Oh, Alex, mahikin ani ka. Hoy, unsa ka man nato? Hoy, habit na ang kasal sunod na bulan. Ay, kaluod ba na naon maggaon ka unya magtuksido ko? Ah, murag balik tayo lang atong kalag. Mura tayo nag-circus, ane.
1: Brian, seryoso man eh. Nagstorya mi ni Sarah kagahapon, pirtin niyang hilaka baya. Kay hapit na siya mabuang sa kaguol. Di na kaya nga pasakita na babae nga akong gihigugma. Nya, o kabalo po kung nga ikaw sad, dili ni mo kaya nga mamakak sa altar sa Ginoo. Wala ba tayo lain plano? Pwede ba tayo malayas?
0: Sayon na naisulti, Alex. Pero si Papa Antonio, sige nagbantay na ko. Kadalihok na ko na yung bodyguard nga nagsunod-sunod. Gifreeze na ganyan niya akong mga bank account para dili ko makasibat. Hadlok sad kung mamatay sa kagutom sa, sa gawas kung musupa ko. Natrap na ta, Alex! Paksin kita, ane!
1: Pero Brian, kinanglan yun tamo sukol, uy. Kung di tamo sukol ka ron, tibuok kinabuhi na to, prisuhon ta na itong kagalingan ng kaminyoon nga way gugma.
0: Sakto siya ka, day!

Aban, wala may magdaho mga DJ, mga kabibes, nga sa among panag-istorya, sa among panag-sabot, sa among panag-sabot nga sa among plano ni Brian. Gisundan na ako ni Nanay o ni Papa Antonio dito sa balay. Nadunggan nila ang tanan among panag-istorya. Gawa sa portahan mga kabibes kay dito dahil nagtindog si Mama o si Papa. O guniya, ingon ani ang mga panghitabo mga kabibes.

Hadlok ay ko sa unsay mahitabo sa adlaw sa kasal, mga kabibes, mga DJ. Kay pugsun gud mi nilag pagkasal nga wala man intawon mi gugma sa usag-usa ni Brian. Gubot kaayo ang akong hunahuna, mga kabibes, mga DJ. Dili na ko kaya nga puy-an ang kinabuhi nga puno sa pamakak o pagpakaron ingnon. Angay ba na ko nga ipaglaban ang among gugma ni Sarah? Umuoyo na lang ba ko nga pagkaslan si Brian? O sumay angay na kong buhaton ini, mga kabibes, mga DJ. Palihog, tambagi ko ninyo. Hatagi ko sa inyong mga bulawanong panghuna-huna. Dining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Daghang salamat sa inyong pagtagad, dining akong kaagi, akong istorya. Huwag din hinalang taman. Kini na lang inusukik ng ating paminawan. Ining nabantog na kaing programa sa radio. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Alex.

0: Ito oras mga kabayan, sa alas 2.32 na sa kahaponon. Ay, huwag ka muna minaw sa atong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabayan, ay, kumusta ang tanan? Mayong hapon sa pag-usap. O siyempre, sa mga naminaw sa ito ang mga radio, pwede mong mutawag, mutext din sa ito ang numero nga 09954720802. Sa mga nagdanaw sa itong FB page, pwede mo nga mong comment din sa obos kung unsa inyo hang mahatag advice, bulawanong panghuna-huna, nining atong sender karong hapon na nga si Alexa mga kabayans, no? Ang sumay inyo hang masulti, ang sumay angay niyang buhaton, magpagkasala lang ba kuno siyang Brian nga usapod ka mahoyang? Or gana ang, kuan ba, gana ang iyabang ipadayon kuno, ang iyahang gugma nga to sa iyahang hinigugma nga susama niyang babae nga mao si Sarah. Sama inyong mahatag advice mga kabayams, ha? Sige, unya, ang ito nagkaoban karon ang ito niya pong mga intern, Jisri, si Inday Ferl, o si Sakaina.
1: Sakaina.
0: Okay, sige, unya, kumusta man ang inyong hangkuan? Kuya, saan ito? Paghilak naman ay?
1: Paghilak naman. Minat kayo, no? Na-improve na yun siya.
0: Sa muhilak na yun.
1: Si Sakaina.
0: Di pa
1: na
0: ito muhilak.
1: Di siya muhilak. Unya, mura, gahit pa kayo yung tingog dito.
0: Muna. Sige, unya, kana ang Inday Ferl, o sumay inyong mahatag advice. Sa ito ang sender nga si Alex. Karo, padayon ba siya sa gugma niya ni Kuan?
1: Ni Sarah?
0: O saman, makigminyo ba siya ni Kuan Brian?
1: Brian.
0: O sapod kabayot?
1: Niya mao'y makasalbar sa ilahang mga kautangan.
0: Kay poong palagi, murag para kuno kuan ni ba, mabuo ilahang negosyo. Di gan maantos lain ang ilang mga negosyo.
1: Ang papa po ni Brian, kay ganahan og apo.
0: Mauna, ganahan ka apo. Sa o maniron, magpa-apo ba ka ni Brian? Magpa-anak ba ka ni Brian?
1: Pwede naman. Mahalag, pwede naman sabot siguro, na, no? Magsabot lang silang duha. Pero mao lagi na, kinahanglan kas nun.
0: Nagito'y vlogger na, no? Tumboy o kuan.
1: Yes, naagyo.
0: So muna, pwede raman yun dahi. Siyempre, kay bisan pa og bataingong tanga bayot o tumboy, babae mangyong hapon na laki.
1: Wala man sila ikuan, di Jerry Kumambo. Wala man po'y love. Muna na yung nakalisod. Sige, Inday Ferl, unsa may imuhang ma-advise?
2: Para nako kay idayo na lang ang kasal para masulbad ang utang, pero kung para pod ni Sarah wag ni Alexa, kung sila'y magadayon, sila dyan na.
0: Okay, kuan na lang, magpagkasala lang yun para masalbar ang utang.
1: Ino na lang niya si Brian, di lang ta magtapad. Anak, magkikita na ko ni Sarah.
0: Ilan lang dan ons balay nila, dada Sarah din, na kay Uya Blackie, dada po din. Ang importante,
1: sila no, magsabot-sabot.
0: Pagkasala lang ta, niya, kuan ka na ang, mag-usa na lang tagbalay din, Sarah, dada Andres Sarah, anak, si kuan po, aray dada.
1: Uyon, sa una nila pagkaanak, nga ang ipangayo ba yan ni Papa Antonio kay ang anak?
0: Guan na lang, ang uyab nilang nila.
1: Si Jessery.
0: May mahatag ni mo advice, Jessery.
3: Tambag siguro nila no is, ipadayon ang kasal and ilan na lang sa buta, magpa-as if na lang sila ba nga anak.
0: Okay, anak.
3: Kaya para peaceful na lang sa
1: batik. Ang pamilya.
3: Pero ang tinuod anay, padayon sila sa ilang gugma kung
0: padayon sila.
1: Pero nabi ubay no nga magpakasal. Magpakasal sila.
0: Ganang dili lang kuan ba? Dili lang kanang dili lang physical ba? Kuan lang magkuha lang og kuan niya.
1: Pwede ra.
0: AI na lang.
1: Onya kanang mo na.
0: Ang anak mo ay katawa. Ha ha ha.
1: Ang uban sa DJ Rico Mambo nga sa sige nilang kuyog-kuyog
0: ma-develop.
1: Napo yung mga ingon ana. Samot nagpareho mo o ganang mga gusto ingon ana. Onya, okay. Maura to.
0: Sa to yung mong ingon?
3: Na ilan lang sabutan ba? Like kung nailang pamilya, maray kung nag-uyab gin sila yung ana. Ipaday ng kasal. But behind the scenes is, ipaday ang gugma ni Alexa o ni
0: Sarah.
1: Pero kung muuyon baka si Sarah ana, no?
0: Mauna di. Mauna, iyan na lang ingnon nga. Ari lang diri permiso sa tog sa muan. Ingnon, ganun am na Sarah diri mo nang uyab. Miga naman lang mi. Pero uyab na ito.
1: Nangabang.
0: Okay, sige si Shekaina.
4: Okay. Di ko sure kay complicated ilang situation pero para na ko kay kuan. Mangita lang siguro sila laing paagi like agreement both families ba nga. Kanang matabangan gihapon ang company negosyo nilang Alexa pero dili mag-involve og kasal.
0: Mao na.
4: moron ako.
0: Malang, kuan na lang, sabutan na tani Mari. Kuan lang, ato lang ni ibaligya ang sayang ay balita. Bangan lang ka na mo, niya, di magin magpakasal.
1: Oh niya, ang gusto man sa ni Papa Antonio nga.
0: Magpakasal yun.
1: Oh, okay. Si Alexa na siguro ang makadawat.
0: Mauna.
1: Oh, no? Ni.
0: Sunda bitaw. Oh,
1: kay na, no? Bayot, medyo diyahang anak.
0: Unya, kung anong na-timing man po ni nga, bayot, tumboy po diyahang.
1: Oh, naapoy ingon anak yun.
0: Oh, nga, nga nung, sa, pwede man kita ito nga, kuan lang, laki lang kita sila babae, nga nung tumboy man po gitaon og bayot, no?
1: Bitaw, no? Nga nung naadyo ingon anak.
0: Pertiging disura na hinoon, kay tumboy, pag may tatong, kuan lang, laki. Unya,
1: pero, at least, DJ Rico Mambo, kay kuan, ang mga ginikanan ba, nagkasinabot. Nga sila dyo ipadayon, kay, Bowman si Lulit nga ang iyang anak tumboy gyud.
0: Igo anagi ibuya.
1: Oh, ibuya na lang o para magka-apo gyud sila kana.
0: Okay sige ana sa dring maayong hapon ka vibes sa Rico Mambo Eva GD Gamoni. Katipunan Carmen Bohol, wala koy ikatambag ni Gioy. Ani request lang kog take me, I'll follow. Thanks mga gwapo-gwapa. Mao ba. Sige unya dia sa imong hag ikaw Miss Eva.
1: Ako? Dili sa si Chikay na ang mubasa.
0: Okay.
4: Kuan, ingon si Lorna Margareta, Happy Monday DJ Eva and DJ Rico Mambo, stay safe all, God be the glory, watching from Sambagdos, Cebu City.
0: Oy, salamat Ma'am Lorna. Okay.
4: Lain na po di hagya po nga comment kay speaking of Alexa, remind me of Alexa, our granddaughter all the way from Canada, 9 years old with her parents too. We miss them much.
0: Okay.
4: Nasunod ang siya, Brian said, Papa, magpakalalaki dayon lang ang kasal namo ni Alexa. Nya, sunod, like and share, ana siya din. Sunod si Jesus Nazareno Montenegro. Mayong hapon DJ Rico Mambo and Inday Eva Selfie og sa interns. Akong ikatambag sa sender kay paayon na lang jud nimo kay wala man sad gyoy mahimo og sa mga ginikanan. Ako ikatambag di jud maayo nga ang inyong pagbuot maoy matuman. Sultihi lang og hinay-hinay inyong anak. Tagaipod og higayon nga makadesider inyong anak. Sa sender, diniyos lang nga advice, di jud maayo nga makigrelasyon sa isig kababay o sa isig kalalaki, kay di jud mahimuot ang Ginoo ana. Siguro mas nindot nga magpugong na lang ka sa imong kaugalingon para di ka makasala. Kana ala DJs, more power sa 93.1 FM Radio Cebu, mga ka-vibes, mauna ni.
1: Okay.
0: Sige, yun yan muna, no? Sa itong mga ka-vibes karon nga si Kuan, para siguro ako, apod Miss Eva, mauna lang yun siguro ni, ang teknika ni, pagkasal, pero mauna gina, sa grado, raba pagpagkasal, niya.
1: Sa dapat ko
0: ay himo lang ninyo nga murag do ay noon wala na sila nga kuan lang ta huwes lang ta di lang ta simbahan
1: pwede ra siguro na,
0: mata na lang sa balaod ba
1: hindi lang ang sa simbahan
0: okay inana kaslon sila ni sa simbahan ni mo na ang pare eh sa mani tumboy manig bayot mo kuan ka ha ma.
1: Pero kuan siguro no DJ Rico Mambo sa adlaw sa ilahang kasal kay di man jud na magsulob og kuan pod nga tumboy sila magbuda man yun na
0: noon pod ko mailhan ano
1: di na sila mailhan og dili mo tingog
0: pero inigtubag dito sa kanaang mana ana pare nga
1: sige ikaw, si Jesre ko no si Jesre ang patubaga
0: ikaw Brian anda
1: magbinayot ana
0: anda baka nga mudawat sa tibuok kinabuhi ini ni
1: Alexa
3: I do.
1: kana ba? May ibong jud siguro ang pare.
0: Sa mani, lahi mani. Nag-inig si Alexa, ikaw Alexa. Anda maganga mo dawat ni Diyos Sirius Tibo, kinabuhi, kasakit o kalipay.
2: I do, father.
0: Dawat der. Biha po ng der. Dawat der. Okay. Bitaw sa itong ipipage, Miss Eva.
1: Okay, niingon si Sir Marvin Ladera. Maayong hapon mga requests, ka-vibes. DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela o DJ Eva. Dan, Share, and Heart. Aminaw ko din sa Lahug Elementary School sa new tindahan ng
0: Ramram
1: Malunggay Cheese Pandesal. Akong ikatambag, ipadayo na lang niya bahin sa pag-anak. Mag-ampun lang sila ka ng legal. More power always ka-vibes. Mauna niya. So, ipadayo na lang ko, no?
0: Okay.
1: Si Boss Swing Vlog, akong maistoryaan na padayo na lang na nila DJ. Kay aron, ma-okay na ilang pamilya. Usa ka case RH ako, dol.
0: Sumali, sponsor ni mo?
1: Oo. Okay. O niya, si Jesus Nazareno, madawat resad ang simbahan ana DJs kay bisan bayot sila og tumboy, babay gihapon na sila og lalaki.
0: Oo man. Pero mao lagi na, no? Kanang inig tubag ba nga?
1: Kato.
0: Ay do pader.
1: Kana mo ay na.
0: Bitaw, ano sa mga kabayan sa karoon sa may inyong mahatag advice, be, text mo dito sa ito ang numero, 0995-472-0802. O niya, syempre, gana ang siguro mauna, para po sa kuwa siguro, Miss Eva, ang ngay buhato na niyang Alexa, yan na lang kasi niyang uyon-uyon na niyang amahan.
1: Hindi, okay. Man na niyang amahan. Oh, yahang, iyang inahan.
0: O niya, si Brian po,
1: iyan na lang. Iyan pong uyon-uyonan.
0: Oh, uyon-uyonan na lang ka niya. Kay, aron nga, mahilom na niya ba? O nagmakasal na sila, mauna, pero mauna, gina, wala siguro maabot maabot sa punto ba nga ba sila magkagustuhay na sila kay labi na magkaana sila nga kuan man pud ay ninot man pud ay magrelasyon ana ba no
1: okay ra man sa di ayo nya
0: basin ma kuan
1: basin ba mababay oo mababay ra pud si Alexa
0: onya gikan ni Marvin Haida is mga sani
1: good vibes
0: interns. Intern oh hi kuno sa mga good vibe interns okay sige sa man amoy mga greetings din na ha wala ikaw inday wala sige. O niya, salamat kay ninyo ha sa inyuhang pag-operar na po karong adlaw nga kuan Lunes sa inyuhang pag-appeal sa tuan drama.
1: Yes.
0: Okay, sige, mayong hapon ninyo niya, pwede na mo mukuan.
1: Mo exit.
0: Mo
1: gawa sa tilon.
0: Okam. Again, sa ito mga kabayabs karong naminaw, sabay niyong mahatag bulawanong panghuna-huna. Ang ana na lang yun siguro, mas maayon na lang yun nga ka na ang huna-hunaan na lang ikuha. Pero maulang yun na, huwag supak yun sila ang buot, huwag supak yun silang kagustuhan, huwag magipoy mahimo pong ginikanan. Kaya pwede mag yun silang, di yun na, bahala na. Kaya di yun na, pwede mga ingon ana nga. Lahi magandang ako ang feelings. Di magigod ko pangkuan, di magigod ko ang babae, ana. Di magigod ko lalaki.
1: Pero maupo na DJ Rico Mambo nga ang gihadlok magod sa ginikanan kay ingon ana, kuwaan sila og mga...
0: Kuwaan lagi. Maningkamot na. Maana sila. Maningkamot na lang mag-amo.
1: Ang atong problema
0: ani. Ginanay na lang mag-ilhang anak.
1: Basin po, og nagsaligra po sila sa ginikanan.
0: Di, dagko naman sila siguro po. Sa ato pa, makamao naman po siguro po sila. Ngita lang mag-trabaho. Kuwaan man ninyo sa kuwaan kay pugsun man ninyo ang ingon ana. Magin mo madawat gyud ana so amo mukao may nang dili man di magin na makaon namo ana pagkanon mi ninyo makaon nga di na mo makaon okay
1: kaina
0: diha sa tok FB page Miss Eva
1: ingon ni Boss Swing Vlog request lang kog song DJ hawak ko ang beat aron malagsik ni akong kauban diri nga giduka Joshua Yong di ini sa Homecraft Mandawi City
0: okay. Sige, ito lang tanaw na ha, ang hawak ang beat kay di murag lisod man taghawak ang beat ron kay murag maghapon na kayo. Muna no, sa ito ang mga kabahibs ka na ang ikaw Miss Eva ang sumay
1: okay.
0: Mahatag ni mong ang sumay masulti ni mo sa itong sender karong hapon na.
1: Para na ko DJ Rico Mambo nga si Alexa ang iyahang problema gamay regyud kaayo.
0: Mauna,
1: kung iyahang tumanon ang iyahang ginikanan ay iyahang mama nara po na niya pero kung di siya magpakasal okay ra pod kung muingon lang din siya sa iyang mama nga pangitaan na niya laing pamaagi.
0: Mauna, ingon lang din nga kuan ang mauna may kana ang kuan din ha kay na may mangita lang siya kanang babae nga iyahang nagugmaon na kwartahan. Aron na aron masulbad gyud ni.
1: Magkana
0: problemahan ninyo kwarta magigha.
1: Onya sa kuan sa DJ Rico Mambo, sa iyang pangutan nga angay ba niya ipadayon ang iyang gugma ni Sara or magpakasal ba siya ni Brian? Ana. Ni kuan pod ni Sara pod makapaabot ra siguro na siya sa saktong panahon kung mahuman na ang inyuhang problema sa imuhang mama. Ipakita pud nimo nga kanang willing sad ka nga motabang sa imuhang mama nga no need na nga magpakasal ka kang Brian.
0: Mauna, manigamot lang kumaro, matabangan yung kanan ng ato ang negosyo, liso na mag yung kataan na, ana ba?
1: Kaya ka na magungingon na, DJ Rico Mambo nga, ipugos kag pakasal sa usa ka binuhat. O, sa usa ka binuhat nga wala jud gani higugma, hangtod yun na ni mong dalhon. Mauna, pero naapoy uban nga, walay gugma until nag-develop na lang sa sige kuyog-kuyog.
0: Okay,
1: o, nag-okay. O, pwede po na. Mauna. Pero naarag yun din mo tanan, kay kung liso jud, kung di jud matulon, ayaw na lang jud ipugos.
0: Okay, imong pugso na inana, ana. Di na jud, wahay na kay pagmahay raba.
1: Nya basig.
0: Mintras garon, inalang yun nga, di lang yun pa, di lang yun na ito pugso na yun, ana ba?
1: Okay na.
0: Sige. O niya, sa ito mga kabayabs karong naminaw, abligi hapon na nga itong numero hang 0995-472-0802. Sa ito mga, sa ito pagbalik karong tagtaon, magkaoban na ito si Uncle Boy, yung DJ Pamela, Miss Eva.
1: Okay.
0: Okay, sige. O niya, ang usas mga kanta nga itong ipahaom ni Walang Kapalit Kuno by
1: Walang
0: Arator.
1: Walang Kapalit.
0: Din hilang sa ito maboritong radio sa Sugbo. Na, sige, napain ni Kuan Miss Eva, palayok sa tagbasa, napain ni Ampas, si Ma'am Almira Hinares. Mayong hapon, mga DJs, mga guwapo ug mga guwapa, 93.1 FMR. favorite music radio Cebu na Minaw Samtang Nanghipos. Sani?
1: Nanghipos
0: sa basura.
1: Mm.
0: Okay, sige, maingay pagpaminaw ni mo, ma'am, ha? Samtang
1: yes,
0: Nanghipos sa basura.
1: Ma'am Almera Hinares.
0: Mayong hapon ni mo din, ha? Sige, ato ni paminaw mga ka-vibes ang atong pahaom nga sonata. Ining atong sender karong hapon, ha? Ining adlong Lunes nga maugining si Alex. Mga ka-vibes, Walang Kapalit, mga ka-vibes by Arator Kuno. Dini lang sa paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga ka-vibes, mauna ni!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabayms, ug ganiana usab ang FMR News Break. NBI nagrekomenda og kaso batok kang coach Tab Baldwin og uban pang bahin sa pagkamatay ni Bobet og Divine. Ang detalye ihatod sa to ang CITU com intern L. Ramos. L.
6: Girekomenda sa National Bureau of Investigation o NBI ngadto sa Department of Justice ang pagsangat og kaso batok kang kanhi Ateneo men's basketball head coach Tal Baduit og 11 pa ka individual nga naay kalibutan sa pagkamatay sa mga student athlete nga sila Rene Bobet Bartebonia og Divine Adili. Lakip sa girekomenda ang kasong reckless imprudence resulting in homicide batok kang Baldwin unom ka assistant coaches ug usa ka physical therapist. Samtang simple negligence resulting in homicide usab ang girekomenda batok sa tulo ka tag iya sa resort ug sa athletic director. Sunod nga susihon sa DOJ ang rekomendasyon sa NBI aron maghimalaan kung idunay igo nga basehan sa pagsaka og kaso sa korte. L. Ramos, CITU intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
5: Daghang salamat, L. Ramos, alang sa dugang pang mga balita. At ang iang arangkada balita karong alas 5 sa hapon, magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita, gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Maayong hapon, kabimes!
4: Inyong nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
7: 93.1. Maana ni.
8: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
9: ACS.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O gromantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes Rico Mambo.

0: At oras mga ka-vibes, alas 3:29 na! Ay, kumusta ka na ito mga ka-vibes karon ay? At o kumustahan ang ito mga taxi drivers be? Ay, nga pagpaminaw sa ito mga taxi drivers, mga grab drivers, ganaminaw! Kumusta mga magtanan din ha karon? Labi na sa mga bus drivers, des may north bus terminal, des may south bus terminal. Ingon man usab mga ito mga ka-vibes karon nga mga, sa paman, mga e-bike drivers, mga habal-habal drivers, no? Sa mga naminaw, ining ito nga programang request na itriwan. Mga maanindot nga mga sunata, istoryas kinabuhi, kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, mga ka-vibes, mo itong hatagan o pagdagad. Ining ito nga programang sukan sa launa, hangtod tas alas 4 sa kahaponon. Again, ya, Uncle Boy, Miss Eva, o DJ Pamela. Okay,
1: yes.
0: Onya, sa ito mga ka-vibes karon, mustamos mo, onya, di ay tayo kuan, ha? O sa mga giatang-atangan, pag-iutingog sa Miss Eva, DJ Pamela.
2: Bueno, ano sa mga ka-vibes ka rin namin, no? Istorya sa to ang gugma, Miss Eva. Sa to ang sinder nga si Kuan.
1: Si Alexa.
2: Alexa. Onya, sa Gismaro ni Minglanilla, request ko na siya, o ganaang Araw Gabi by Angeline. Oh my na! Ito nang na-Angeline Regine. O, na-play na ni Kuan, DJ Rico Mambo. Ang imong ipangayong awit. Onya, mauna ni! Siyempre, mauna na! Diba, Uncle Boy? Sa to istorya, Uncle Boy?
0: Karong usa sa mga nag-pop up gud ini karon labi na sa kanaang kusog kay balita karon ba. Mag-iskutag bahin sa kuan Miss Eva, iskutag bahin sa basketball no. Ang usa sa mga giatangan karon sa tibuok nasod, tibuok kalibutan, maingon ginagitaing na murag tibuok man gyud kalibutan og mag-iskutag basketball labi na sa NBA. Nga halos tanan man gyud nagasud-ong man gyud kini lagi in town og kanus-a og asa og kanus-a or asa mo balhin ni si LeBron James.
1: Yes, kaya bitaw no.
0: Grabihan ning kuana aron nagsigigigog huwat ani kay poong palagi sa mga analyst basin karong mga 24 oras muhatag na gyud kay nagkaduol na man gyud in town ang kanabitawng pagtapos ining pre-agent. Onya si LeBron James as a pre-agent.
1: Nana siya ko ay napilian.
0: Poong palagi ko no, nana ko no ingon pa ni sa kaning Shams Rania ba sa kanang NBA insider mga ka-vibes sa nis mga kanang kuan gyud sa mga ilado nga reporter kabahin sa NBA magisgot ka kini si Siam Sarania mo ana siya karon nga kana ang nana ko na pilian si LeBron apan si LeBron ra pud nakahibaw og asa siya dapita kay wa pa man gyud siya officially nga ni announce Miss Eva wa pa man gyud siya officially nga ni announce nga muni anha ko din nga team muna karon daghan gyud kay nagsigig atang-atang huwat-huwat og asa gining padong si LeBron kay kini manggong halos tanan manggong karon nga contender nga team kaning murag nagsigig yun o panguyab nga ni LeBron James nga, Bron, aridiri sa mo ang team, Bron. Ana, ultimo si Antetokounmpo sa Miami Heat, no? Kasi Antetokounmpo, ato naman itong nabalitaan nga, nabalihin na po nga ito sa Miami Heat. Kauban niya si Kuana, kana ang siya nga nito, Hana. Basta nabalihin na siya Antetokounmpo din to. Onya, karon ni appeal na siya ng isyo nga, Bron, aridiri, Bron. Ana, onya, di lang kay kana ang Golden State Warrior, si Stephen Curry. Og si kani ang Draymond Green nga nailhan nahibawan nga amigo ni LeBron James maupoy nagsigi pug ingon nga Bron aridiri Bron ana sus onya karon Miss Eva dili lang kay halos tanang team sa NBA nagsigig panguyab lagi nga si LeBron adto mo balhin sa ila hasta ang yang kanhi nga team usab ang Cleveland Cavaliers diin kung mahitabo adto magkauban sila ni Donovan Mitchell og si James Harden og paskang liguna po nila dito muna lagi karon gatang tangan asa man ning tawhana gid padong dugaya pumusulti tawhana. dugaya sa musulti ning LeBron
1: daghan
0: James.
1: Daghan na kayo naghinam-hinam.
0: Daghan na kayo naghinam-hinam nga asa magigahan ni padong ning hinampak. Dugay mo kayo musulti. Unya, gawas pa na di gikataho po nga asta po ang kaniyang New York Knicks nga bago lang naka sila may champion karon. New York Knicks kontra sa San Antonio. Nagsigi pong appeal na ining panguyab ni LeBron nga Bron, aridiri Bron. Asta paskang daghan ng team. Unya, di lang kay kana Miss Eva. Asta gani ang kaniyang team karon nga singan ini team ni Timberwolves og mahitabo nga mobalin si LeBron sa Timberwolves ang iya makauban na dito na pod mao kining si Kuan kana ang kay nabalhin naman po na trade naman po dai si LaMelo Ball no na naman si LaMelo Ball karon sa kana ang Timberwolves kauban niya dito si Edward na paskang liguna na hinoon ko Muna, muna ilagi atanganan kayo. Asa magigkani pa doon ni si LeBron James? Bron, asa magigkamubalhin, Bron? O naminaw ka ron? Okay, minaw naman is programan pa na si iba.
1: Ba?
0: Oh, na si LeBron nga. Makano na yun ginanaminaw na ito.
1: Basin,
0: na si
1: basin ka ito ng LeBron nga nas carbon.
0: Ah, mo ba? Bitaoy na yun. O sanig yun sa mga giatangan karon. Sige lang, sa mga naminaw na ito karon, matag karon o gunya, muhatag may mga updates, balita, o karong mga si Manaha, lagi mo na lang ni Murag last chance na lang gini. Karong si Manaha, o di pa ganin ni si LeBron mo sulte, o kanos asya asa siyang lugar mo balhin, asa siyang ati, may nalintuhan ng tuli o usap. Okay, ato pa kung aging simana nagsigig huwat-huwat yung anusan ni si asa ni si mobalhin mis iba. Okay, ang karon lagi, ang kusog ko no kayo nga team yun nga mura o kuan yun.
1: Kung asa siya.
0: Asa siya, kinig yun ang kuan, Cleveland Cavaliers. Cleveland, o niya.
1: Diba, diha man na siya kani adto?
0: Diha man ni siya. Oh, sila man tong Kyrie Irving.
1: Oh, niya nibalhin, nibalhin sa Lakers.
0: Sa kanaang gold, sa name?
1: Golden State?
0: Oh, dili, Golden State, mo ni si kuan.
1: Angkoan.
0: Na secure nga nagsigis lang ingon. Bron, ali diri Bron. Ay,
1: mo day na.
0: Ang yugit sila. Giyod niya, karo mo ni pangutana, mubalhin manig dayon kay ang istorya manggod ato, nga mubalhin si LeBron James sa Golden State o i-trade nila si Anthony Davis gikan sa Wizard nga report sa Golden State niya. Karo mo raglisod naman na. So muna, magatang-atang lang yung tayo ni mga kabayb. So kanito hanag asa ni Padong. Kaya nagsige maglangay-langay ni Gara manito hanan. No? Nanalamis iba eh. Na istorya man ta sa NBA god. Kinsa may mas matambag nimo sa sinder?
1: Humana ko. Kamo na lang ni DJ Pamela.
0: Kamo na lang DJ Pamela.
2: Muna sa amin na ang bitaw no. Usa ginabitaw sa mga giatang-atangan karon niya. Gamas pa ana ang Cool Boy nagsugod na pud ang duwa sa Gilas mga kabayad niya. Una nilang kontra kuan lubong kay sila taon. Una nilang kontra murag 49
1: bigit. Tan-aw ka to. Nanong mo tan-aw mo pud kaya na DJ Pamela?
2: Nga lang sa kumutan. Ganahan
1: kag basketball player.
2: Kay dagko kay mga kuan. Dagko kay mga rebound, Miss Evan. Ito, kay hapit na alas 3:36 na niya nga to ang sender nga si Alex. O sa Malaysia ka kuan, binaba kana ang lalakin on Malaysia, Miss Evan.
1: Brusko.
2: Onya, maoy na, kana ang Alex, huna-huna ko na lang na, kana ang pasabta na lang na, pero di gani makasabot, o di gani makaya si mong desisyon nga makiminyog yung ka, anang lalaki nga si Koan, Brian, na hello, ikaw na lang bahala, o kana ang huna-huna, on saban, imobal lang ipogos nga makiminyog yung ka, o dili na lang, ay na lang siguro, aron nga, kuan yun ba, kay lison man po kaing imo, ipamugos, imo ka o galingon, onya, wag yung kay gusto anang maong lalaki, kay lagi, o sa punakabayot, gawas pa ana ikaw usap pag katumboy usap pag lakin on pag ana Uncle Boy
0: mausab na maura po na siguro ko kay lison man lagi kung imong ipamugos ang imong feelings ngadto sa usa labi na nga kana ang mura og kuan kay mas iba murag dili gyud kuan ba kay tumboy man gud ya bayot niya sa ana siya nga samot na hinoon murag wa na magini kapuslanan ning kalakihan murag lison magyud ta ini nga makigrelasyon tumboy ko niya kana bayot sa gyud ana lison dapat ani kayo. Oh, muna, imo na lang nang una-una og di makaya nimo kay pong palagi rabas mong pamilya aron masulbad ang ilahang problema kay negosyo man lagi pud taong kuno ni gisgutan mis iba para kuno nga maadto ang mga mabayo sa ni mabakas ba sa na. Murang makumbayin ang ilang duha ka mga negosyo silang pamilya ba? Kini Alex o Brian. Maura ba na hangyo gid siyang emahan nga kinahanglan pud siyang apo? Muna ko no. Sige yun niya na. Ika nalay bahala na dahil. Sura po ng imo mga na sa ingin na timingan mo po ikaw tumboy ka na po bayot. So that's it ano mo ha. Sige wana tayo oras Miss Iba na lang unya. Okay, ikay una Miss Iba.
1: Sa mga gikapoy na, sa mga nasakitan, sa mga nangita o kasumbungan, sa ilang magsinatian, sa kinabuhi, sa kasakit o kalipay, dili na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, dili sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu. Kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye and good afternoon mga kabayan. Vibes, amping.
0: Alright, salamat kayo, Miss Eva, DJ Pamela.
2: Pero salamat kayo sa tuwang kakabibes. Kaya lang ang Lunes, ako na lang usap, DJ Pamela. Mag-ingon, stop thinking and start doing. Naging salamat o may hapon. Kanatong tanahan, mga kabibes. Uncle Boy.
0: Alright, sige. Onya, sa mga naminaw karong hapona, kung nalang usab si Uncle Linus Kanginan, Uncle Boy magingon, mga kabibes, tiguwang bitaw, paniti, di ba, taros? Di jadi kumambo.
2: Again, isa to ang sender nga si Alex. Salamat kayo, Alex, no, unya manginaot may nga nakakuha agagaron o maayong idea o gusay angay nga buhaton. Ini imong kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi. Ika na lang yung siguro i-analysar ini o gusay madabag yun si mong konsensya nga makig-uyab ka or dili ba gano'y ay nalang putpogsa o taon o di makayag yun si muhang kabubot o no. Ilisod siya gayo unya magminyo or bahisgutan ini. Again, isa to mga kabayans ganaminaw. Sukad ka ganinang alas 4 sa buntag sa Gadlaon. Salamat kayo. Hanto din ng orasas kahaponon. Unya, syempre, mga kabibes ha, musunod ang programang servisyong kabibes kauban si DJ Langganida. Dayon ang arangkada balita sa hapon kauban si DJ Langganida, ang arangkada balita kauban si Jake Batalyones ug si Ninia Corpus. Dayon ang TV Patrol mga kabibes. Wala tayong oras, panahon, oras ato ang mga kabayans nga naminaw karon. Ang ato ang nakauban kanina, ang atong chief engineer, si Sir Virgilio karon, si Sir Edgas na na. Ingon man usab si Sir Gab, si Ma'am Junits, ang atong station manager, si DJ Langganida mga kabayans. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa ato mga programa. Sukad gaganinang ng alauna sa hapon, hangtod ining orasos kahaponon. Wala naman tayong oras, panahon, ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon, lihok na, mintras sayo pa. Mintras sa may panahon na payoras mo mga gustong buhaton mga kabibes, buhatan na. Alas 3:40 ang atong orasan mga kabibes. Siyempre, kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabibes, mauna ni. Dagang salamat at may hapon. Alas 3:41 na.

0: dito ng ate sa kaanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: 3.1. Maana ni.
1: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muuno, mga lagad. Serbisyong Kavites.
2: Serbisyong Kavites.
1: Serbisyong Kavites. Serbisyong Kavites.
3: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ani ana ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
4: Alas 4, 13 mayong hapon, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, ingon man usab sa tibuok nasod ug tibuok kalibutan. Welcome sa programang Andam nga Maminaw, Andam nga Muunong, Andam nga Mga Lagad. Serbisyong Ka-Vibes, kininyong ubos nga alagad, Langga Neda. Mayong pagpaminaw sa inyong paborito, 93.1 FMR, your favorite music or radio. Cebu, kumusta nga to ang mga ka-vibes ning adlaw Lunes. Today is July 13, 2026. Kumusta ang murag ikaduhang semana sa buwan sa Hulyo, no? Kumusta mga ka-vibes nga nani kay hangtod ning mga orasa? Ang mga ka-vibes pod nato nga naa pa sa ilang mga trabahuan, ang uban naa sa kadalanan, ang uban naa sa ilahang panimalay, no? Nang hinaot mi nga naa mo sa maayong panglawas samtang kamo na minaw sa ato ang pagpanibya karong hapuna ug live na ta sa official Facebook page 93.1 FMR Cebu. Paliho ganita mga ka-vibes og li-li sa ato ang live, diba? Naana din ha ato ang live. Okay, so nang hinaot pod mi nga inyong ma-share ang ato ang gipahigayon nga live today, aron daghan ang makahibalo nga nagpakatap ta og good vibes karong adlaw nga Lunes. Normally kung Lunes, duhara gyud na ang usa kaya very active, no? Abtik kaayo, malipayon, energetic kaya nakapahuway pag weekend. Apan ang uban medyo kapoy. Oo. Gipang kapoy ngano man asa man mo pag weekend, nagbini siguro mo. Mo nang gipang luya mo. No. Pwede siguro ninyong tanaw dito sa bini guro. Mao na ang uban kahilantanon, ngano man ang kahilantanon man na. Nako nadunggan pinaingon-ingon nga ko in fact ning inom og tambal. Oh, kay mura ko nog kahilantanon tungod yunas ko an. Maayong pagpaminaw sa tanan atong mga ka-vibes nga live na sa ato ang programa, sa ato ang FB live, no? Leo Labadan, Almira Henares, mayong hapon natay mga early birds nga nananaw this afternoon sa mga estudyante. Kumusta man ang unang adlaw sa semana? Magsugod ta mga ka-vibes, no? Over the weekend, ning bisita ang ato ang mga campus ka-vibes, no? Murag si Lavinia Hika, mo ining bisita sa Walang Gutom Kitchen sa DSWD din ha sa may Pier 4. Personal nilang gisusi ug unsa gyud na ang mga gipanghatag nga libreng kaon, no? Nahinabi pod niya ang pipila ka mga nangadto nga mga recipients sa mga lamian ug healthy, nutritious nga pagkaon. In fact, murag nakakaon sila.

0: volunteers. Apan kita din hi sa Cebu, nata sa Pier 4 OKK Square Unit Arellano Boulevard, Corner General Maximum Avenue Extension, Cebu City. Naagi post ang DSWD sa ilang official Facebook page na ay link ngadto imong i-click aron maka-register ka online isip volunteer. Nganong nanginahanglan sila volunteer, kinahanglan sila og dugang tawo nga mutabang og luto, no, mutabang og luto sa lamian og nutritious nga pagkaon. Mahinungdanon na siya nga ang imong ipakaon bisan og libre ni siya nutritious og lamian gihapon. So kung interesado mo mga ka-vibes, go to the official Facebook page of DSWD, click the link na i-form, online form din ha, maunay inyuhang fill-upan aron mamahimo na mong nasa listahan sa mga registrants but or volunteers. Apan pwede mong mabisita Lunes hangtod Domingo alas 6 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sugod ni adtong Sabado, nag-serve na po sila breakfast. So breakfast and lunch nang ilahang gi-serve. Katong nagsugod ni siya, kasi dihang gilusad ni siya June 22, lunch ang ilahang gi-serve. Pag Sabado, appeal na ang breakfast. So good job, no? Sa to ang mga ka-vibes din ha, sa DSWD. Ato po na silang auhagon puhon. Aron ma-interview po na to, no? Mapangutana po na to sila. Ayan. Okay, sige. Ay, hi to Marvin Ladera. Savior, hello. Alright. So, nakatay... Naisay, nakuan din. Okay. So, natin mga mahinungdanon po lang ipang-highlights din, no? Si Pangalagad Highlights na ay nindot kayo nga balita gikan sa Cebu Provincial Government. Tungod kay nakasecure og 200 million pesos nga funding, no, si Governor Pamela Barikuatro signed a memorandum of agreement with the Department of Education alang sa implementasyon sa Basic Education Facilities Program, no. Ubos sa agreement mga ka-vibes, sa Cebu Province makadawat sila 200 million pesos in financial assistance from DepEd for the construction of additional school buildings sa mga nagkadaiyang parte sa probinsya. Nindot ni siya nga balita nga naman daghan kay tag nadawat nga balita nga daghan kuno kay katumpadong ang sugod sa klase, daghan pa kunong mga eskwelahan nga wa pa gyud in town kuno na porma, wa pa naayo human nga ming tayog ang linog last year. So nang hinaot mi nga maunay ma-prioritize ni ining 200 million nga pundo aron dili na lisod sa mga bata ang ilahang pag-eskwela. Nakabisita mi didto sa Bugo, no, miaging tuig unya dili gyud maayo ilahang kahintang at that time because that was like a week after the linog. Apan daghan na pud kaayo tang mga nadunggan nga updates gikan mismo sa mga taga norte nga naghinahinay na gyud sila og bangon. Nindot-nindot na gyud apan ang mga eskwelahan moy nagpabilin nga dili maayong gamiton. And aside from that, doon na po tayo nabisita nga eskwelahan din sa Cordova, no, kining sa Barangay San Miguel. Dili gyud lalim nga init ang luna para sa pagkat-on. Wa in time maabsorb ang bata ana. Ang bata nga bright-bright, no, wa gyud. Maluya man, mahurot iyahang liquid sa lawas, no, maabsorb sa kainit. So dili na siya maayo. Mauna nga, may nungdanon kayo nga doon na tayo convenient nga luna para sa ato ang mga estudyante. Alright, alas 4:20 na ato nang ila-ilahon ang ato ang espesyal nga bisita karong hapuna aron mas mapaduol ang pagpangalagad gikan sa Mandaue City. Ah, oh, sige. Atong makuyog karong hapuna mga ka-vibes ang Executive Assistant 3 sa City Social Welfare Services, Mandaue City. Atong sugaton sa masipang pakpak, Ma'am Glydiza Espina Gochoco. Maying hapon.
1: Ay, time vibes, no, mga ka-vibes. Maying hapon lang nga, Neda. Good afternoon, tanan. Ato karong nang minaw sa atong radio station.
0: Ako, first time nato magkuyog Yogron sa akong programa.
1: Yes, first time lang ga, Neda.
0: Unya, excited ko tungod kay I'm very interested aning City Social Welfare Services. Magdaghan-daghan kong pangutana. Apan, sa dili pa na mangumusta o na ko, ganahan siya ko magsugod og kumusta kay labi na karon nga daghang panghitabo, no? Lisod yes, kay malimtan nga pangumustaon. Kumusta man ka, Ma'am Glydiza, o kumusta man ang mga kaubanan nato dito sa inyong ahensya?
1: Well, kumusta man ko no? Basically, ang panerbisyo na aramay

0: kita sa atong dugo. We're fine because ang atong Panerbi show is also part of our life. Ang atong mga kaubanan di ay sa CSWS, good afternoon ninyo tanan niya, no? They're very into the heart of public service. Just like anybody else, ang Panerbi show, walay oras, walay kundi ang kasing-kasing, good ang glabaw.
1: Ah, naman. Indot yun kaayo nga, mupatigbabaw kanunay, no? Mm-hmm. Ang pagsiguro nga doon na tayo madunol, mahatod nga pagpangalagad ngadto sa tong komunidad. Na, tinuod na ka ng Ma'am Glydiza, tungod kay, every time nga mag-research may og balita, no? Naagyod na, permi, apil sa ato ang balita, nga doon nagyoy andam nga tabang, especially kung doon ay sunog, mm-hmm, nga mapahigayon, yes, ka ng mga calamities, and ana, naagyod, paspas gyod, no? Mm-hmm. Ang kanunay nga dunol nga tabang nga to sa community dito sa Mandawi City. Mm-hmm. So, nindot kaayo gyod na. Unya, karong hapon na sa mga dili suhito sa ato ang mga ka-vibes nga naminaw, tingag nadungga na ni nila. Mm-hmm. Pero syempre ang una mong gumutatak per me is DSWD.
0: Oh, correct,
1: Department of Social Welfare and Development. Kini siya, mura man og ka ng sounds like, diba? Uh-huh. City Social Welfare Services. Yes. O sa maning City Social Welfare Services, og unsay kalahian ini sa DSWD?
0: Okay, sige, atong klaruhan, no? Ang DSWD is the regional or the national office, no? Mm. So, naatay devolution sa services 1991.
1: Okay.
0: So, katong mga City Social Welfare, gi-create siya nga ang tanang mga services dito sa City Social Welfare focuses on the city alone. So, naa dito, mga servisyo. Basically, kung unsa servisyo itong makitaan sa DSWD, naapod na sa City Social Welfare. Set sa women, sa children, sa disaster, home care services, residential services, naagin na siya. Mm. Because we are the local arm of DSWD sa city. Because di naman makaya sa DSWD, so naata to focus on the city where we are assigned.
1: Buot pa sa buot, consistent ang communication, coordination with DSWD.
0: Yes, ayan. There are services, no, nga gikan dyan sa DSWD, no? So although nasa tay ato nga gimurag atong gi-innovate, atong gibutang sa city. But basically tanang services gyud is coming from DSWD.
1: Yeah. And kanang tanan nga munisipalidad dun nagyoy lagkadaiyang City Social Welfare Services.
0: Yes.
1: Ayan. Okay. So mo na ha sa mga ka-vibes na to, no? I'm sure kanunay ninyo silang mahimamat, makita, upan wala mo kahibalo nga mo na ilahang departamento ang City Social Welfare Services. Mm-hmm. So unsa man ang mga updates, no, gikan sa CSWS sa Mandawi City? Kumusta man karon ang kahimtang sa Mandawi City?
0: Okay, so ang Mandawi City, kay we are into daamtay lima ka division, if I'm correct, no? Mm-hmm. So natay gitawag og for the child and youth, no? Mm-hmm. Sa mga kabataan, cater ta sa mga abuses, sa mga abandon, then CICL, the car, and of course the adoption.
1: Okay.
0: So ikaduha nato natay family and women. So ang family and women dito na cater nato tanang problema sa kababayenhan, sa pamilya, sa tanan nga mga sa paman kababayenhan, sa mga lalaki po, because they're part of it, no? Then ina ikatulo na to atong itawag og AX or DMCI, no? Ang AX is mao ni siyang assistance in crisis situation.
1: Okay.
0: So muhatag daan ig burial, financial, o ang ato pong gitawag nga hospital bills, no? Mm-hmm. Assistance ni siya. Then we also have the home care, no? Atong residential mao na gitawag natong home, the hope enhancement in Mandawi City. So naa dito atong mga CICL nga mga kabataan, no? Naa sila dito nakabutang. Then naapod tayo livelihood, no? Ang atong livelihood mo na siya atong I would say, no, nga mo na siya naa unique na service dito because recently lang we have this project with livelihood sa BGMP.
1: Yes.
0: Those former nga mga PDL, gihatagan nato sila og andang servisyo, itagaan na to siya seed capital. No, because our mayor is also very into this manong ang panerbisyo, kinahanglan nato ipaduol. But we also have to realize nga kanibi taong mga tao nga marginalized, no? Kay if you are a PDL, magawas ka dito na amjud ay stigma. So how are you going to start kung wala mo hatag nimong oportunidad? So we have this project with the BGMP, no? So that's something, innovation nato sa Mandawi. We're very very happy nga with our mayor, very supportive kayo sa siya. Then we also have the Dangpanan or drop-in center, no, katong mga bata nga walay kapuy-an sa ato sa ibutang diha, but it's very temporary. Then under po nato ang itawag natong the solo parent. We also have the solo parent where we cater for those sa mga IDs nila. Then part sa nato umbrella man ta sa PDAW or the person with disability office, pero nasa ikaugalingon nga head, but umbrella ta.
1: Okay.
0: So naapon nato ang OSCA or the senior citizen. So the same sad na siya ikaugalingon nga department head. Ato din i-greet si Ma'am Norma Vicoy, no?
1: Hi, Ma'am.
0: Ma'am Norma, good morning. Good afternoon. So naagihapon siya umbrella gihapon ta sa OSCA, but they also have their own department head.
1: Kadaghan bago di ay og mga departments, no, nga konektado sa ito ang City Social Welfare Services. Labi na ang Mandawi nga dako gyud. Dako sab gyud, no? Unya ani ko Ma'am Glydiza, no? Kaning nag-mention ka ganina atong mga kanang drop off sa mga bata. Unlike sa of kun hinabi magud nako last time sa to ang diri ang katong mga na mga homeless ba, no? Ang mga DSWD, they were here the ilahang pag-abot program. Kumusta man ang populasyon sa ato ang mga homeless din sa Mandawi? Daghan-daghan pabut, bapud ba?
0: Ang mga homeless sa Mandawi kay Kika dyan siya from different cities.
1: Different cities, different cities. The same. So, even sa Cebu daw.
0: Different cities. Yeah. So what I do, kay gana itong drop-in center, gamay ram gyan siya. So what I do, I connect with the SWD sa ilang pag-abot program.
1: Okay.
0: Kay dili man ito kaya. You know? But mostly, kung atong i-profile na ang kanang atong mga medicans diha sa Mandawi is not from Mandawi.
1: Yan.
0: The same story sa other cities, I think.
1: Ang nakanindot, kay tungod very aggressive po si DSWD sa ilahang pag-abot program. Because, that's why mo akong unang gipangutana, una na kong gihagpat sa nagkadaghan kaayo nga services din. It's because everywhere you go, no? Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu, even sa mga layo-lagyo-lagyo nga lugar, doon na homeless, no? So, mauna akong pangutana, labi na, kaning sa syudad nga, kuan kay taba, malambuon taba, no? Malambuon kaayo ang city, Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu, apan doon na yun ning ang mga homeless. Ang nindot kay, kamo, nagpakabana mo to make sure nga temporarily hatagan sila aning aluna, dinhi sila apan immediately inyo silang i-connect yun with DSWD.
0: Yes. It's a center, no? Drop-in lang siya. Pero ato dyan siyang i-connect. Kaya di man ato kaya i-cater ang tanan.
1: Tinood. There was also an issue, not issue, Greg, gi-announce or gibalita, no? But this is sa Cebu City, na medyo dako nga problema ang malnutrition sa mga bata. Sa Cebu City. Kumusta man sa Mandawi City, Ma'am Glydiza?
0: We have a very good program, no? Na Amtay Feeding Program. Actually, it's a program of the SWD. So, ang atong feeding program for our daycare center.
1: Okay.
0: Now, at the same time, we also have feeding program sa atong national sa DepEd. So, basically, malnutrition is not that big problem sa Mandawi City. So, dili gyud kayo na. We're very lucky, again, because our administrator with Mayor Jongke is really into that. Nutrition good og health ang iyang priority. One of the priority.
1: Tinuod kay mag-unsa man kay kamalambuon ang syudad og mao di ay daghan daing malnourish, di ba? So kanindot nga very active ang mga ang kagamhanan sa Mandawi. Aron masiguro nga mao na priority. Merabag to me actually whenever read about that news, no? Murag react nganong dili mahatagan og mas dako nga focus ang nutrition sa mga tao or kabatan-unan. Kung ingon ana man di ay, I think mas maugi una og labaw sa tanan, and that's really good nga mo i-priority ni Mayor Jongke. Okay, kini Ma'am Glydiza, daghan pud kay itang mga nabalitaan no nga mga sunog nga nahitabo. As far as I could remember, sunod-sunod tong Mandawi.
0: Soki kayo.
1: Soki kayo in town. Every time na makakuha ta kay natay mga infos na makuha ba, no? Pagod lang Mandawi na pud, murag mag-uol ba. Pero kumusta man so far ang taba nga atong nahatod sa mga biktima sa sunog din has Mandawi?
0: Well, so far, kuan gyud na siya langga neda, no? So, first meal of the day, apalitan magsunog, og alas 5, make sure at breakfast makahatag na gyud ta. That's one of the priority. Good. Kaya dili man lalim, baya masunugan ka. Then, after ana, we also give financial assistance less than a month, no?
1: Okay.
0: Kaya mausan na ang giingon ni, again, ni Mayor, no, nga, ato na silang tabangan, kaya dili lalim. How are you going to start with it kind of disaster, no? Kanira bang Mandawi, pero buya, kaya congested man ta, no? Daghan kaayo, magkanit ka ganit gud ang sunog. Mm-hmm. No? So, but we make sure na wala gud the moment nga nagkayo pa lang diha na nami dito. Kuyog mm-hmm. mismo bombero, nagsunod na mismo bombero because mm-hmm. we want to make sure na ang serbisyo mahatag nato.
1: Mm-hmm. Tinuod na kay katong magsunod-sunod in town, imagine no, murag magsuana ba takod-takod. Mm-hmm. So nindot kaayo nga abtik sa gud pod di ay ang ato ang CSWS. So how do you manage all the resources, no? Of course you have like your mga donors.
0: Yeah.
1: So how do you manage to make sure nga dili in town mahubsan ang CSWS sa ilahang mapanghatag sa katawhan?
0: Kuan jud na siya lang na no, it's budgeted for the whole year man. Mm. So nagyud tay budget nga gi-allocate for emergency. Mm-hmm. So man gitawag na tog budget jud siya for assistance in crisis situation.
1: Okay.
0: So up mo include na diha ang sunog and any types of disasters, mm-hmm. gano. So budgeted gud siya.
1: Mm. So kanang importante gud bito kanang bito mag ting budget na, no? Importante kaayo sakto ko akong sabot mong glidiza, no? Ang mga departments nga hingtungdan would make sure that they attend and submit the necessary budget needed
0: for the next year.
1: Yeah, okay. Kay ug wala di maapilan agoy kaluoy.
0: Mao gyud ako kay problema.
1: Dako kay problema. While kay Bauman ta nga matinabangon ta, kita pa mga kapwa Bisaya magtinabangay, no? Resilience is key gyud, but di gyud dapat tingon ana. Kinahanglan sakto na. Kinahanglan andam kanunay ang gobyerno, no, sa paspas ug abtik nga tabang ihatag ngadto sa katawhan. Usa pod sa kanang very ano sa Mandawi is usa ni siya sa ang uban wala kay ba pero nay daghan kay areas din ha nga biktima gyud pag bagyo pod sa Tino.
0: Yes, yes.
1: Kumusta naman ang ilahang pagbangon in town karon, Ma'am Glidiza?
0: Kuan na gitawag og bayanihan, no, village, no, kakita ka diha sa CICC, diha sila gipabutan.
1: That
0: totally wash out.
1: Mm.
0: So basically the Mandawi City Government are making sure nga matabangan gini sila, no? Mm. Matabangan gini siya because dili gyud siya laliman. So mao na we have the biggest nga kanang relocation site for the Bagyong Tino.
1: Mm.
0: So under na siya sa hudupod sa ilang home dito sa National.
1: Mm.
0: Sa nila ni tabang juta ni cooperate juta na kita sa CSWS, we give the assistance nga kinahanglan po nila.
1: Mm-hmm. Kining mga residente nung maka-avail sa mga mga benefits ang tawag, Ma'am Glidiza, no, kana makapahimos makapahimos sa mga assistance kanang unsay mga kuan init kinahanglan residente gyud unsay mga gikinahanglan. Yeah. Kay base nagduna tay mga listeners karon, Ma'am Glidiza, nga moingon nga dugay na kusmanday wag ko kasuway ana, di ba? Di puta. Yes. Kaingon nga ang tanan kay nalipay ning ato ang programa karong hapon at ngayon pa nagyaw-yaw karon. Namay mga ana nganong wa man sila maapil, unsa man kay rason o kinsa man ang pwedeng maapil nganong sila wala?
0: Mm-mm. It's basically residente sa Mandawi City gita, no? So you should be anyway kana prasa ng disaster sa sunog, we cater sa nag-abang lang. Kaya nila man po nasala po nila, no? But there are certain requirements, but priority na to, of course, ang atong residente.
1: Mm.
0: Kaya naamugod, Mandawi City is an urbanized city. Naghan yung tag-transient niya, no? Naghan kayo kuan lang, three, but priority yun na to ang residente ka sa Mandawi City.
1: Mm.
0: So, muna na tayong mga requirements, so muna ang mga barangay residency, barangay barangay residency or kanang certificate of indigency, so mga ang mga requirements.
1: Mm.
0: Okay, nahanglan na nato ID, but we cater, priority lang gyud nato ang taga Mandawi.
1: Atong klarohon mga ka-vice, kanunay jud ko makadugo ni Ma'am Glidiza kana mingon nga grabe di mo tabang og dili ka kanang butante na imo inana. Pero may ganun ako madunggan, lami kay ingnon ba nga basin sayop nila og sabot, no?
0: Yeah,
1: so syempre kung butanti ka, buot pa sabot residente ka. Kana lagi sa gulan dayon og politika ba. So atong klarohon ang reason nga nang i-prioritize ngano man with daghan kaayo, especially depende sa klase sa kalamidad, no? Nga kinahanglang tabangan sa kadaghan nga kinahanglang i-cater na adyo budget nga ipasibo. Naka? So ang budget nga ipasibo kinahanglan mauna unta katong mga residente. So ina na siya mga ka-vibes. That is why it's very important nga kita manggilabot. So kung nagpuyo ka sa usa ka lugar na may uban inana, Ma'am Glydiza, mo agree ka, I'm sure sa kadaghang tao nga inyohang na-meet, daghan king tao nga na, kung ana, kung mag-apil-apil. Dino, others ka, ayaw na itawa, others. O niya, ang manginahang na nagtabang, issue kay niya nga wa siya gitagaan.
0: Correct. No? Kung wala pa gali makita nga tabang, dili gyud mo appeal, dili gyud mo cooperate. But kay bawo nga nanda, masuko dayon.
1: Masuko dayon.
0: We are just making it sure, no, ato na iklaro, mutabang ta sa dili na residente, but ato lang i-priority.
1: Yes.
0: But just like anang sunog, dili man ta mga tanag, taga Mandaway ka or dili, automatic tabangan din siya basta part ka sa sunog. Or even sa tino, no, wala ta ng utana.
1: Yeah.
0: Ang ato lang ita, resident, diha baka nagpuyo. Mana lang din siya.
1: So inana na mga ka-vibes, kasi this is not kanang new nga madunggan nako, no? And I also feel for the agencies, no, sa mga nanrabaho sa gobyerno nga grabe, no, you're all doing your job, and I feel that you're doing a great job in making sure nga tanan ma-accommodate, tanan mahatagan sa assistance or tabang apan sa yupon ug sabot sa uban pa natong mga ka-vibes, no?
0: Yes.
1: Nya ang uban pa na naman, ladies and gentlemen, kaana baka na aburido na.
0: No,
1: kay di pud lalim ilang kahimtang.
0: No.
1: How do you deal with that? Kay I'm sure you've been helping for how many years already sa community?
0: How many years? Pero since I was a kid, kaya ako mong mama, no? Kay nagtrabaho sa National City Social Welfare.
1: Oh.
0: So as a kid, nagdako jud ko na ayaw sa pa-nervous show. So sa una ko pagsabot, patience again. No, patience again. We have to really extend our patience aning mga tawhana. And I think when you've been doing it for so long, maana na lang pud ka. No, dili na sound good. So ang ato lang sa ni-assign sa atong mga staff, no, namino mong gid atong mga listener karon, no. I really appreciate sa staff sa CSWS because kaning mga press atong bagyo or sunog, some of them are victims.
1: Yes.
0: But they show up, no, for the public service because mao man isa, but there are so many biktima po sila, but they have to work. So hay pagali makalimtan ang ila kay gisiguro ang umano. So those are the things po nga dili nato makita sa atong mga residente ba nga nakalimot sila nga tao na po ini sila nga wala sa nisa na to 24 oras para lang ani. But I really do understand, no, because when you are in a situation man gud nga wala ka kay bawa sa kapadong uncertainty, mag-aburido gid ka, no. So amo pasensya lang gyud kay mga sab amo lang sa magpakasaba lang sa me until ma-ventilate ang ilang feeling, no?
1: Tinuod na, no? That's why I wanna highlight that, Ma'am Glydiza. I want to take the opportunity nga muna ito ang gihisgutan karong hapuna aron mapahinumduman ang ato ang mga ka-vibes nga naminaw o nagtanaw karon. Ngayaw in town mo o kalimot sa mga kalamidad sama sa katong bagyo o katong linog nga wabya sila sa laing lugar, nabya po sila dinhi. Hunahunaan ninyo tingali o ilaha po din taong mga kabanay dito. Wapod in tay sinina, wapod in tay gikaon. Apan because they have this commitment na mo show up sila kay naay community nga naa sa amo ang hunahuna nga ay mo adto ko sa kuan kay mo tabang ni ang CSWD gana mo adto ko nila kay mangayo ko nila og tabang. So ilang giset aside ang ilahang personal nga gibati pud in town para nato. So dili pud ta mag palabi sa to ang gibati while sakto si Ma'am Glydiza, no, kasabot siya nga grabe gyud maaburido ta og nanginahanglan na ta, nagkalisod na ta, nya feeling na to mao na to'y katapusan, no? Pero ayaw gyud ninyo hunahuna asa og labaw sa tanan nga parehas ra mo nga basin og biktima pud.
0: Correct. Oh, correct.
1: Ako gyud ang ganahan nga mo grab gyud og opportunity na mo remind kay daghan kaming madunggan nga stories nga inana, no, kanunay pud ma judge na nanrabaho ra man ang tawo na sila din ha. Oy, di man tawo na.
0: Correct.
1: Di ba? Pero mabilive gyud ko ninyo, no? Kamo nga naa sa inana ba kanang you deal with a lot of different people and you still manage to help without judging these people.
0: Yes. No, wala na kanindot, no? That's one thing I really appreciate sa atong staff sa CSWS because they really don't do it for appreciation. They do it because the service nga kinahanglan atong gustong ipaabot, no? So, okay ra gyud, makatawa na lang mi kasab-an mi, nya kaman di ko matagaan ang serbisyo, dili mang thank you, it's okay because we are doing this for public service, not for ourselves but for the people who are in need.
1: Yes. No, so kana kung dapat naka aning department kuan gyud ka dapat ang imong kasing-kasing o nag-una gyud ang serbisyo publiko.
0: Yes, mo gyud na kay kung manerbisyo mangod ta, I always believe no prinsipo na ko alang ga niya is public service doesn't have to be loud, it just have to be sincere because it will always be louder in the heart of the people that you change.
1: Ganahan kayo kuan na. Ato ning i-lift ha Gabrielle, ahana, please i-mark na siya. Ganahan ko ani. Ganahan ko nga mahinumduman na sa kadaghan. No, di siya kinahanglan loud. Kinahanglan lang yun sincere.
0: Yes, correct.
1: Mawag yun una sa tanan, no?
0: Because when you have the heart to serve, everything will just be okay. Yeah. Bisag unsa pa ka kapoy.
1: No?
0: Bisag unsa pa ka kapoy. Bisag unsa pa ka frustrating. But you know that you are there for service and to change life. It will be very easy.
1: Tinood yun na, no? Doon na po yung mga paghahimuon din yung mga cute-cute bitaw nga public service because we are very cute man po. Gamay na po akong team, no? Di po may daghan. Pero every time, hinumdum ko, may historia mi nga, murag kapoy. Pero wala siya na highlight nga kapoy. Because mas na unang kalami bagod sa feeling nga nakadunol tagtabang nakatabang ta. So mo na ganahan pud nako pinaagi ning ato ang programa o sa ato ang topic this afternoon nga dili unta mo malimot na nindot gyud if do na tay ma-provide nga tabang sa tong isig ka tao apan dili ta magpaabot nga daygon ta. Yan ma'am na rin. Ha, that's Ma'am Glydiza, proud of you ma'am from Mariel Ruete.
0: Hi Mariel.
1: Hi Mariel. Thank you kaayo. Good afternoon DJ na malihog pangutana diri mga silingan nako about sa financial ayuda sa bagyong Tino. Nganong wala nganong daw wala sila makadawat or wala sila ma-appeal sa lista until now. From kuani siya paknaan man daw eh.
0: Okay. Lagi wala na appeal ta na no because of the big pag there was a limitation manggod atong maghatag sa data ato no. But we are kanang making anang mga nga kanang so na, appeal ba nga pwede pa because the service na the financial assistance is from the SWD manggod.
1: Okay, okay.
0: So dili na siya gikan sa city. Kahit kita lang ang naglista but there was so limitation of course makasabot po to sa SWD kay kinahanglan sa dili lang ipasa sa central office. Sige lang. No, ato lang paningkamutan nga napadyutay lain nga batch but we will make we will work hard for that lang. No promises but we will work hard for that.
1: Yan importante. Ma'am Almira akong napadangat ang pangutana on niya nakadungog na si Ma'am Glydiza but no promises but they will work hard on basin og dunay mga kuan sa maabot. Ayan. And kining ako ang sunod nga pangutana, kumusta man ang lekaron nga nagsugod na gyud fully ang klase no sa mga nagkadaiyang eskwelahan, kumusta man ang kahimtang pod sa panglawas sa to ang mga bata labi na kung masigig uwan-uwan Ma'am Glydiza, how are we making sure na monitored ang ato ang mga bata labi na gid niining dengue?
0: Yes, kana siya dengue no naana siya tong i-coordinate sa City Health man no. Of course with the Department of Education under sa ila pong health program okay. But we also have programs sa ato diri sa CS more man taon feeding lang but we have our established feeding program in DepEd no okay. So ato nang gihatag sa DepEd but there are needs nga kinahanglan lang the more atong mahatag siguro sa mga kabataan is more on counseling kay bawo nakakaroon no the society has changed.
1: Yes.
0: So we give counseling, we give advocacy, mga inana, ganda.
1: Kanang counseling, Ma'am Glydiza, no, very important because also with the recent happening, no, nga medyo scary yun para sa tanan. Dili lang mga ginikanan, dili lang mga estudyante, api lang mga maestra cool. Sa mga nagkalain-laing eskwelahan. Imagine, nagisaligan sila sa mga ginikanan, luwas ilang mga bata sa eskwelahan. Apan, tungod ni ining recent happening, which we pray nga dili na mausab ang counseling that Mandawi City is doing. Kumusta siya ka unsa siya ka aggressive? How are we doing it?
0: Actually ang nakanindot no kanang sa Mandawi manggod na mga tagitawag og health no Samso. So naatay mental health pod nga agency. So we cater with that partner na to siya. Pero ang ato magkit-an ang gyud nga counseling increasing gyud atong counseling bitaw sa child and youth. Mo na siya gyud atong medyo alarming siya no nganong increasing. So sometimes manggod ang parents kay dili na nila makaya i-discipline ang mga bata. So inandad on this ato makasabot ta gyud ta, we are in the changing society, we're very demanding kayo no. Mangutana bitaw sila because I am before no I choose I was a child protection specialist man in DepEd. So moana bitaw ko nga nganong changing man ang society, ako na jud kay simple na kayo ng explanation lang gyud nada no. Maura gyud ako explanation because dili na sila prehas nato because we are a product of our parents.
1: Okay.
0: And these children are a product of our parenting. So you have to look at it, no? It's a bigger picture nga. We are part and parcel. Why these children are becoming what they are right now? Mm. So it's a big kanang, it needs a very big help, no? Dili na pwede sa CS lang, but dapat hold gina siya.
1: I agree. Of course, no, kini siyang issue or debate, no, mm-hmm. as to nganong naingon ani na ang mga kabatan-onan ron pasa-pasa daghan na kayo, no?
0: Kayo.
1: Pero kanang tanan nga ato ang gihatagan sa basol.
0: Mm-hmm.
1: Appeal gyud.
0: Yes, correct.
1: Ang ginikanan kita present. pero mo ginay punot dulo sa tanan.
0: Yes.
1: Kaya nga naman, kita may nag-allow. Manana ba?
0: Bitaw. Ni Ingabe, doon, Edwin Thorndike would always say that the child is an empty cup. Empty, mangyun siya. It's the surrounding, no, nga nagpahimo niya akong kinsa siya. That's why I'm very, very strong on saying, no, kaning mga bataon niya itawag na ito problema sa komunidad.
1: Mm.
0: It's because wala may bata nga na tao.
1: Nga problema na siya.
0: Daw na siya or bata nga dautan. But it's the environment, the parenting that makes them who they are right now. No? Mao dyan na akong permi advocate niya. Kita, we should be responsible, no, sa atong ginikanan. Kaya di ka mangyun na magsuko.
1: Tinood yun. Dekan kayo kung nakatunan dari kanang nakatunan nga kay bawo na ko daan no kit ikaw nga naminaw ay oo bitaw pero imong giparealize karon ma'am Glydiza and I hope kamo nga naminaw karon yes dili lang ta mapataka daghan kitag tudlo good daghan kita mapataka tag tudlo but we don't take accountability
0: yes
1: no?
0: that's a problem no that's the real problem with us people no? We don't want to accept nga nakasala we rather point finger no very few are those nga lingkod o ma-realize, mag-self-reflect, what did I do wrong?
1: Yes.
0: Nga nung yun-ani mo na siya. That's one thing. No, mo lang ang society na to yun-ani kagubot because we always want to be perfect in this imperfect world.
1: Yeah.
0: Now, how do we get it? We just point the fingers to
1: others. Tinood yun na. So, ay, ganahan ko ani akong episode karun. Oh, Glydiza! Oh my God! I'm so touched and moved, actually. Nanimbat akong balhibo. Because it is important for a parent. I am a parent. It is important na inana ta ka sensitive.
0: Yes.
1: Na inana ta aware ta ba na I may be doing something wrong.
0: Yes, correct.
1: Okay, sa mo anak mangyada. No, okay ra gyud akong anak achiever pagali na siya.
0: Mm-hmm.
1: Mutahod mo bless gali na siya. Mm-hmm. But is that really true?
0: Yes,
1: is that enough?
0: Mm-hmm.
1: So maybe we can backtrack. Bitaw, no? And most of all, we talk to our kids.
0: Yes, that's one too, no? Naday akong anak ro, no? Sa Kiyohan, hello. Agay ang papa, no? Akong family, hello. Bitaw. That's one thing I practice with my son. Malangga na yan, no? Gamay pa siya, I think, less than a year siguro. I always make it a point before me magtulog na aming itawa og talking time.
1: Okay.
0: That talking time is mag-istorya, good me. Isang unsa na mong istoryahan, sa hindi na ako kasabot kay, you know, mga kuan. But I make it a point. I always have a talking time to him para ma-open up siya.
1: Mm.
0: No? So that's why, no, ako I am an advocate that I remember what Ma'am Charlene Nocero ang atong head sa DSWD, no? Muana, gito, because she was my teacher before. And okay. Siya, kanang, what's the purpose of you conquer the world and your family is a failure? So I always believe on that. Yeah. Mm. We should always start with our family, no? Mm. Bahala na nag you don't have recognition as you have spent time for your family. Okay na lang din na siya. That's the biggest reward.
1: Tinuod yun na. I hope, syempre sa mga ka-vibes na to nga, wala nakapaminaw karon sa to ang pagpanibya na amatay Facebook Live, please i-share ninyo. I really want na daghang nakatanaw ani nga ginikanan na not only that, even ang mga bata na naanay buot. No? I hope inyo bitaw ma-realize pod na, maybe because it is important na murag both parties.
0: Yes,
1: labi na itong nanay buot nga bata.
0: Mm, correct.
1: Kanang aware ang ginikana na base na ay sayop sa iyahang nabuhat.
0: No, okay.
1: But aware po ang bata. And open siya sa idea na let's sit down and talk about it. Kasi feeling na ako ingon ani ka mapa.
0: Yes, correct.
1: Feeling na ko nak in anime. Anak ba no? Kano?
0: Bito, because sa una mong gudo, ang mga parenting styles sa itong panahon, kaya dilim ta pwede mo talk back. No, di ta pwede mo express sa itong feeling. But I think that has to be changed because we are in a changing world. Mm. Yun, no, nga. Karon ang mga batan, they are always, kanang, they feel that the likes and the sharings of the video will define who they are.
1: Yes.
0: That's what they think. But because basically, we have to really think, dilim na yun, ana. Mm. No? Dilim na yun, ana, that popular clarity is not all that matters.
1: Yes.
0: No? So we should practice this. No? Mo na kong giingon ganina lang ganeda. It's a responsibility of everybody.
1: Yeah. So kana ganahan ko ani ha nga na touch gyud din nato Ma'am Glydiza, because I really wanted to talk about that katong yung pag ano adtong sa Tacloban. Mm-hmm. And then ay mga sunod-sunod pag nahilom but then ay sunod-sunod nga mga threats at the back of my mind. I really think it's cool ha kaning mga bataa.
0: Mm-hmm.
1: So medyo alarming. So I really want to look for a resource person na pwede na nato mahisgutan maayo kay ato nang na-touch karong hapuna. And I really hope na daghang naminaw nato ron ug makadungog ning ato ang panibya karong hapuna, because yes, wala gyud daotan mga inahan, mga amahan nga kita gyud mismo mo ay mo realize atong kaugalingon. Again, di bito perfect, no? Ayaw kayo atong iubos-ubos gamay ang ato ang pagkuan, paglingkod ha. Ningag taas ra kaayo ta ba o nya. Dili na ta pwedeng masayop. No, dili siguro ana. Basin lang mo po miningon nga sayop gyud mo. Basin nasuko na pud mo. Basin lang.
0: Correct. Basin lang, no. Self-reflect.
1: Self-reflect. Tinuod na Ma'am Glydiza, no, kanang the power of self-reflection.
0: Yes.
1: I think it takes somebody nga unsa man siya, someone down to earth, unsa man siya, because like ako, I do that. I am self-aware na I do that most of the time. Every time na ko buhaton, like I ask Junita, ganun mo rin, isulti na ko aloud ba? Ang nasa ko ang mind. Sakto man, di ba? Kung akong inanaon kay basin mo, maana ko. And that's actually self-reflecting.
0: Yes. Yeah, what I do is, I always make sure, no, before I go to sleep or early morning, what did I do in the whole day? No? Na I remember, why am I like this? Why am I feeling like this? Basin ako nabuhati dautan, no? Because I have this also one thing that is one of my guiding principle, no? Ako, I share lang na to, no? Nga I believe ingon bitaw sila nga in the break point of our life, you know, everything in our life will like be shown in a movie.
1: Okay.
0: No, but this time there's no rewind and there's no pause. Make sure it's worthwhile watching because that will be your life.
1: Sakto gyud si Ma'am Glydiza atong Monday episode sa Servisyong Ka Vibes. Daghan kaayo kag mga nahatag karong hapuna, no, nga of course it is about public service. It is about Servisyong Ka Vibes.
0: Yeah.
1: And that is a very important aspect sa pagpangalagad.
0: Mm-hmm.
1: Kining tanan nga imong gi-share nga wisdom karong hapuna.
0: Yes, because wala na ba nay rewind, no? So murag movie siya ba.
1: Tinuod.
0: Worthwhile watching kay imo man ang kinabuhi.
1: Tinuod gyud na. Nako. Ano to sa kagapusang bahin, Ma'am Glydiza, no? Doon na ba yung mga mahinungdanong announcement gikan sa Mandawi? Na ba yung mga ipang-release? Last time, they balita about kanang mga, unsa man to, pero sa lain to nga city, ha? Basin na po yung mga PWD, mga ayuda sa mga katigulangan na po, may mga ingon ana, nga nakaschedule?
0: Yes, naman tano, pero pa na nakaschedule. Pero we also have payout sa itong OSCA, sa itong PWD, but karon lang, ang unique service, no, nga gi-launch ni Mayor Jonki and Kong Lollipop is what we call the Caravan of Services.
1: Ay,
0: no?
1: Nindot na. Unsa ning Caravan of Services?
0: Ang Caravan of Services is ato ni siya sa per barangay, no, ipaduol na to ang panerbisyo, no? Naatad tong ang tanan ng mga panerbisyo nga makuha na to, nga dili na ta kinahanglan sa City Health, Department of Labor, dole na mga national agency. Pwede na to, ato na siyang gipaduol sa katawhan. So what we call the Caravan of Services, which is naata ana twice a month, no, na yung mga barangay nga atong adto.
1: Ayan, yeah. Siyempre, kinanglan lang sila musubay, no? Uh-huh. Sa mga official Facebook page. Naman na yung mga page, no?
0: Oo, naato sa PIO.
1: PIO. Sa Mandawi. Uh-huh. Dito ninyo makita ng announcement ng kanus, og asa nga barangay. Uh-huh. Aron inyo silang paabuton.
0: Correct.
1: Ayan. Doon na pa ba yung mga mahinungdan ng announcement, Ma'am Glydiza?
0: So far, mora to lang nga nada, no? So, mora to siya. I hope I've done, no? Natay na share nga nito at kayo nga po.
1: Daghan kaayo. Let me tell you na naghan kaayo and it's so inspiring. Nang hinaot po ta, no? Nga na-inspire ato ang mga listeners. Pa-shoutout ko no, Ma'am Glydiza, si Gertrudes Senining Valle.
0: Yeah, shoutout. Yeah, Ma'am Gingging, no? Hi, good afternoon.
1: From ECC DSFP office. Mm-hmm. Ivy Remedio. Hello.
0: Hi.
1: Larina Kabahog, maying hapon ka vibes. Manada watching from Negros Oriental. Mga taga Negros Oriental, hello. Nay magpa-shout out ni Ma'am si Ulysses John Soko.
0: Yes, good afternoon, John.
1: Isa sa mga drivers sa CSWS sa admin office. Oy kanindot no, makita gid ni mga good vibes gid ang usa ka department kay grabe ang support sa team. Oh, nya kanang abiba gid sila sa ilang mga kaubanan labi na nimo ma'am diri karong hapon na. And yes, no, I would also like to request a closing message from you kay daghan kay kag na-share karong hapon. Ganahan ko magikan nimo. Go ahead, ma'am.
0: Yes, a public service is very hard. No, it will not be easy. But remember that when we serve, it's not about ourselves, it's about other people and you are going to change life.
1: Daghan kaayong salamat. You keep inspiring me na yung bawat na po akong balihibo. Ganahan ko. And I am very happy na ikaw akong gibutang sa ako ang Monday. Mga ka-vibes, Executive Assistant 3 of CSWS Mandawi, Ma'am Glydiza Espina Gotchoko. Daghang salamat.
0: Thank you so much, Langga Neda.
1: More power amping kanunay.
0: Thank you, Langga Neda.
1: Ayan, ako mga ka-vibes. Kinahanglan ito maghinahinay o aginod sa unahan. Tungod kay musunod na ang servisyong ka vibes, but I would like no to highlight once again no kini nga to ang mga ka vibes nga nanrabaho bitaw sa mga nagkadaiyang munisipalidad labi na gyud ning dunay mga pagpangalagad nga ihatod kung dunay mga nanginahanglan nga katawhan ayaw gyud intawon og kalimot nga tawo ra sad gyud pud ni sila ha. So ato yung hinahinayan ning ato ang pakigdeal nila. Let us also make sure we treat them with love and respect. Ingon ana man nga mas mahimong nindot og hamugaway ang pagpangalagad og kung nagkasinabtanay ang tanan. More power sa syudad sa Mandawi, sa nindot kaayo nga pagpangala kanunay nga nindot nga pagpangalagad nga inyong ihatod sa inyuhang komunidad. Mga ka-vibes, karong taod-taod, arangkada balita musunod na. Apan sa dili pa na P-pop is on the rise. Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja. Karon na ng July 26, Sunday at 7 p.m. Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available at SM Tickets Outlets nationwide. Aduna po sila special pre-concert event live for free. The Ultimate P-Pop Live Experience at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. Sa ganahang makaangkon og libreng tickets, hapit na. Hapit na nato ihatod ninyo ang mechanics. So kung saon nga makuha ninyo ang libreng tickets online. Line, pinaagi sa itong 93.1 FM Radio Cebu official Facebook page o sa ito ang text line nga 0995-472-0802. Busa tutok lang sa inyong favorite 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu.
2: Cebu, andam na ba mo? P-pop is on the rise this July 26. Don't miss Gen Z Live Cebu featuring G22 and Vision with a special performance by Aja happening at the Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets are available via SM Tickets and SM Ticket Outlets nationwide. Balit na sa dili pa mahurot. But wait, there's more. Catch them live for free at SM Seaside Cebu City Wing Atrium at 2 p.m. for a special pre-concert event. It's a perfect way to kick off the excitement before the big night. Kita Kids Cebu!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu Kabites, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu Kabites, mauna ni.
3: favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mau

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay, servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes, Kavibes. Mauna ni.
4: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni! Mauna ni!
5: Unsay lamhi matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Arang siguradong good ang morning.
5: Morning, morning, buntag na vibes.
6: Kini mo ay makapabangon nimo, Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
5: 93.1.
6: Kavibes, mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
7: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tugtun na kong samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkort. Isa kung sa iskutan, lalisan. Isa kung sa pangutana, tubagon, tukion, kaalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni!
5: Sayo na
8: to
5: vibes.
8: DJ drop the beat.
5: Party na to vibes
6: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
5: Kavibes sa uto, uto.
6: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
1: This is FM Radio.
2: FM.

0: kanyang paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkat.

0: kinauman nga mahimong dakong tabang sa pagpalambo sa lokal nga entrepreneurship, turismo ug cultural heritage sa Sugbo. Alas 5:17 na ni ay laing good vibes nga balita gikan sa SSS. May pirma og kasabutan alang sa Digital Microloan Program. Ania ang detalye gikan ni UPCOM intern Shekina de la Peña.
1: May pirma og Memorandum of Understanding og Non-Disclosure Agreement ang Social Security System o SSS og technology firm nga Standard Economics ni adtong Hulyo 3 alang sa pagpalambo sa gisugyot nga Digital Microloan Program nga SSS Loan Lite. Tumong sa programa ang paghatag sa mga miyembro sa SSS og mas paspas, luwas og mas baratong access sa short-term financial assistance. Pinaagi sa partnership, gamiton sa SSS ang Economic Superintelligence Platform sa Standard Economics nga adunay AI alang sa identity verification, risk assessment, loan underwriting, fraud prevention, digital payments ug data security aron mapaspas ang pagproseso ug pag-release sa loan, muubos ang transaction costs ug mapalig-on ang seguridad ug monitoring. Matud ni SSS President ug CEO Robert Joseph M. Declaro, dako ang potensyal sa teknolohiya sa Standard Economics nga mahimong game changer sa paghatag og mas epesyenteng serbisyo sa mga miyembro. Samtang giingon sa Standard Economics nga ang Pilipinas usa sa ilang importanteng merkado sa pagpalapad sa modernong financial services ug paghatag og mas sayon nga access sa pinansyal nga serbisyo alang sa mga Pilipino. Shekina de la Peña, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Shekina de la Peña. Alas 5:19, World Chocolate Day 2026. Gisaulog ang pagpakita sa kahana sa Pilipinong kakao ug tsokolate. Ania ang detalye gikan sa tong UPCOM intern Hana Alusin.
2: Gisaulog ang World Chocolate Day 2026 sa SM City Cebu niatong Hulyo 10 hantud Hulyo 12 ubos sa tema na The Philippine Cacao from Golden Bean to World Class Chocolate. Gisugdan ang pagsaulog pinaagi sa ribbon cutting event na kauban ang Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Department of Labor and Employment ug uban pang mga partnerships. Matod ni Consol Army Garcia, chairman sa Cebu Cacao Industry Development Council, ang Pilipinas karon aktibong nagkompetensya na sa global na produksyon sa kakao ug tsokolate. Ug ang selebrasyon mao'y usa ka paagi sa pagpakita sa kalidad ug potensyal sa Pilipinong kakao sa tibuok kalibutan. Gipaila usab sa selebrasyon ang DG Pinas na gipangguluhan ni Mr. John Navarro. Ang DG Pinas ay usa ka programa na nagtabang sa mga mag-uuma sa paggamit og social media o digital platforms aron mabaligya ang ilang mga produkto online kaysa sa naandan na paagi sa mga pisikal na tindahan aron mas malakhan pa ang ilang mga customer o mas mapauswag ang ilang kabuhian. Gipakita sa World Chocolate Day 2026 na ang Pilipino kakao dili lamang lokal na produkto kundi usa naka world class na industriya na nagpadayon sa paglambo. Hana Alusin, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nang-unang balita gikan sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Hana Alusin. Gipadayon sa probinsya sa Sugbo ang pagpalapad sa tabang ngadto sa Mindanao human sa grabe nga magnitude 7.8 linog nga miigo sa General Santos City, Sarangani ug ubang dapit human sa paghatag ug mukabat sa 35 milyones pesos nga financial assistance sa mga apektadong LGU. Gipadala usab ang mental health and psychological support team aron motabang sa psychological recovery sa mga survivor. Hulyo 8 ang team gikan sa Cebu Provincial Health Office uban sa koordinasyon sa DOH Central Visayas gipahimutang

0: province. Naghatag kini og counseling, psychological support ug essential nga tambal alang sa mga individual ug pamilya nga naapektuhan sa katalagman. Matod ni Capital Health Consultant Dr. Nikki Catalan, ang deployment ubos sa direktiba ni Governor Pamela Barrecuatro nagpakita nga ang disaster response dili lang kutob sa pinansyal ug infrastruktura nga tabang kundili giila usab ang importansya sa mental health care aron makarecover ang komunidad gikan sa trauma ug epekto sa linog. Sa financial assistance, 10 milyones pesos ang gihatag sa General Santos City ug Sarangani, samtang 5 milyones pesos tag 5 milyones pesos ang gipang-apod-apod sa Davao del Sur, Davao Occidental ug South Cotabato. Samtang nagpadayon ang pagpangita o volunteer sa DSWD alang sa ilahang walang gutom kitchen all over no sa Luzon na ay Pasay, sa Mindanao na sa Zamboanga. Apan din ni sa Cebu mga ka-vibes na sila nahimutang sa Pier 4 sa OKK Square, Unit Arellano Boulevard, Corner General Maximum Avenue Extension, Cebu City. Alang sa dugang detalye, mamahimo mong mabisita sa official Facebook page sa DSWD aron i-click ang entry form aron mahimo mong volunteer sa pagluto o pag-andam o lamian o sustansyadong pagkaon alang sa mga taga Cebu. Abli sila Lunes hangtod Domingo alas 6 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon kung diin nag-serve sila breakfast o lunch mga ka-vibes. Tangin ninyo ang arangkada balita ni Ninya Corpus o Jack Batalyones, musunod na. Sa nagpabiling 6 minutos atong liliun ang nagpahigayon nga impeachment trial karon sa Senado. At tangi ang arangkada balita karong taod-taod. Ingon manusab ang atong hook up sa 93.4 sa TV Patrol. And for more good vibes, kanunaya lamang ang pagpaminaw sa 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu karong alas 8 hangtod alas 12 sa tungang gabi. Kini si Neda Avignante Esguera ng Alagad aron maghatod sa mga nag-unang balita. Gikan sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Dagang salamat sa inyong pagpakiguban kana mo.
1: And then, ang difference, I don't usually give a threat na patayin mo rin. So could it be that actually that was the defense of the vice president para hindi siya patayin?
2: I don't know the state of the mind of the vice president.
1: But you've testified all throughout this afternoon that you went into her state of mind
2: based on the series of events, Your Honor.
1: Yes, and based on her statement. And her statement and the series of events is nag-away sila ng administrasyon. Hmm. And the series of events is that sinasabi niya, pag ako'y pinatay, eto tatlo ang papatayin niyo. Okay, last question. Kay Attorney Lopez, sabi, tinanong din to ng Senate President ni Senator Tulfo. At di ko na itatanong pero napapiyawan ni Senator Erwin din to yung tungkol kay yung sinabi ni Senator si Attorney Lopez, sabi mo even before kasi nangyari yon, nakausap na ni Vice President yung papatay.
2: That's the literal meaning of the statement.
1: Yes. That's the literal meaning, but did you believe her?
2: Well, she's the vice president, sir.
1: So she also said freedom of expression, so you also believe her?
2: Not based on the evidence that what we gathered, sir.
1: No, okay, so I'll stop there, but I'll read to you. Sinabi niyo kasi sedition. Pero tignan niyo po yung page 25 nung sarili niyong affidavit, ha? Si Princess Maui, ang sinabi niya, ano po ba ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? So actually, I would consider ang nag-uudyok si Princess Maui. Of course, we can discuss people power, but... Pero tignan niyo po ang sagot niya after yung sa pagpatay. Ang laban ay wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression nyo ng disgust, ang pagkamuhi, ang hopelessness kasi it reflects kung ano nararamdaman ng maraming milyon-milyon. Alam ko yan, ma'am. Kahit saan ako pumunta, ang sasabihin, binoto namin dahil sinabi mo iboto namin. So if I look at that statement, parang baliktad. Parang sinasabi niyang huwag kayo mag-people power.
2: Hey, actually, kung babasahin po natin yung buo, may sinabi siya doon na natutuwa siya sa ginagawa nila.
1: Sa ginagawa nila na active nagra-rally. Pero sa people power, ito yung exact. But I won't argue with you. I'm just trying to get into your frame of mind.
2: Yes,
1: when do you believe her and when do you not believe her? And what did you actually investigate?
2: We based everything on the evidence that we've gathered.
1: Thank you, Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness.
3: Opo. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano, Senator Judge Marcos, thereafter Senator Judge Aquino. Senator Marcos, you may proceed, ma'am, when you're ready.
4: Thank you very much, Presiding Officer. And Attorney Lontok,
2: maugay
4: nga pag-abot din
2: diha
4: aton Senado.
2: Opo, ma'am.
4: Okay, I'd like to affirm lang yung sinabi mo kanina na noong nangyari nga itong hating gabi na interview ni Vice President sa Zoom, agad-agad in order ang kayo, in-instruction na ng NBI na mag-imbestiga. Tama po yon?
2: Hindi po, Your Honor. Sabado po yon, lunchtime, mayroon kaming meeting ako with the then Director Santiago. I think between 12 noon and 1 p.m. And then mayroong instruction na nanggaling kay Delta Santiago na, oh Jeremy, may kumakalat sa social media, may mga utterances na ginawa ang Vice Presidente. Imbestigahan natin. Since may cyber aspect ito, imbestigahan nyo na. Doon po nagsimula yon.
4: Tama. So anong araw yon? Kasi andito sa inyong affidavit of investigation at yung sinabi ninyo na on even date, ang tinutukoy mo ba yung November 23 din?
2: November 23, ma'am. Kasi natapos ho ang...
4: Oo, gabing-gabi kasi yon, di ba?
2: Madaling araw po ng alauna, ma'am.
4: That's right. So, nag-meeting kayo kaagad-agad? Ganun ba?
2: Hindi, ma'am. Hindi po kasi namin alam yon.
4: Kailan kayo inutusan na mag-imbestiga?
2: During lunchtime, nung may meeting kami ni then Director Santiago, pero iba ho ang iniimbestigahan namin krimen.
4: Kailan kayo sinabihan ng DOJ na mag-imbestiga? Anong araw?
2: That same day, ma'am.
4: Ayan nga, November 23.
2: November 23.
4: Okay. Oo, pareho lang. Yun ang sinabi ninyo kanina nung tinatanong kayo ng counsel ng prosecution. Yan din ang nakasaad. On even date ang nakasabi sa inyong affidavit.
2: So, yes, ma'am.
4: Okay. So, nag-umpisa na kayo. Kwento nga ninyo, four phase yung investigasyon. Nag-umpisa sa identification. Nagbigay kayo ng hash value. Nag-preserve kayo ng data. Pagkatapos nag-research kayo. Subsequently, sinabi mo na meron kayong open source intelligence search at natuklasan ninyo na meron palang October 18 video na press con na naman ni OVP na nasa Facebook at may mga sinasabi na naman na puputulin yung ulo. Tama ba yon yung October 18 ang nakita ninyo?
2: That's the continuation in the analysis phase, Your Honor.
4: Oo.
2: Yes, Your Honor.
4: Kasi nag-research na kayo, no? Bilang fourth phase nga ng inyong investigasyon. Tama po ba?
2: Hindi po, Your Honor. Yun yung third phase po, yung analysis and attribution.
4: Sa analysis pa at attribution. So, third phase. Pero bandang huli na. Ang pinagtatakahan ko, kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga? November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Mm. Kung inutusan kayo nung November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President, iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso?
2: No, Your Honor, I believe that's a typo yung date.
4: Sorry?
2: That's a typo, Your Honor, yung date. Kasi makikita doon yung date noong appearance ng taga ABS-CBN, which is consistent po siya doon sa ibang inisyo ng subpoena.
4: Kailan ba yung appearance? Kasi hindi ko nasusundan yung timeline ninyo. Parang yung November 23 yung utos, pero November 6 pa lamang may subpoena na. Ba't nagkaganon?
2: Typo ho yan, Your Honor. Hindi ho yan November
4: 6. Typo na naman katulad ng Department of Justice.
2: No, Your Honor. If I may refer to my notes, Your Honor.
4: Oo, pakita mo na lang sa akin kasi nahanap ko, hindi ko masundan eh.
3: You may do so,
4: this
3: Counsel.
4: This is page 6, number 14 po. November 6, 2024, subpoena to ABS-CBN.
2: Subpoena me. Subpoena itself.
4: Wala naman yatang date na binibigay tungkol sa appearance ni Patria Morales at yung iba pang
2: kata-ABS. Meron po, Your Honor, if I...
4: Pakituro lang kasi the, hinahanap po namin.
2: Sabina. Sabina mismo.
3: For information, the time of Senator Judge Marcos is over. Kindly...
4: Yes, but he's still responding to the same question, if you will allow. Siya po yung makagaling, di tayo.
3: We're only counting your the questions that you ask, not the answer. Neither are we counting the waiting time for the witness to answer.
2: Hey, check ko lang po yung ano para...
5: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
6: Dahil hindi tumitigil ang balita,
5: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
6: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ipabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
5: Ako po si Naomi Timosyo
6: sa PRTV Prime Media. Kayo ay nanonood sa PRTV

0: July 13, 2026. Maulang Lunes, mga kaarangkada. Wala nang bagyong Inday pero ganap ng bagyo ang binabantayang low pressure area sa labas ng PAR. Alamin ang update dyan mamaya. Kasama nyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan. Ah, lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Mga namatay sa pananalasan ng bagyong Inday at Habagat. Umakyat na sa 21, 16. Hinahanap pa. Higit 60 estudyante sa Romblon na ospital nang himatayin sa magnitude 5.4 na lindol. House Prosecution Panel, sesentro sa kakayahan ni VP Sara Duterte bilang pinuno sa mga susunod na paglilitis. Pag-agos ng lava at pyroclastic density current o uson na itala sa Bulkang Mayon. Dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Asahan bukas. Pinoy tennis star Alex Yala umakyat sa career high number 28 sa WTA rankings.
1: Umakyat na sa 21 ang naitalang namatay sa pananalasan ng bagyong Inday at Habagat na pinalakas nito. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, 10 ang nasawi sa Region 12 habang may 7 naman sa Bangsamoro Region. Bineberipika na rin ngayon ng Office of Civil Defense ang 16 na nawawala mula sa pagguho ng lupa. Nauna nang naitala ang pagkamatay ng 10 magkakamag-anak sa Malapatan, Sarangani noong Biyernes dahil sa landslide na dala ng Inday Enhanced Habagat.
3: Merong 16 na nawawala, reported missing. Ito naman ay nanggagaling sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, sa Glan Sarangani, ganun din sa Maguindanao at saka sa Lanao del Sur. Karamihan dito sa mga nawawala ay doon sa nangyaring pagguho ng lupa after ng ilang araw ng pag-ulan.
1: Sinalanta ng pagbaha at pagguho ng lupa ang mga bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental at Malapatan, Sarangani Province. Dahil ito sa habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Yan ang umaranggadang balita ni Noreen Igonia.
4: Naglupasay ang isang lola sa gitna ng mga nasirang bahay sa Barangay Tanuman sa bayan ng Jose Abad Santos nitong Sabado ng umaga. Kasama kasi ang anak niyang babae at dalawang apo sa mga tinangay ng rumaragasang baha nitong gabi ng July 10. Natagpuan ang kanilang mga bangkay pero may 6 pang hinahanap. Ang isang lalaki naman, nag-video na lang habang hinihintay nila ang paparating na baha. Wala na kasi silang lugar na matakbuhan nitong Biyernes ng gabi. Ilang kalsada din sa lugar ang hindi pa madaanan dahil sa landslides at patuloy pang isinasagawang clearing operations. Maraming bahay ang nasira, pati ang simbahan hindi rin nakaligtas sa baha.
5: In the process on determining safe relocation sites, no? So because of the flooding, may mga areas naman na sa tingin natin safe before, pero ngayon inabutan ng baha, so hindi na naman safe. So yun yung mga challenges natin ngayon. At syempre, pag makahanap natin ng mga relocation sites.
6: Yung pagbaha dahil nasa habagat na pinalakas ni Bagyong Inday. Habagat ito kasi ang Davao Occidental or ang dulo niya is Jose Abad Santos, part na western side na siya. So kaya apektado siya ng habagat.
4: Sa bayan naman ng Malapatan, in-airlift na lang ang mga bangkay ng 10 magkakamag-anak na namatay sa pagguho ng lupa sa Sitio Blesong Fandao Barangay Poblasyon dahil hindi pa madaanan ang kalsada. Gumamit naman ng improvised cable crossing ang DSWD 12 para maihatid ang food packs at hygiene kits sa mga apektadong residente. Sa bayan naman ng Talayan, Maguindanao del Sur, patuloy pa rin ang paghahanap sa matandang lalaking tinangay ng baha nitong Biyernes. Humihingi naman ng tulong ang mga apektadong residente dahil hindi pa man sila nakabangon sa lindol nitong nakaraang buwan. Panibagong dagok na naman ngayon ang kanilang kinakaharap na lalong nagpapahirap sa kanilang mga sitwasyon. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Naitala ng PHIVOLCS ang pag-agos ng lava at pyroclastic density current o uson sa bulkang Mayon kaninang umaga. Ang uson ay ang napakadelikadong pagdaloy ng mainit na gas, abo at mga bato. Sa nakalipas na 24 na oras, naobserbahan din ang pag-agos ng lava sa bulkan. Umabot ang lava flow ng 3.8 kilometers sa Basud Gully, 3.2 kilometers sa Bonga Gully at 2.1 kilometers sa Miisi Gully. Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone.
1: Isinugod sa Rural Health Unit ng San Fernando Romblon ang nasa mahigit 60 estudyante matapos makaranas ng pagkahilo at himatayin kasunod ng magnitude 5.4 na lindol na tumama sa Claveria, Masbate nitong umaga. Ayon sa San Fernando Municipal Public Information Office, agad nakipag-ugnayan si Mayor Fernando Marin sa mga kinaukulan ng ahensya para mabigyan ng agarang atensyong medikal ang mga estudyante. Bilang pag-iingat, ilang paaralan din ang nagsuspinde ng klase ngayong araw. Karamihan sa mga apektadong estudyante ay mula sa Don Carlos Memorial National High School, habang may ilan ding dinala mula sa barangay Espanya. Tumama ang magnitude 5.4 na lindol sa Claveria, Masbate, ganap na 8:54 ng umaga kanina, na naramdaman sa ilang bahagi ng Romblon. Inirekomenda ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice ang pagsasampa ng reklamo laban kina dating Ateneo de Manila University Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin at iba pa. Kaugnay ito sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa NBI, reklamong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide ang kakaharapin ni Baldwin, 6 na assistant coaches at 1 physical therapist. Reklamong negligence resulting in 2 counts of homicide naman ang kakaharapin ng athletic director at ng resort owners. Namatay sina Baterbonia at Adili ng malunod sa team building activity sa Dipaculao Aurora noong June 8. Nagsorry na si Baldwin sa mga pamilya ng mga manlalaro, pero hustisya ang hiling ng pamilya ng 2 atleta.
0: Patong-patong na kaso ng sexual assault, rape at pagnanakaw ang haharapin ng isang lalaking sangkot sa mga serye ng pamumulestya at pagnanakaw sa San Fernando, Pampanga. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutao.
7: Makapulis kami.
8: Hindi na nakapalagang lalaking ito matapos makorner at agad na pusasa ng mga otoridad sa parking area ng isang commercial establishment sa barangay San Jose, City of San Fernando, Pampanga, bandang alas 4 ng hapon nitong Huwebes, July 9. Kinilala ang suspect na isang 34-anyos na construction worker mula lungsod ng San Fernando na itinuturong nasa likod ng sunod-sunod na insidente ng pang-hold up at umano'y pang-mamolestya sa iba't ibang bahagi ng Pampanga. Nadakip siya. Wala pang isang araw matapos ipakalat ng Police Regional Office 3 ang kanyang wanted poster sa social media at magalok ng 500,000 pesos na pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kanyang kinaroroonan. Isinilbi rin sa suspect ang mga warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 49 sa Guagua, Pampanga, kaugnay ng 3 bilang ng kasong rape at rape by sexual assault. Kabilang si Bevs, na unang nagsumbong sa pulisya matapos umano'y hold up at molestyahin ng suspect sa Angeles City nitong Hulyo.
9: Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko pag nakita ko siya. Alam ko, mapagbabayaran mo lahat sa lahat ng ginawan mo ng masama.
8: Biktima rin ang isang 23-anyos na tindera sa Karinderya na umano'y ninakawan at pinagsamantalahan ng suspect noong Mayo.
10: Tinampay niya po ako, patinali niya po yung kamay ko. Kahit pariya po, kinuha niya, nilamas niya po, kinuha niya po lahat. Kumuha pa po siya ng soft drinks, tsaka po ano, tubig.
11: Hintay pa ako, minsan by chance lang kung ano yung makita niya. Meron naman talagang binabalik-balikan niya, inaaraw niya, yung establishment, kung ilan ang tao.
8: Sa pagkakahuli ng suspect, lumutang pa ang iba. bang reklamo ng pagnanakaw, pagmumulesya at pang-aabuso sa iba pang biktima na pawang mga kababaihan. Sa ngayon, aabot na sa 6 na kaso ng sexual assault, rape cases ang nakahain laban sa suspect. Maliban pa dito, ang patong-patong na kaso ng pagnanakaw. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Sumalang na ang pangalawang testigo ng prosekusyon na si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang gumawa ng grave threats at inciting to sedition ang pangalawang pangulo. Yan ang umarangkadang balita ni Angela Babad. Live, Angela.
12: Niya kasalukuyan nga nagpapatuloy ang pagtatanong ng Senator Judges kay Attorney Jeremy Lotok, NBI Director for or NBI Regional Director for BARM. Pero bago ang direct examination kay Lotok kanina, ibinahagi ni House Prosecutor Lawrence Defensor ang isang manifestation kaugnay ng pagtayo bilang testigo ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Humiling ang prosecution kung posibleng isa lang na si Matibag bukas sa witness stand, bagay na inalmahan naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano at ni Senate President Sherwin Gatchalian, pati na rin ng Defense Council. Ito nga ay dahil ang dapat na sasalang at ipinasabina para bukas ay si Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, may commitment umano si Matibag sa mga susunod pang araw, kaya humiling ito na maisalang na bukas. Sa mga oras na ito, wala pang desisyon ng Senate Impeachment Court kung papayagan nga ba ang pagtayo ni Attorney Matibag bukas. Samantala, kapansin-pansin naman na di hamak na mas mabilis ang naging direct examination ng prosecution ngayong araw kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok kung ikukumpara ito doon sa direct examination na isinagawa naman kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong noong nakaraang linggo. Ito nga ay dahil kakaunti lamang yung naging objection ng depensa kanina, no? Sumentro ang direct examination kay Lotok sa 4 na dahilan kung bakit maituturing na totoo at seryoso ang nasabing pagbabanta. Ito nga ay umikot doon sa degree at manner of utterance o kung paano ito sinabi, literal na meaning o aktual na kahulugan ng pagbabanta, nature of instruction o kung paano at ano ang pinag-utos ng bise at relasyon o koneksyon ng nagbanta at pinagbantaan. Ayon kay Lotok, ang pag-uutos ng bise sa sinasabing kinontrata nitong assassin na huwag tumigil hanggat hindi na isa sa katuparan ng pag-uutos ay patunay ng pagpupursige o isang pahiwatig na seryoso ang nasabing banta. Bukod sa pagbabanta, nasa 7 beses din nagsabi o nagbanggit ang bise ng iba pang mabibigat na salita o pagmumura sa ilang personalidad bukod kay Pangulong Marcos, First Lady Liza at dating House Speaker Romualdez. Nabanggit rin sa isa sa mga ito si Representative Joel Chua. Pero bukod sa pag-iimbestiga sa pagbabantang ginawa ng bise, lumalabas na ayon sa pahayag ni Lotok na sinubukan din ng NBI na imbestigahan naman ang mga banta sa buhay mismo ng vice-presidente at sa pamilya nito. Bagay na kasama sa ikalawang subpoena na ipinabot sa bise. Dahil dito, isa nga sa mga panghuling tanong ng prosecution na inulit ni Presiding Officer Cheese Escudero ay kung naniniwala ba ang NBI na merong nagawang krimen ng vice-presidente, specifically grave threats at inciting to sedition. Bagay na kinumpirma ni Lotok, ayon na rin yan sa ebidensya. Niya sa mga oras nga na ito, no, anumang sandali ay magsisimula na ang cross-examination naman ng depensa kay Attorney Jeremy Lotok. Niya?
0: Okay, so Angela, ngayong gabi, siguradong matatapos itong pagtatanong kay Attorney Lotok at bukas na sasalang si Attorney Zulaika Lopez, yung former Chief of Staff ni VP Sara.
12: Niya, no, ang goal nga ng Senate Impeachment Court ay one witness per day ang mangyari, no, kasama na dyan yung direct examination, cross-examination, even yung redirect examination. Noong nakaraan kasi, hindi na ginawa yung redirect. So titignan natin mamaya kung magkakaroon pa ng redirect examination muli ang prosecution para kay Attorney Lotok, no. Pero kung sakaling hindi, mukhang maikasa sa katuparan na ibang witness naman yung tatayo bukas. Pero kung sino ito, kung si Attorney Zulaika nga ba o yung hiling ng prosekusyon na si Attorney Melvin Matibag, yan ang aabangan natin dahil wala pa ngang desisyon ng Senate Impeachment Court doon sa manifestation ng prosecution panel. Niya?
0: Maraming salamat, Angela Babad.
1: Hindi pinalampas ng palasyo ang mga iniuugnay na alegasyon sa kanila sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
2: Tatlong taon naman ang pinagplanuhan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte upang pigilan ang pagtagbo nito sa 2028. Yan ang paratang ni Davao City Mayor Sebastian Basse Duterte. Kahit makailang ulit mang sabihin na hindi makikialam ang palasyo sa proseso nito, hindi nila palalampasin ang mga alegasyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang iniharap na anumang ebidensya ang kampo ng mga Duterte upang patunayan ang nasabing paratang.
13: Kung alam niya na nila ito, hindi ba dapat mas naging mas masipag ang Vice Presidente at hindi puro pangingibang bansa? At sana hindi na rin siya umalis at that time nung merong bagyong Katrina at nanood ng concert ni Taylor Swift.
2: Samantala, noong Biyernes, muling nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtataguyod ng 2016 Arbitral Award sa isang diplomatic reception kung saan hinimok niya ang mga Pilipino na ipaglaban ang mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Inamin naman ng Malacanang na maraming panahon ang nasayan sa pagsusulong ng Arbitral Award noong nakaraang administrasyon.
13: Na kahit ang kanyang dating Secretary ng National Defense, Secretary Lorenzana, ay wala rin nagawa nang iutos ni dating Pangulong Duterte na gibain or wag ipagpatuloy ang paggawa ng isang shelter para sa mga mangisda sa isang sandbar, yung ating sand decay. At pinayagan pa ni dating Pangulong Duterte na ang magpatrolya dito sa ating sandbar ay ang mga Chinese vessels.
2: Gate ng palasyo, iba ang administrasyon ngayon. Hindi naghahanap ng gera ang pamahalaan, ngunit mananatili itong matatag sa pagtatanggol ng soberanya, karapatan at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
14: Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez nakatakdang humarap at sumalang sa witness stand sa impeachment trial bukas.
1: Marami pa ang mainit na balita sa pagbabalik ng
14: Arangkada Balita.
15: So bakit kakatawa ko talaga, napakasakit. Mga binti ko, pati mga daliri ko, sumakit. Hindi ka nga makatayo.
16: Sa pagpasok ng Burma, mas nararamdaman natin ang pagpapalit ng panahon mula sa habagat papunta sa Amian. Kalakip ng pagpapalit ng panahon, ang pagiging uso ng seasonal flu gaya ng influenza-like illness o malatrangkasong sakit. Ilan sa mga sintomas nito ay pamamaga ng lalamunan, baradong ilong, pananakit ng ulo at kasukasuan, pagkaranas ng ginaw, panghihina, pagsusuka at pagtatae. Hindi dapat mabahala sa influenza-like illness dahil maaaring malabanan ito. Para trangkaso bye-bye, maghugas ng kamay, magpahinga sa bahay at kumain ng prutas at gulay. Tandaan, tamang impormasyon, healthy lifestyle at maagap na pagpapagamot ang makapagliligtas sa atin sa anumang sakit. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala na bawat buhay mahalaga.
17: Delivery! Maria Jose!
18: Akin yan? Malaki ng box!
17: Surprise!
18: Yeah! E ba't ka nasa loob ng box?
17: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
18: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
19: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
20: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
22: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
25: Dahil hindi tumitigil ang balita,
24: umakyat sa anim ang bilang ng mga namatay.
25: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad na sa
1: Mag-iipagtulungan na House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court upang mapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
3: ko yung statement ni Center Judge Allen Cayetano.
4: Handang makipagtulungan ang House Prosecution Panel sa Senado para mapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Ayaw na naman namin itong patagalin unnecessarily, you know? But of course, without sacrificing our ability to properly, efficiently, and effectively present evidence.
4: May itinakdang 11 hearing days ang impeachment court para sa presentasyon ng prosecution sa Article 4 na tumatalakay sa alegasyon ng grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos ang bawat hearing, nagsasagawa umano ng assessment ang prosecution team para alamin kung kailangan pang iharap ang lahat ng kanilang mga testigo. Gayunman, iginait ni Tolosa na hindi dapat gawing paligsahan sa bilis ang impeachment trial dahil seryoso ang mga kasong dinidinig ng impeachment court. Samantala, ayon sa prosekusyon, matapos mailatag ang pundasyon ng kanilang ebidensya noong unang linggo ng trial, nakatuon na ngayon ang kanilang presentasyon sa tanong kung karapat dapat pa bang manatili ang vice-presidente sa kanyang posisyon.
6: Hindi ito parang criminal case na kung saan yung mga elements of the crime ay mapapatunayan sa korte at pag ito'y napatunayan, ika'y makukulong.
4: Hiwalay pa rito ang anumang kasong kriminal na maaari lamang litisin sa regular na hukuman. Kaya ayon kay Barbers, hindi pagkakakulong ang sinusukat sa impeachment, kundi ang pagiging karapat-dapat ng isang opisyal na manatili sa kanyang katungkulan. Sinabi naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na hindi magbabago ang paraan ng House Prosecution sa mga susunod na araw ng paglilitis.
7: Laki bagay po na nandito kayo kasi matagal na po itong inaabangan, saka nasa tamang forum na po tayo para masagot yung mga katanungan at sa mga allegation.
4: Tungkulin na raw ngayon ng Senado bilang impeachment court ay timbangin kung ang mga ebidensyang ihaharap ng prosecution ay sapat para patunayang nanatili o nawalan na ng public trust si Vice President Sara Duterte at kung karapat-dapat pa ba siyang manatili sa isa sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
1: Nakalinyang sumalang bukas sa day 5 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Depende sa daloy at testimonya kung isa sa ilalim pa ng depensa sa cross-examination si Lopez. Live mula sa Senado, may umarangkan ng balita si JM Pineda. JM.
9: Yes, tama ka dyan. Bukas nga ay nakatakdang humarap itong si Attorney Zulaika. Ito yung Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte dito sa impeachment trial. Pero sabi nga ni Attorney Michael Powas, spokesperson ng defense team, ay hindi pa maituturing na hostile witness itong si Zulaika dahil nga nakadepende pa sa prosecution kung paano nila papatunayan na hostile witness nga itong si Attorney Zulaika. Bukas, isasalang sa witness stand ang Chief of Staff ni VP Sara sa Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Kasama siya sa pinasabina ng prosecution para gawing bala sa paglilinis laban sa pangalawang pangulo. Sabi ni defense spokesperson Attorney Michael Poa, hindi pa maituturing na hostile witness si Attorney Lopez at isa lamang siyang ordinaryong testigo sa ngayon.
26: Sa ngayon, definitely regular witness pa lang siya. Yung hostile witness po, under our rules, no, hindi po kasi automatic yan na porket, let's say, kaibigan ka ng kabilang panig or nagtatrabaho ka sa kabilang panig, ay hostile ka na. That is something that the prosecution will have to work on in their presentation. They will have to have the witness qualified as a hostile witness. No? So, ibig sabihin nun, dun pa lang nila sa presentation, through their questions, kailangan nila ma-establish at maipakita sa korte na hostile witness siya.
9: Hindi rin daw sigurado kung isasalang ng depensa sa cross-examination si Zulaika.
26: Depende, and I don't want to be vague about this, no, kasi parati ko na lang sinasabi kung kinakailangan. Pero what that means is, syempre, titingnan muna namin sa naging presentasyon ng prosecution if there are things that we would need to bring out, points that we need to clarify, to be clarified with and bring out, then we will conduct cross-examination.
0: Nilinaw rin ni Poa na ngayon ay oras pa ng prosecution para iputok ang kanilang mga bala at handa naman daw silang questionin ang mga binabato nito. Samantala, gaya noong nakaraang linggo, may posibilidad na sumulpot muli si VP Sara sa Senado. Pero wala pang katiyakan dito ayon sa kanyang kampo. Kahit ang mismong pagdalo sa impeachment trial, hindi pa raw napapag-usapan ng pangalawang pangulo at mga abogado niya.
26: Totally, wala akong nababanggit. Wala pang nababanggit. So ibig sabihin nun, if she comes here, I also don't know if it's only for a meeting or to attend the trial itself.
9: Alam mo, Jack, kanina nung nag-video tayo dito banda sa may area nung Legacy Wall, ay nakita natin na dumating dito si Attorney Zulaika Lopez, mga bandang 2:30 yon ng hapon, pero wala siyang binigay na pahayag kung bakit siya nandito. Dumiretso lang siya dun sa holding area ng defense team at wala siyang ibinigay na kahit na anong statement kung bakit nga ba siya maagang napapunta dito sa Senado. Matatanda natin yung sabi na dapat ay bukas pa kung saan nga siya harap dahil hanggang ngayon nga ay hindi pa nagkakaroon ng cross-examine itong defense team doon sa NBI Regional Director na si Jeremy Lotto. Kaya hindi natin sure kung bakit nga ba nandito si Attorney Zulaika, pero pinipilit nating alamin kung ano nga ba yung ginagawa niya, kung naghahanda ba siya para bukas. Jack.
2: GM, isang tanong lang. Di ba may mga request o mga personal request si itong si Attorney Zulaika Lopez? Napag-decision na ba kung pagbibigyan siya dito?
9: Sa akin, Jack, natanong din natin yan kanina kay Attorney Poa at yun nga, nakita nga daw niya dun sa loob ng holding area ng defense team ay wala pa naman daw yung mga ref. Particularly kasi yung mga nabanggit niya, refrigerator, mga pagkain at ilang pang mga gamit yung gusto nilang dalhin dun sa mismong holding area. Pero sa ngayon daw, wala pa naman daw silang nakikita mga refrigerator na pinapasok, sabi ni Attorney Poa. Pati yung dun sa catering ay hindi pa naman ganun ka, kung hindi pa nakakapasok yung catering service. So wala pa tayong exact details kung talaga bang papayagan ito ng Senado. Pero dun sa kabila kasi sa prosecution, may mga pupasok ng mga catering services. Pero sa defense, wala pa tayong nakikita hanggang sa ngayon, Jack.
2: Okay, sige. Maraming salamat. JM Pineda live mula sa Senado.
8: Ang ika-apat na araw ng impeachment trial sa direct examination ng prosekusyon kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotto. Himayin natin ang naging paglilitis ngayong araw kasama ang political analyst na si Jesus Jess Falsis live dito sa PRTV Studios. Magandang gabi sa inyo, Sir Jess. Welcome back sa Arangkada Balita.
10: Good evening. It's nice to be here.
8: Yes. So, well, what is your general assessment dito sa direct examination, no, ni Attorney Ligutan kay Attorney Lotto kanina?
10: I think para sa ating mga nanonood, no, mas welcome yung hearing today or trial today kasi less yung objections, mas tuloy-tuloy yung pagsagot ng witness, although nag-object pa din minsan or from time to time yung defense, lalo na ngayong medyo nakarang isang oras, no, ng trial, no, while we're speaking may mga issues pa din as to certain parang typo or typographical errors or dates, no. But in general, mas nakahinga tayo kasi last week grabe talaga todo yung objections na parang hindi na siya nagte-testify at puro objections na lang ang naririnig natin.
8: Yes, actually, parang people felt na parang may delaying tactic ba or may baka ayaw nilang magsalita pa siya, di ba? Pero lahat yun ay, di ba, pinasalita pa rin ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero yung witness. Pero ang isa ko pang tanong, Attorney Jess, ay itong... Si Attorney Lotto na mismo ang nagsabi na para sa kanila ay gumawa ng grave threats at inciting to sedition si VP Sara. Gaano kahalaga ito sa magiging takbo ng impeachment?
10: Mahalaga ito kasi ang Article of Impeachment actually focuses more on grave threats per se. And ngayon, narinig natin, meron pa palang component na inciting to sedition. So it could actually just be a bigger crime than just sa grave threats. Kasi ang impeachable offenses sa ating saligang batas ay high crimes, betrayal of public trust, etc. Dito pumapasok itong artikulo na to. Yung grave threats, although it's not a high crime, it's a betrayal of public trust. But if there was also inciting to sedition, edi that could be considered kasi wala pang definition ng Supreme Court ng high crimes, no? Although high crimes, generally, we think of treason, we think of plunder, but inciting to sedition to try to remove the power of the government over a certain jurisdiction and kill the head of the government, if inciting to sedition is indeed found here sa kaso na to, then that could be considered high crime. So, yun yung na-establish ni Attorney Lotok, among other things, lalo na dun sa grave threats, na mayroon siyang sinasabing four factors why he considers the grave threats were real, serious, and even if it's conditional, it doesn't matter. Na it's still a grave threat because of the four factors such as the nature of how the words were uttered. Among other things, so punta ko na yung pinaka-importante sa tingin ko, ang pinoint out ni Attorney Lotok, yung nature of the instruction. Karamihan sa atin, ang naalala natin sa grave threats ng ating pangalawang pangulo, yung may kinausap na akong tao. Na pag pinatay ako, patayin itong tatlong tao. Yun yung naalala natin usually, no? Sabi ni Attorney Lotok, actually may isa akong narinig o tinitingnan that tells me na talagang grave threats ito. Ano ito? Yung sinasabi na huwag mong tigilan hanggang hindi mo mapatay. So sinabi ni Attorney Lotok, ang dating sa kanya, persistent yung request or persistent yung intention to actually be able to kill, quote-unquote, these three people. So, grave yung threats kasi persistent, talagang relentless, walang sawa. So, isa daw yun sa mga factors na tiningnan niya, kaya grave threats para sa kanya.
8: Oo, and isa sa mga pinopoint out yung pag-hire ng assassin. Sabi ni Attorney Lotok, hindi pa validated, no, yung identity ng supposed assassin na ito na binayaran daw ni VP Sara, no? Importante bang mahanap itong assassin na ito para patunayan yung paglabag sa grave threat?
10: Not necessarily. So hindi siya importante kasi kahit na walang ebidensya to point na meron talagang kinontratang assassin at hindi natin ma-identify itong assassin, hindi naman yun yung punto ng artikulo eh. Ang punto ng impeachable article na ito ay merong unfitness or hindi fit ang pangalawang pangulo to be the vice president because she committed betrayal of public trust. Balikan ko lang yung last week, no? Related kasi siya dito. Sinasabi ng defense, 32 million ang bumoto sa pangalawang pangulo. Actually, that argument doesn't work for the defense. It works for the prosecution because it means 32 million trusted the vice president to be a reasonable president, vice president, to be a vice president worthy of her position. Eh, by threatening to assassinate the first family, she has betrayed that public trust. We have to point that out. But second, if you threatened the president, who also has 31 million votes, even though it's just slightly lower than the vice president, it doesn't follow na justified yung threats. Actually, it emphasizes that there is betrayal of public trust.
8: Wala nga raw connection yung kung gaano karami ang bumoto sa'yo doon sa pinag-uusapan natin dito. Pero speaking, going back to assassin kanina, no, may tinanong si Senator Bam Aquino. Oo, kung meron daw ba silang sagot na or sinabi na dinedeny nila, no, na nag-hire ba ng assassin. At parang ang gulo ng sagot eh, or yung sagot nila, eh, kailangan niyang tanungin several times if they actually denied it.
10: Last week, narinig natin yung opening statement. Wala tayong narinig na categorical statement kay Attorney Sheila Sison na inosente si VP Sara. Ang sabi niya, presumed innocent lang. Walang my client is not guilty or my client is innocent.
8: Wala. Dapat ba ganon?
10: Ngayon, parang ganun din last week. Ngayon, ang ginawa naman, wala kaming sinasabi that she never contracted an assassin. Ang sinasabi namin, general denial. Kaya ang hinahanap ng isang senator judge, kawawa I think itong si Attorney Mark Binluan, kasi hindi niya directly respond yung tanong ni Senator Bam Aquino, which is there a specific denial?
8: Yes.
10: Ang sagot ng defense counsel, we have a general denial, which is not enough kasi ang hinahanap ng senator judge, may specific denial ba kayo? Kasi napaka-specific ng allegation, which is you contracted an assassin. Kung hindi talaga yan totoo, like ako, kapag sinabihan mo ako, oh, you contracted an assassin, sabi ko, ha, hindi! That's so ridiculous! Gaganon ako kagad. Ba't hindi daw magawa ng defense?
8: Oh, hindi raw nila nakita, sabi, i-review pa.
10: Sa answer, sa documents, mukhang nagbabasa at gumagawa ng assignment. si Senator Bam kasi binasa daw niya at wala daw siyang maalala.
8: Oo, so ang sinabi lang, we deny.
10: At inamin niyo ng defense na specific denial, wala. General denial lang daw na we denied all allegations.
8: So how will that affect the case?
10: Well, that could affect the case as to one Senator Judge. It is more or less clear that Senator Bam Aquino is looking for a specific denial. So dapat, pag nag-present na ng evidence ang defense later, sana may mapakita silang evidence to controvert or rebut the hiring of an assassin.
8: So, sino pa sa mga senator judges ang sa tingin mo or napakinggan mo kanina na maganda yung mga naitanong nila or nakatulong or hindi nakatulong, whether or whatever, di ba? Sa depensa or sa prosecution?
10: Well, mukhang si Senator Alan Peter Cayetano, syempre aktibo, pero hindi positive for the prosecution. Parang more for the defense lagi yung mga tanong niya. Hindi ako nagagalingan personally, no? Pero yun yung style niya. And baka i-clarify na din natin, no? Baka matanong nyo na po kagad. Okay lang ba na ang Senator Judge ay parang may tanong
8: parang
10: na quote-unquote pumapanig or mukhang panig sa isang side?
8: Yun nga.
10: So, ang totoo dyan, sa totoo lang, while for us, the public, it might be morally wrong or parang questionable legally, and based on the Senate impeachment rules, there's nothing wrong with that. Nasabi na ni Senator Miriam Defensor Santiago noon, walang pakialamanan ang mga senator judges. They are free to ask questions that they want. Kasi, just because they ask a question, doesn't mean na yun na yung kanilang punto. For example, Senator Risa Ontiveros last week, she was heavily criticized even by some allies.
8: Yes.
10: Pero si Attorney Sal Panelo, na kalaban, na DDS, sabi tama si Senator Risa. It's because open-ended yung tanong ni Senator Risa. What is the relevance of your evidence to the impeachable offense? General, ang sabi ni Senator Pia, sabi ng iba, oh, she's already judging on the merits. Medyo advanced yung question. Mali. Yes, tanong niya yun eh. Capacity or capability dapat ng prosecution or defense to answer it, because they can argue for or against, and the senator judge will just listen and decide for him or herself kung ano ba yung papaniwalaan niya. It doesn't mean na yung nagtanong siya, yun na yung pinaniniwalaan niya. But I do understand yung mga general public, yung ating mga kababayan, na baka nag-iisip, ay itong senator judge na to, pabor na sa defense, itong senator judge na to, pabor na sa prosecution. Pwede, pero it doesn't follow.
8: Okay, at sinabi naman ng depensa kanina, no, na magpapatawag sila ng testigo raw na magpapatunay sa Operation Romanov. Paano ito makaka-apekto sa impeachment?
10: Well, ang Operation Romanov kasi, yan ang sinasabi ng ating depensa at ni Vice President Sara Duterte na rason bakit siya nakapagbitaw ng mga grave threats. It's allegedly because meron din daw threat sa buhay nila. Ang unang relevance nito, no, sa araw na to, para maisip natin kagad kanina anong kinalaman ng Operation Romanov. Naririnig natin, kaso ano kasi to eh, medyo banyagang idea, foreign idea, because Operation Romanov is from a different country, no? Pero kanina, na-mention na ng NBI ni Attorney Jeremy Lotok na nag-investigate din naman ng NBI sa mga threats sa buhay ni VP Sara. So mali yung sinabi ng defense na hindi daw nila in-investigate yung threats kay VP Sara. Last week, pinagmumukhang biased ang NBI. They're not. They investigated the threat against the president. They also investigated the threat against the vice president. It's just the vice president did not cooperate. So kung may Operation Romanov na totoo, dapat si Vice Presidente, si pangalawang pangulo, siya na nagbigay ng ebidensya sa NBI. Siya nagsasabi na may Operation Romanov eh. But hindi nyo pa natatanong, we have to clarify agad. Actually, ang pinakaunang nagsabi ng Operation Romanov is Mayor Baste Duterte. The first family, the president, never said anything about Operation Romanov against the vice president and the Duterte family. It was Mayor Baste who cautioned.
8: Yes.
10: Sabi niya, mag-ingat ka, Pangulo, sa Operation Romanov. Sometime 2024, sometime 2023. I'm not sure kung 2023 or 2024. So
8: saan ang galing yun?
10: So ang relevance po niya sa trial is, kung totoo yun, pwede kong makita na yung depensa mayroong defense, which is mayroon daw pinanggagalingan yung grave threats ni VP Sara. Pero kung hindi yung totoo, di walang pinanggagalingan yung grave threats ni VP Sara, and she should be held accountable for her grave threats.
8: Oo, pero yun na nga eh. Parang Kung wala nga tayong narinig na sinabi ng kampo, wala nga naman ang sabihin nila, di ba? Pero ibig ko sabihin, ang nanggaling nga yun kay Mayor Baste Duterte.
10: Na-fact check ang defense.
8: At may video yun.
10: Yes, may video yun. Na-fact check ang defense, na-fact check si VP Sala. And let's emphasize, si Mayor Baste, he has continuously also made threats against the president. Mm-hmm. For example, in a recent Ridge coalition, yung bago nilang coalition, sabi niya, isang ulo lang ang kailangan namin or ang gusto namin, referring to the president.
8: Okay. So ano naman po ang dapat nating asahan sa pagharap naman ni OVP, dating OVP Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez bilang testigo bukas? Yan, medyo inaabangan talaga ng lahat.
10: Kaabang-abang yan kasi si Attorney Zulaika is in the thick of things, no? Nung nag-grave threats si VP Sara, sabi ng defense, may kontekstong pinanggagalingan. At last week, ang ginamit nilang konteksto, si Attorney Zulaika mismo. So yun yung relevance niya, una. Okay. Ang pangalawang relevance niya, para sa prosecution naman, bakit nila tinatawag? Sa tingin ko, tingnan natin bukas kung tama, kaya nila gustong tawagin si Attorney Zulaika Lopez is because nandun siya nung ginawa ni VP Sara yung grave threats. Narinig niya, kasama niya sa kwarto, so she can also testify doon sa mood, doon sa behavior, doon sa sinabi ni VP Sara. Other than that, malaking question mark na. Ano ang magiging testimonya ni Attorney Zulaika at anong intention ng prosecution in calling her? Kasi naririnig na natin, she will be called as a hostile witness.
8: Yes.
10: Ang hostile witness ay isang witness na hindi naman friendly sa'yo. Tinawag mo siya, pero hindi mo siya nakausap before testifying. Hindi mo alam anong sasabihin niya. And most likely, ang sasabihin niya ay favorable doon sa kalaban mong testigo or doon sa kalaban mong respondent, which is the Vice President. Obviously, Attorney Zulaika is the Chief of Staff of the OVP, so her testimony will most likely be favorable to the Vice President. So as a hostile witness, she will have to be qualified as a hostile witness, and after that, it remains to be seen how the prosecution will manage
8: witness. So it could make or break.
10: It could be good or bad for the prosecution.
8: Yeah, good or bad.
10: After this week, baka sabihin natin, ay, wrong move for the prosecution. Or, we can also say, wow, genius move. Kasi ang dami pa nilang nakuha.
8: At yan ang aabangan natin bukas. Nako, maraming salamat sa inyong oras, sa ating political analyst, Jesus Jess Falsis. Magandang gabi po.
10: Maraming salamat.
1: Matapos ang unang linggo ng impeachment trial, umani ng samusaling opinion kung sino nga ba ang nanalo sa pagitan ng House Prosecutors at Defense Team ni Vice President Sara Duterte. Pero ayon kay dating bayan muna, Representative Attorney Nery Colmenares, mas lamang sa ngayon ang prosekusyon. Nasa linya ng telepono si Lestor Aler. Lestor.
11: Check, lumamang ang prosekusyon. Iyan ang sinabi ni human rights lawyer at dating bayan muna Representative Attorney Nery Colmenares matapos matanong sa kanyang opinion sa naging unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan ipresenta ang video na nangyaring press con bilang ebidensya sa ilalim ng ika-apat na articles of impeachment kaugnay sa pagbabanta umano ng Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Colmenares, sinubukan naman ng depensa ang kanilang makakaya pero medyo mahina ang kanilang hawak na kaso. Dagdag pa niya, kahit sino pang abogado ang hiharap ng Vice Presidente ay mahihirapan itong idepensa ang assassination threat sa First Family. May tuturing din anya itong open and shut case at hindi na dapat napahabain pa ang usapina.
12: Kung ikaw man ang abogado ng depensa, hirap talaga. Kaya the only thing you can do is object and object, technical and

0: 18 ang pumirma sa Visiting Forces Agreement. So hindi totoo yung kumakalat sa social media na sinabi categorically ng Korte Suprema sa Bayan versus Zamora na ang 2/3 ng Senado ay 16 talaga yan.
1: Sa kabilang banda, Jack, nagsagawa naman ng prayer rally ang iba't ibang religious group kaninang tanghali bago magsimula ang paglilitis kay Duterte. Bitbit ang kanilang karatula at poster, panawagan nila ang katotohanan, katarungan at pananagutan sa nangyayaring korupsyon sa bansa. Sa mga oras na ito, Jack, no, makulimlim ang panahon dito sa labas ng Senado. Pero sa kabila niyan, tahimik at payapa naman ang paligid ng Senado dahil yan sa ipinapatupad na mas mahigpit na seguridad ng mga ating kapulisana mula sa Philippine National Police. Iyan ang latest update mula dito sa labas ng Senado. Balik sa iyo, Jack.
2: Maraming salamat, Lestor Aler. Magandang balita para sa commuters ng LRT 2, pwede nang pambayad sa pasahe ang inyong debit, credit cards at e-wallet. May umaarangkadang balita si Justine Ignacio.
3: Hindi ka napipila sa mga ticket machines o ticket booth para makabayad sa LRT 2. Pwede na ang debit, credit card at e-wallet. Ngayong ininunsad na ng Transportation Department ang cashless payment system.
4: Kung maaalala natin na last year una nating nilaunch itong programang ito sa MRT3. So ngayon, LRT2 naman at kasunod ay LRT1.
3: Susunod na ring ilulunsad ang cashless payment system para sa LRT1 ngayong taon. Ikinatuwa ito ni Tonet Encinares, isang ina at may anak na nag-aaral sa Maynila.
5: For me, okay po siya. Para mas madali po yung processing po, just in case may emergency, biglang nawalan, madali pong makakapag-send agad ng mga pangpamasahe po.
3: Na isa katuparan ng proyekto sa tulong ng iba't ibang public at private stakeholders, gaya ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC, Visa, Light Rail Transit Authority, Department of Information and Communications Technology at Bangko Sentral ng Pilipinas. Paliwanag ng DOTR, isang proof of concept ang ginagawa nilang interoperable system sa MRT3, LRT2 at 1 dahil isa pang malaking proyekto ang nakatakda nilang ilunsad sa susunod na taon.
4: Na by next year magkakaroon po tayo ng malaki nating public-private partnership PPP project, yung Philippine Automated Fare Collection System na sasaklaw po hindi lang sa MRT3, LRT2, LRT1 kundi sa lahat po ng relays natin ng tren at maging ibang modes of transport.
3: Simula na rin ang Piso Fare Cashback Promo ng RCBC na epektibo hanggang sa katapusan ng Hulyo. Ako si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sa lagay ng panahon, nagpapaulan pa rin ang habagat sa ilang bahagi ng bansa ayon sa PAGASA. Maulan ang panahon sa Ilocos, Zambales, Bataan, Tarlac at Benguet. Makakaranas din ng kalat-kalat at panakanakang pag-ulan ngayong gabi sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala, ganap nang naging tropical depression ang bagyong may international name na Haisien. Ito ay nasa mahigit 1,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas na may bilis na 55 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Posible itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng 24 na oras. Pero hindi ito inaasahang makaapekto sa anumang bahagi ng bansa. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Dr. Jose Britanio Pujalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health kapalit ng nagbitiw na Secretary Teodoro Herbosa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagsumite ng courtesy resignation si Herbosa dahil sa kanyang kalusugan matapos sumailalim sa isang medical procedure. Si Pujalte ay isang batikang orthopedic surgeon at matagal ng lingkod bayan na may mahigit 3 dekada ng karanasan sa pamahalaan. Mula pa noong 2014, pinamumunuan na niya ang Philippine Orthopedic Center bilang Medical Center Chief 2. Nagtapos si Pujalte ng medisina sa University of the Philippines at may master's degree sa Hospital Administration mula sa Ateneo. Nagsanay din siya sa Japan, United States at United Kingdom.

0: dati na rin naging presidente ng Philippine Orthopedic Association at ASEAN Orthopedic Association.
1: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw bilang kalihim ng Department of Health si Dr. Jose S. Puhalte Jr. Baon ang malawak na karanasan at natatanging pamumuno bilang doktor, hospital administrator, guro at lingkod bayan na may mahigit na 3 dekada sa pagsusulong ng pampublikong pangkalusugan.
2: Oil price hike ang sasalubong sa mga motorista bukas, kasabayan ang muling pag-init ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos.

0: taas o bababa ang presyo ng petrolyo?
1: Nag-range tayo kasi we thought that with the agreement mag kakalma na yung presyo, ano? But by observation of this week and last week, parang hindi pa siya bumababa at bumaba. So we decided to be stricter on the prices.
0: Marami kasi nagreklamo na sinasamantala ng mga gasolinahan ang paniningil ng mas mataas na presyo sa price range.
1: If the prices are still volatile, ayaw natin ng abuse, no? Kaya mas madali po ma-monitor at ma-control po ng DOE pag definite yung isang presyo lang.
0: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
2: Balitang showbiz muna tayo mula kay Jai Ho. Jai!
3: Hi Miss Nins, hi Sir Jack, at sa lahat ng ating mga karangkada, heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Inanunsyo na ang apat na unang bigating pelikulang palahok sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Pasok ang second miracle in cell number 7 na pagbibidahan muli ni Agamulak, ang Amir na pagbibidahan ni Argus Astiras at Dennis Trillo. Haunted Carnival kasama sina Fiang Smith, Julia Barreto at Maricel Soriano. At makitawa with Vice Ganda at Vic Soto sa pelikulang The Greatest Showdown. Samantala, nakapanayam natin sa Joy Hot exclusive si Hershey Neri at kinamusta natin siya sa kanyang kauna-unang Cinemalaya movie.
4: Sobrang exciting kasi diba for the longest time comedy yung ginagawa ko. Sabi ko, what if i-try ko naman maging serious actor siya? Tatawa ko. Pero yun, nag-audition ako. Kasi pumila ako sa UP from 12 p.m. tapos 4 p.m. na ata ako nakasalang. Ang dami namin noon. And then thankfully, three directors took a chance on me. So meron tayong three films this year. Ganggang, Tirik at Animal. So sa Ganggang, support character ako doon ako si Ma'am Anding, isa akong teacher ng mga bata sa Ganggang. And sa Tirik at Animal naman, may cameo scenes tayo doon, nakakatawa.
3: Mga ka-vibes at sa lahat ng mga karangkada, nagsimula na nga kaninang umaga ang mga bagong programa at tambalan sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Mas pinalakas, mas pinabongga ang mga ka-vibes ninyo sa Soundtrip kasama ang bagong programa na iDiva Nights with DJ ID mula 6 p.m. to 9 p.m. at susundan naman ng Heart Speaks kasama si DJ Alex from 9 p.m. to 12 midnight. Tuloy-tuloy naman ang Banana Crew kasama ang nag-iisang beshi ng bayan at ito ay para sa Home of the Stars na Banana Crew 3 p.m. to 6 p.m. Tutok na araw-araw sa mas pinalupit na mga ka-vibes sa Soundtrip sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hotels and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo, Sir Jack and Miss Nina.
2: Maraming salamat, Jai Ho.
3: Salamat po.
5: Thanks, Jai.
2: At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corbus.
5: At ako naman si Jack Batallones para hindi mauli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: mapapagang balita. Bagong pagtigo ng prosekusyon, humarap sa impeachment trial, kaugnay pa rin ng pantaumano ni Vice President Sara Duterte na ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating Speaker.
1: Are you referring to the Operation Romanov mentioned by the blogger Princess Maui during the online press conference at BPSR?
2: Yes, Your Honor.
0: Detalye sa Operation Romanov na sinasabing pinaghukutan ng banta ni VP Duterte, siniyasat. 8 taong gulang na bata patay matapos umanong painumin ng pampapurga sa isang eskwalahan sa 13 Matres sa Cavite. Dalaga patay matapos mahulog sa sinasakyang tricycle sa Balagtas, Bulacan, kaanak, dudang aksidente ang nangyari. Tatlo pang bangkay nakita sa laot kasunod ng malawakang bahat ng landslide sa Davao Occidental. Habag at humina pero bagong bagyo binapantayan. Dating Ateneo head coach Tab Baldwin, ariba pa, pinasasampa ng NBI ng kasong kriminal sa Department of Justice kaugnay ng pagkamatay ni Narine Baterbonya at Divine Adini. Vini, ibinahagi ang core memory sa concert sa Cebu, sunod na magpapasiklab sa Summer Sonic sa Japan.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinresenta ng prosekusyon ang panibagong testigo nito kaugnay ng Article 4 o ang umano'y pagbabanta niyang ipapatay ang Pangulo, First Lady at nooy House Speaker. Nagkaroon din ng debate tungkol naman sa isa pang testigo ng prosekusyon na humiling na mas maagang maisalang sa witness stand. Live mula sa Senado, nagpapatrol, RG Cruz. RG, anong nangyari sa ikaapat na araw ng paglilitis?
2: Alvin, sa umpisa pa lang ng hearing ay tinanong na ni Senator Judge Raffy Tulfo ang depensa upo sa sinabi nito noong nakaraang linggo tungkol sa Operation Romanov o ang banta umano sa buhay ng bise at ng kanyang pamilya.
3: Are you referring to the Operation Romanov mentioned by the blogger Princess Maui during the online press conference of BPSR? So will you be presenting her as your witness?
4: It will depend on what will be established by the prosecution.
3: So, in other words, will you also be presenting any other witness to prove this threat or this Operation Romanov?
4: Yes, Your Honor, that will be part of our evidence in chief.
2: Iralmahan naman ang nais ng prosekusyon na unahin sa witness stand si NBI Director Melvin Matibag dahil may pupuntahan siyang conference sa ibang bansa.
5: I find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week.
6: That might be a bad precedent.
7: We will not disrupt the scheduled list of witnesses. We will simply advance it one day.
8: I don't think we issued a subpoena Director Matibag for this week.
9: Biglang may mga ganitong suppression na hindi ho natin paghahandaan at hindi naman ho yan magiging maayos at patas para po sa ating mga center judges.
2: Inisa-isa ng depensa ang dahilan ng pagtutol nito kabilang ang paglabag sa napagkasundo ang ihaharap ng mga testigo ngayong linggo at pati sa karapatan nila makapag-cross-examine ng maayos. Sa huli, hindi na muna dinesisyonan ng korte ang hiling ni Matibag at sa halip ay humingi ng sulat mula sa hepe ng NBI at imbitasyon sa pupuntahan. Samantala, isinalang na sa witness stand ng ikalawang prosecution witness si Attorney Jeremy Lotok, ang pinuno ng NBI Cybercrime Division noong iniimbestigahan ang umano'y banta ng bise. Sumentro ang pag-uusisa o direct examination ng mga taga-usig sa resulta ng investigasyon at ng NBI na seryoso at totoo at ang mga umano'y banta na basihan ng kasong grave threats at inciting to sedition. Pinalabas din sa korte ang mga video ng pagmumura ng bise.
10: It's very much factor because we want to establish the intent of the Vice President, and that intent is crucial in our investigation. In those utterances, the Vice President said, wag kang tumigil hanggat hindi mo sila mapapatay. It shows persistence on the part of the Vice President, that she was determined to carry out those utterances.
2: Alvin, nariyan rin ang ilang pahayag ng bise uko sa liderato ng bansa. Para kay Lotok, hindi pwedeng palampasin ang mga sinabi ng bise dahil baka may ibang manamantala.
10: Pwedeng mag-take advantage doon yung ibang grupo thinking na pag in-assassinate natin ang tatlo, ang sisisihin ang Vice President. So marami hong angulo, Your Honor, para ho sa amin sa law enforcement. Medyo magiging disorder, magiging chaotic, magiging anarchy yung society.
2: Alvin, Anya, ipinatawag din ng NBI mismo si Vice President Sara Duterte hindi lang kaugnay ng umano'y pagbabanta niya, kundi pati ang sinasabi niyang banta sa kanyang buhay. Pero hindi ito dumalo at sa halip sumulat ang kanyang kampo para magpaliwanag.
10: I think the Vice President in effect was saying there were office matters to tend to. If I remember it right, sinasabi doon we must state the obvious. The NBI is under the administrative supervision ng Secretary of Justice, who is an alter ego of the President. And the executive secretary is the chief alter ego.
2: Kinontra rin ni Lotok ang depensa ng bise sa inihain niyang sagot sa articles of impeachment.
10: If we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech, if we allow that to become the norms of our society, then who would prevent anybody from doing the same to anyone? Freedom of speech protects lawful expression, but it does not protect utterances that satisfies the elements of a criminal offense, like this one, Your Honor.
2: Alvin, iginiit rin ni Lotok na hindi pwedeng idahilan sa umano'y banta ng bise ang kondisyon noon ng Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez na nakaditine sa House of Representatives noon. Ani Lotok, bago pa man naditine si Lopez, may kinontrata na umano ang bise para patayin ang mga nabanggit na personalidad. Dito na natapos ang direct examination kay Lotok na nauwi naman sa pagtatanong ng mga senador bago ang cross-examination ng depensa. Alvin?
1: RG, mukhang overtime ngayon yung Senate Impeachment Court. Kung mga nakaraang, nung mga nakaraang linggo, maagang natatapos. Eh ngayon, hindi pa natatapos, RG, ano?
2: Oo, ito yung pinakamahaba ng hearing so far, ang fourth hearing. Dahil sa ngayon, ano, no, bago ako sumama sa inyo dito sa ating TV Patrol, ay naiwanan kong nagtatanong ang, o nagsisimula na, o nasa kalagitnaan na pala ng cross-examination ng depensa. Bago niyan, nagkaroon muna ng mga pagtatanong ang ilang mga senador doon sa testigo nga, sa ikalawang testigo nga ng prosecution. At yan naman ang kalakaran talaga kapag ka, meron silang mga gustong itanong, ay pwedeng sumingit ng tanong ang mga senator judges. Alvin?
1: So tuloy na bukas si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ng Pangalawang Pangulo.
2: Siya ang nakasubpina at nakatakda at nakaschedule na tumistigo bukas. Bagamat merong, tandaan natin, merong pang unresolved na issue o tungkol doon sa hiling ni NBI Director Melvin Matibag na mauna siya.
1: Maraming salamat, RG Cruz!
11: Sa ibang balita naman, patay ang 8 taong gulang na bata matapos umanong painumin ng pampapurga sa eskwelahan sa 13 Martires, Cavite. At live mula Cavite, nagpa-patrol Michael Delizo. Michael, natukoy na ba kung ang pampapurga ang dahilan ng pagkamatay ng bata?
12: Karen, ayon sa Department of Education, no, normal naman talaga ang adverse event o yung tinatawag ding side effect. Katulad lang ito, no, sa pagbabakuna, at karaniwan nangyayari ito sa hindi bababa o sa hindi tataas sa 10% ng administered population. Matagal nang ginagawa, Karen, ng DepEd at ng DOH itong deworming. At wala namang bagong gamot. Ito pa rin yung gamot na aprobado ng Food and Drug Administration at ginagamit globally o sa iba pang mga bansa. Sa kaso ng namatay na bata, Karen, no, hindi pa tukoy dahil iniimbestigahan pa kung konektado nga talaga doon sa deworming, doon sa gamot, ang kanyang ikinamatay, at patuloy pa yung investigasyon dito, Karen.
2: Nagdadalamhati ang tiyuhin at lola ng 8 taong gulang na si Rex Mission. Namatay si Rex matapos makaranas ng umano'y adverse effect ng purgahin sa eskwelahan sa 13 Martires, Cavite. Malambing at libo si Rex ayon sa kanyang pamilya at magdiriwang sana ng birthday sa July 22.
13: Sa araw-araw namin buhay, kami kumakain magkasama
14: para sa masalubong na. Kaya nga sabi ko, hindi ko lang. Mahal nga ako, hindi ko nakti-uwi, hindi ko nakauwi.
2: Malusog at aktibo si Rex sa sports, kaya nabigla ang pamilya sa sinapit niya. July 2 nang painumin ng guro ng Ansel Mintic Medication si Rex sa Hugo Perez Elementary School Annex bilang bahagi ng deworming program. Nagbigay naman ng consent ang magulang. May sipon daw umano at hindi pa kumakain si Rex ng purgahin. Matapos mapainom ng gamot, ay bigla umanong sumama ang pakiramdam ni Rex. Mataas ang lagnat, nahilo at nagsuka.
15: Sunod-sunod na po doon yung seizure niya, seizure. Parang ano na siya, naging finger siya, hindi siya makahinga. Hanggang sa pag ano, inijiga na siya ng gamot, pampare-pare sa puso niya, wala na. Ano, matay na po siya.
2: Ang bilis lang ano, ma'am.
15: Kaya nga po, nagtataka po ako.
2: July 3, pumanaw si Rex.
16: Septic shock ang sinasabing dahilan ng pagkamatay ni Rex Bunsod ng impeksyon. Paglilinaw ng Department of Education, wala namang pagkakamali sa pag-administer ng gamot ng guro. Hindi umano sumobra ang dosage at kung makainom man ang bata ng hindi nakakain, ay pananakit lang ng tiyan at pagsusuka ang posibleng adverse effect.
17: Wala namang pagkakamali kasi yung teacher is marami naman siyang binigyan. Yung gamot na ginamit, ito na yung ginagamit globally. Talagang approved din ito ng FDA.
16: Ayon sa DepEd, pito pa ang naitalang adverse events sa eskwelahan pero gumaling din agad ang mga estudyante at nakabalik na sa eskwela. Patuloy pa ang investigasyon kung korektado nga sa deworming ang ikinamatay ng bata.
17: Nakikiusap po kami sa publiko na huwag po nating husgahan, huwag muna tayong manghusga at sana hayaan natin na umusad yung investigasyon sa nangyaring ito at sana ang tingnan natin ay yung kapakanan ng mga kabataan. At
18: this does not mean na meron po tayong nakikitang negligence or any liability there, but there was a death and a child at that. So yung chief of police po natin ay nandun na kasalukuyang nag-ipag-coordinate sa DepEd for the conduct of a joint investigation.
16: Iginit ng DepEd na ligtas ang deworming at matagal na itong programa ng kagawaran kaakibat ang Department of Health. Karaniwan itong isinasagawa bago ang feeding program.
17: Kasi siyempre, pag nag-feeding tayo, kailangan malinis doon sa mga worms kasi pag pinakain natin, ang makikinabang sa nutrients at vitamina ay yung katawan ng bata, hindi yung mga worms.
16: Mahalaga ang deworming para matiyak na malusog ang bata, nakukuha niya ang tamang nutrisyon at para siya ay makapag-concentrate at matuto ng gusto sa paaralan. Nangako ang pamahalaan ng tulong sa pamilya ng nasawing bata. Binigyan din ng psychological intervention ang guro na nakatatanggap umano ng bashing at pananakot.
19: We can provide of course yung tulong pinansyal para sa burial assistance, but more importantly yung pong psychosocial first aid para sa mga pamilyang naulita.
16: Samantala, tumanggi ng magbigay ng panayam ang DOH at ipinaubayan na umano nila sa DepEd ang mga pahayag kaugnay ng insidente.
20: Karen, sa ngayon ay nakaburol pa rin ang labi ng bata doon sa kanilang bahay. Dapat ay noong Sabado, ililibing na siya pero ipinagpaliban muna dahil sa hiling ng pamilya na i-autopsy na rin ang bata. Kaninang hapon ay nagtungo ng pamilya sa National Bureau of Investigation para humingi ng tulong at nagpaalala na rin sila sa Public Attorney's Office as a Volunteer Against Crime and Corruption o VACC. Karen, balik sa'yo.
11: Michael, ilang katanungan lamang no, ilang estudyante ba ang nakatanggap ng pampapurga o sumailalim sa deworming noong araw na yon, Michael?
20: Karen, yung bilang ng estudyante hindi pa natin nakukuha mula sa DepEd, no? Pero dito sa kasong ito, yung isang buong classroom, yung nakaranas, yung mga nakaranas ng adverse event ay doon mismo sa isang buong section na yon. Bale, sa isang advisor lang siya nangyari, Karen, no? So 7 yung students na nakaranas ng adverse effect bukod pa doon sa estudyante na namatay, Karen.
11: Pero hindi lang yung classroom na yon ang diniworm nung araw na yon.
20: Tama ka rin kasi pang buong eskwelahan, pang buong division po nung DepEd itong ginagawang deworming o pagpupurga.
11: Alright, Michael, isang tanong na lang, na autopsy na ba? Kasi ang nasa report mo, ikinamatay nung bata ay septic shock. So na autopsy na ito, alam na ba ang sanhi yung septic shock? Pero dapat may pinagmumulan yun eh.
20: Karen, yun nga, septic shock yung ikinamatay ng bata dahil umano sa infection. Ngayon, yung autopsy ay hindi pa naisasagawa at humihingi pa ng tulong ang pamilya sa NBI para ipa-autopsy yung katawan ng bata. At doon pala malalaman kung ano ba talaga yung iba pang naging sanhi ng pagkamatay ng bata, Karen.
11: Maraming salamat, Michael Delizo.
21: Isang mag-aaral ang binugbog ng mga kapwa kabataan sa labas ng Lambakin National High School sa Barangay Lambakin High in Nueva Ecija. Sa video o sa cellphone video, minamaneho ng estudyante ang isang tricycle noong Webes, July 9. Nang lapitan siya at bigla na lamang pagsusuntukin ng ilang kabataan. Sa iba pang video, nakunan din ang suntukan ng biktima at ng isa pang estudyante sa labas rin ng nasabing paaralan. Batay sa salaysay ng pamilya, nagsimulang insident matapos mapagkamala ng ilang kabataan na ang biktima ang nagsumbong sa isang guro tungkol sa umano'y paggamit ng vape ng ilang mag-aaral. Naayos naman umano ang insidente at nag-usap sa barangay ang magkabilang panig. Pero ayon po sa pamilya ng biktima, nakararanas pa rin ng pangaharasang estudyante sa social media. Dahil dito, ayaw na umano niyang pumasok sa paaralan. Wala pang pahayag ang eskwelahan sa nangyari. Ayon po sa HN Police, may mga tauhan na silang umiikot sa mga eskwelahan para mapigilan ang mga ganitong insidente. Iniimbestigahan na rin umano nila ang nangyari.
1: Pwede nang ibiyahe si Senador Rotante Marculeta ayon sa mga doktor sa PNP General Hospital. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Benali Payani, hepe ng Internal Medicine Department ng ospital, na clinically stable na ang senador at kontrolado na ang kanyang alta presyon. Pero kinakailangan pa rin anyang tapusin ang kanyang antibiotics para sa mild pneumonia hanggang Miyerkules. Hindi na rin nila irekomendang ilipat siya sa iba pang ospital para sa karagdagang gamutan. Dagdag ni Bayani, araw-araw silang nagsusumiti ng medical report ng mambabatas sa Sandigan Bayan.
0: For completion po ng antibiotics sa kanya, then anytime po pwede naman na po siyang kumarap po sa kanya.
3: Nagsubite na ng rekomendasyon ang National Bureau of Investigation sa Department of Justice para sa mga reklamong kriminal na maaring kaharapin ni dating Ateneo coach Tab Baldwin kaugnay ng pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
22: Kahon-kahong mga dokumento ang isinumite ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice para irekomendang sampahan ng mga kasong kriminal si dating Ateneo de Manila University Head Coach Tab Baldwin at iba pa. Ito ay kaugnay ng pagkalunod ng mga Ateneo player na sina Rene Paterbonia at Divine Adili sa gitna ng aktibidad ng koponan sa Dipakulaw Aurora noong June 8 ayon sa NBI. 2 counts ng reckless imprudence resulting in homicide ang dapat isampa sa mga coaching staff na nagplano at nagsagawa ng water resistance run. Bukod kay Baldwin, ay kasama ang mga strength and conditioning coaches, assistant coaches, at physical therapist. 2 counts ng simple negligence resulting in homicide naman ang rekomendasyon ng NBI para sa mga supervisory o venue respondents na walang aktwal na kaalaman sa drill. Ito ay laban kina Ateneo Athletics Director Emmanuel Fernandez at mga opisyal ng Hermanos Resort. Kasong administratibo naman ang inirefer ng NBI sa Department of the Interior and Local Government laban sa mga responsableng opisyal ng munisipalidad. Nauna nang nagrekomenda sa DOJ ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ng mga posibleng kasong isampa laban kina Baldwin kasama ang kasong homicide.
23: We received that referral from the NBI and together with the earlier complaint filed by the PNPCIDG, now we are consolidating everything, no? And soon we will be coming up with a decision on how to proceed.
22: Sa isang pahayag, sinabi ng Ateneo na patuloy nilang nirerespeto ang mga proseso at hindi na muna magkokomento. Patuloy ring nagbigay suporta ang universidad sa mga miyembro ng Ateneo community na apektado ng mga development sa kaso habang nirerespeto ang karapatan nila sa due process. Hiniling din ng Ateneo sa publiko na respetuhin ang due process. Tiniyak ng DOJ na dadaan sa masusing evaluation ng panel of prosecutors ang mga rekomendasyon ng NBI at ng PNP. Bagamat nauna nang sinabi ng departamento na hangad nila ang hustisya para kina Baterbonia at Adili at papapanagutin sa korte ang sino mang nagbabaya sa kanyang tungkulin. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
21: Kinumpirma po ng Malacanang na nagbitiw na si Health Secretary Ted Carbosa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tinanggap na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation ni Carbosa. Nagpa-opera sa tuhod si Carbosa noong July 7 at kailangan magpahinga ng ilang buwan. Nagpasalamat po si Carbosa kay Marcos sa pagkakataong magsilbing kalihim ng DOH at sa tiwala ng Pangulo sa kanyang trabaho. Nahaharap ang dating kalihim sa isang criminal at administrative complaints. Kabilang Kulang dito ang umano'y paglilipat ng mahigit 100 milyong pisong health funds sa isang voluntary contribution sa WHO at umano'y pag-aksaya sa halos 1.5 bilyong pisong halaga ng iba-ibang gamot na hindi ipinamahagi at nag-expire lang sa mga bodega.
4: Nag-resign po siya dahil po sa kanyang kalusugan. Isa na alang-alang po ng Pangulo ay ang kanyang kalusugan.
21: Samantala, itinalaga bilang bagong kalihim ng kagawaran ng administrator ng Philippine Orthopedic Center na si Dr. Jose Britanio Puhalte Jr. Si Puhalte ang founder ng Philippine Shoulder Society at nagsilbi bilang isa sa mga pinakabatang presidente ng Philippine Orthopedic Association. Naging pangulo rin siya ng ASEAN Orthopedic Association.

0: Ngayon naman ang ating sports patron mula sa bagong gupit na si Gretchen Fulito. Welcome back, Gret.
1: Thanks, Ate B. Nagpahayag ng pasasalamat si Pinay tennis star Alex Ayala sa pagharap niya sa mga kababayan sa exclusive meet and greet event sa Bonifacio Global City. Ibinahagi ni Ayala ang kanyang mga natutunan sa kanyang makasaysayang kampanya sa Wimbledon. Nagpapatrol, Paige Javier.
2: Isang araw matapos makauwi sa bansa, busy na agad si Pinay tennis ace Alex Ayala. Suot ang kanyang ruffled socks, nakangiting humarap si Ayala sa ilang fans sa exclusive meet and greet sa Taguig. Malaki ang pasasalamat ni Ayala sa suporta ng mga kababayan. Aminado siyang may pressure kada laban, pero sa tagal niyang naglalaro ng tennis, natutuan niya siyang mag-focus sa laro at sa kanyang sarili.
3: I think it has a lot to do with self-esteem and self-confidence. So now it's like a rock, guys. I'm happy to say that, you know, I love myself. I'm not comparing to anyone else, and I wish that on every little girl and every woman.
2: Binahagi din ni Ayala ang kanyang mensahe sa kanyang younger self habang nagsisimula pa lang sa tennis. Nag-trending nitong Wimbledon ang sagot ni Ayala matapos niya ialay ang panalo sa kanyang 4-year-old self.
3: What I would tell her is that it's so much better than she could have ever imagined. You know, living out your dreams and, you know, thinking that she has the life that she's always wanted and she's worked for it. And that she still has so much to look forward to. I think she'd be happy.
2: Ayon kay Ayala, itinuturing niyang highlight ng kanyang career ang makasaysayan niyang kampanya sa Wimbledon, kung saan umabot siya sa ika-apat na round.
3: It's my best result in a Grand Slam. If anything, it just motivates me to work harder. I'm even more ambitious now. I'm even more hungry. Growing up, I've always had big dreams. And now that I've gotten a glimpse of what it's like to live them out, those dreams just keep getting bigger and bigger. And I think that's a great thing when it's backed up by hard work.
2: Ilang atleta ang namataan sa meet and greet gaya ni na basketball stars Kiefer Avena, Jack Animam, Camille Clarin at Kent Pastrana ng Gilas Pilipinas Women. Spotted din si content creator Scarlett Kramer na ilang buwan nang sumasabak sa competitive tennis. Tuwang-tuwa siya sa pagkakataong makita up close ang kanyang idolo. Present din si 2026 palarong pambansa gold medalist Maristela Toricampo. Anya, lalo siyang ginanahang ipagpatuloy ang kanyang tennis journey ngayong nakita niya ng personal si Ayala.
4: It feels so unreal po. Hindi ko po talaga ma-imagine na ma-meet ko siya in person. Mas lalo po ako na-inspire na magpursige at abutin din po yung dream ko na sana maging pro tennis player din po katulad.
2: Habang patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa iba, nananatiling mapagkumbaba si Ayala at pursigido sa kanyang pangarap.
3: I feel so honored to be an inspiration to these girls and I think about the people who have inspired me growing up and I'm really thankful for what they've done in my journey and the part that they've played in my journey. So if I can touch their lives in a positive way, no matter how big the impact, then I'll be very grateful.
2: Para sa Pinay Tennis Ace, karangalang magsilbing inspirasyon sa iba at lumikha ng kasaysayan sa Philippine sports. Paige Javier, ABS-CBN News.
5: Sa pagpabalik ng TV Patrol, bilang ng mga nasawi sa malawakang baha at landslide bunsod ng Habagat, nadagdagan pa. Taong kinontrata umano ng Vice Presidente para patayin ang Pangulo, First Lady at dating Speaker, tinalakay sa pagpapatuloy ng impeachment trial. At Signals Concert ng Pini sa Cebu, big success! Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: TTZMM, numero uno sa aksyon.
7: Ang oras, 4 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
9: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
10: Tuloy lang sa activities on the go.
9: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
11: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
9: Let's go!
10: Make your move, baby.
11: Arthrisin, get going!
12: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: TTTZMM, numero uno sa aksyon!
7: Ang oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: TV Patrol sa DZMM.
15: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 3 daan lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng 1:00 ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40. 40 Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo.
16: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
17: Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
18: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.
17: Simula July 6, 1:00 ng hapon, kasama si na Peter Musni, Danny Buenafe, Tony Velasquez, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo, at ang ating mga Radio Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan kasama sina Peter Musi at Rica Lazo. Alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
19: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
20: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
6: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Patuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinimula ng pag-usapan ang taong kinontrata umano ng Vice Presidente para patayin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady at dating House Speaker. At live mula Senado nagpapatrol, Katrina Domingo. Katrina, natukoy na ba kung sino ang umano'y assassin na sinasabing kinontrata ng pangalawang Pangulo?
1: Sa ikalawang oras ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ay diniretso na ng ilang senator judge si NBI Regional Director Jeremy Lotok na tanungin kung natunto na ba ng mga investigador ang sinasabing kinontrata ng Vice Presidente na papatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Aminado si Lotok, dating hepe ng NBI Cybercrime Division, na wala silang validated information sa pagkakakilanlan ng umano'y hitman na kinontrata ni Duterte.
2: We tried to elicit information both from those people who have personal knowledge during the online press conference. Unfortunately, wala kaming ma-establish na validated information na confirmed. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami.
3: Did the investigation uncover any evidence, if there's any, that the respondent had taken steps to carry out these threats or these statements that she made in public?
2: Whether or not meron na-execute na o may inutusan, I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung aming director, kasi sa kanya po yung pool ng information. At the same time, yung jurisdiction na yan, nasa intelligence service po namin.
1: Pero iginiit niyang totoo man o hindi ang pangongontrata sa isang mamamatay tao, mananatilian niyang labag sa batas ang bandang pagpatay sa Pangulo ng Bansa.
2: If the second highest official of the land sinabi yan, it's hindi ho biro yan. We believed that those utterances have a tendency, Your Honor, to stir up the people, to go against the government, have tendency to disturb the public peace of the community, the peace of the community, and have tendency to undermine public safety and public order. And I think that's elements of the inciting to sedition.
4: Kung hindi po ma-identify o ma-locate ang sinasabing assassin, does that automatically mean that the threat is no longer credible or actionable?
2: The threat was absolute. We examined the utterances objectively.
4: Did her position, her access or authority naka-apekto po doon sa how your investigation was conducted?
2: She is the second highest official of the land, and definitely she's capable of doing so. And then there is that motive in the sense na may mga issues na sila, galit na ang Vice Presidente, then na-trigger dito sa November 23.
4: And you would say it's not usual, the usual?
2: It's not the usual.
1: Pinigari ng ilang Senator Judge ang depensa kung bakit hindi pa itinatanggi ni Duterte sa publiko ang kanyang mga pagbabantang binitawan sa online press conference noong November 2024.
5: Is there a denial that the Vice President actually spoke to a person to contract, to spoke to a person to kill?
6: There has been no, in any instance, that the Vice President had come out on TV or radio saying that, hindi, joke only, nagkamali ako.
7: There is, Your Honor, and we just reserve our right to present that evidence at the proper time as well.
1: Samantala, kwestiyon ng ibang Senator Judge kung inimbestigahan din ba ng NBI ang mga sinabi ni Duterte na banta sa kanyang buhay.
2: Kanda ko kami, Your Honor, ng open source. Wala ko kami na-validate, sir, na aside doon sa pag-aalis ng 75 personnel na security personnel from BPSPG,
4: okay,
2: and then inilipat ho sa Manila, Wala ho kaming na-validate nor na-confirm. Your Honor, insofar ho as Cybercrime Division is concerned, pero hindi ko po alam, baka yung intelligence service namin meron o kaya yung director may alam.
1: Si Senator Aimee Marcos naman ay nagtataka kung bakit umano may mga subpoena at affidavit nang inissue ang NBI noong November 6 o mahigit dalawang linggo bago ang presko ng bise. Ayon kay Lotok, ito umano ay typographical error lamang dahil December 6 ang tamang buwang inissue ang mga subpoena at hindi Nobyembre. Karen, sa ngayon ay nagpapatuloy yung cross-examination ng depensa doon sa ikalawang witness na ipresenta ng prosecution na si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Kung masusunod yung kanilang schedule ay matatapos ngayong araw ang pagsusuri kay Lotok at bukas ay inaasahan na ipatatawag na dito sa Senate Impeachment Court ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Karen.
0: Katrina, kapansin-pansin kanina na ang depensa ay kumbaga walang mga objections, no, na marami. Hinayaan nila ang prosecution na magtanong at ang testigo na magsalita ng dere-derecho. Tinanong ni Senator Mick Zubiri, nagsalita ba ang Vice Presidente, nag-sorry ba at any point? Sumagot ang depensa at sinabing oo, pero sa panahon namin pag nagpresenta kami ng ebidensya doon sa artikulong yun. Kailan yun, Katrina?
1: Kung susundin natin yung schedule na unang inihayag ng Senate Impeachment Court, tatapusin muna ng prosecution yung pagpapresenta ng kanilang mga witnesses. Bukas na banggit natin na si Attorney Zuleika Lopez, pagkatapos niyan ay si NBI Director Melvin Matibag, pagkatapos ay isa namang opisyal mula sa House of Representatives, at sa Wednesday natin malalaman kung may karagdagan pang witnesses na ipatatawag ang mga prosecutors. Pag natapos na yung presentation ng prosecutors at yung cross-examination nung mga witness ng mga prosecutors, inaasahan naman natin at saka pa lamang mabibigyan ng pagkakataon ang depensa na ipresenta naman yung kani-kanilang sariling witnesses at dokumentong magpapatunay na hindi nag-commit ng grave threats at inciting to sedition ang Vice President ng Pilipinas.
0: So, Karen, ibig sabihin, ang depensa magpipresenta pa ng ebidensya nila pagdating dyan sa artikulong yan na grave threats, posible by Wednesday or next week na ng Monday.
1: Karen, posible na next week na dahil kung susundin natin yung schedule nila na one witness per day, ang magiging schedule ngayong linggo ay bukas, Tuesday, si Attorney Zuleika Lopez, Wednesday ay either si NBI Director Melvin Matibag o yung House of Representatives na opisyal, at pagkatapos nun ay sa Wednesday pa lang ipapresenta o ihahayag ng prosecution kung mayroon silang dagdag pang ipapatawag. So far kasi, Karen, meron silang tinatawag na 5-day rule kung saan kailangan bigyan ng advance, 5 days in advance ang magkabilang panig para mapaghandaan nila yung pagko-cross-examine o the direct examination doon sa mga witness. So far, wala pang inihahayag na final list o final witnesses ang prosecution, kaya hindi pa makapagbigay ng final date kung kailan magsisimula yung presentation of witness ng defense.
0: Alright, at para sa ating audience, no, nais ko lang sabihin na hindi pa rin natatapos ang impeachment trial ngayong araw na ito. Ang napapanood nyo ngayon ay live po yan mula sa Senado. So halos 5 oras na at 10 minuto ang trial sa araw na ito. Perhaps isa na ito sa mas mahaba, no, na mga oras ng impeachment trial kumpara sa nung nakaraang linggo, dahil hindi pa po tapos ang testigo. Nagbabasa pa po sa kanyang notes at ang cross na ata ngayon ang nangyayari, cross-examination na. Maraming salamat sa iyo, Katrina Domingo, nag-uulat ng live mula Senado.
8: Patay ang 3 miyembro ng isang pamilya sa San Luis Solano, Nueva Vizcaya na hinihinalang na kuryente. Nadatnan na walang buhay ang ama, ina at grade 5 na anak na halos magkakapatong sa likod ng kanilang bahay. Ayon sa kapatid ng lalaking biktimang si Alfredo Costales Jr., posibleng nagsampay ang kanyang kapatid sa alambre matapos maligo ng makuryente. Nakadikit kasi sa yero ang sampayan ng mga biktima kung saan sinasabing may sumayad na live wire. Dahil sa tindi ng pagkakakuryente, nang itim at pumutok ang iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima. Idiniklarang dead on arrival ang tatlo sa ospital. Nakaligtas naman ang tatlong taong gulang na anak na lalaki na naiwang mag-isa sa loob ng kanilang bahay. 20 na ang patay habang 16 pang nawawala sa buong bansa dahil sa epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. 3 bangkay naman ang una mga biktima ng landslide at baha sa Jose Abad Santos, Davao Occidental ang na-recover sa laot na Paw Patrol, Hernel Tokmo.
9: Sinalubong ng hinagpis ng pamilya ang 3 bangkay na na-recover sa laot sa barangay Tanuman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Hindi nila matanggap ang sinapit ng mga kaanak na namatay sa baha at landslide noong Biyernes ng gabi. Sa kasagsagan ng malakas na ulang dulot ng habagat, 6 na residente pa ang nawawala. Matapos bumigay ang lupang kinatatayuan ng kanilang mga bahay sa gilid ng ilog dahil sa pagragasa ng tubig.
10: Ito na nga kung anak nga babae.
9: Kwento ng ina ng biktima, sinabihan na umano silang lumikas na. Pero nagluluto pa ang kanyang anak, kaya inabutan sila ng landslide.
11: Sinintiin, kumakain sila. Dito na dumaan ang tubig. Pag-ising na, sir, tingnan na marami na tubig, bumabat doon kasi nahulo na yung mga bahay ganun.
9: Patuloy ang search operations pero pahirapan pa rin ang paghanap sa mga nawawala.
12: Kung saan patuloy yung ulan, medyo lubog ang ito ang dagat at syempre mahaba ang coastline natin at saka strong din ang current.
9: Maraming pamilya naman ang nanunuluyan pa sa mga tents, sa mga paaralan at tabi ng daan, di lamang sa Jose Abad Santos, kundi maging sa bayan ng Glan sa Sarangani Province. Wala pa noong yumanig ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo. Pero binaha rin ang tent ng ilang evacuees sa barangay Butulan dahil sa pananalasa ng habagat.
13: Ang needs good na mo, sir, number one is CR.
9: Umaasa ang mga bakwit na magkaroon ng palikuran sa evacuation centers at malinis na tubig inumin at panligo. Samantala, sa Tubungan, Iloilo, gumuho ang lupa sa ilalim ng kalsada sa Igdambog Sur dahil sa malakas na ulan. Napuno rin ng makapal na putik ang sahig ng bahay ni Bayan Patroller Jonah Mechodoro Aguilar dahil sa gumuhong lupa sa barangay Nagba. Nagtulong-tulong naman ang mga residente sa Santa Barbara, Iloilo para ilikas sa kapilya ng barangay ang kabaong ng yumaong kaanak matapos abutan ng baha ang burol. Sa Occidental Mindoro, sugatan ang isang residente ng barangay Kasage sa bayan ng Santa Cruz. Matapos wasakin ng isang buhawi ang ilang bahay at pananim sa lugar, tinamaan sa mata ng lumilipad na kahoy ang biktima na muntik niyang ikinabulag. Sa Ilocos Sur, pinangangambahang mahulog ang ilang bahay sa tabi ng dagat sa barangay Quezon District sa bayan ng Santa. Ito'y matapos lumala ang sira ng seawall at tuluyan na ring na washout ang kalsada ng malakas na ulan at hangin. Sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, umakyat na sa 20 ang naiulat na namatay habang siyang sugatan dahil sa epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Patuloy ang paghatid ng tulong at pagsusuri ng pamahalaan sa mga sinalantang lugar.
14: Kasama sa isang mga mag-aaral po, no? Ano ang mga lugar na hindi na dapat tirhan? Ano yung mga lugar na dahil sa paggalaw din ng lupa, no? Ay naging prone din noong mga ilang araw ng pag-ulan, kaya gumuho.
15: The instruction to us ay tiyakin na ma-replenish agad yung mga stockpiles na nagamit natin o yung mga preposition goods na na-distribute dun sa mga lugar na naapektuhan nitong nagdaang sama ng panahon.
9: Ayon sa OCD, tuloy-tuloy rin ang kanilang paghanda sa mga parating na kalamidad. Hernel Tokmo, ABS-CBN News.
1: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, maulan pa ba ngayong linggo at may nagbabantabang bagong bagyo?
16: Bernadette, aaraw na at magiging maalinsangan sa malaking bahagi ng ating bansa, pero may mga pag-ulan pang aasahan ngayong linggo dahil sa papahinang habagat at thunderstorms sa hapon o gabi. Samantala, isang bagong bagyo ang nabuo sa silangan ng ating bansa. Lunes po yan ang umaga. Tropical depression pa ito sa pag-asa, pero in-upgrade na po ng Japan Met Agency bilang tropical storm na may international name na Haishen. Huli pong namataan ang bagyo sa layong 1,200 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay ang hangin na 55 kilometers per hour at may pabugsong umaabot ng 70 kilometers per hour. Kumikilos po ngayon ang bagyo pa-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Posibleng makapasok ito sa Philippine Area of Responsibility bilang tropical storm ngayong gabi po o bukas Martes ng umaga. Tawagin po ito sa local name na Josie. Mananatili ito sa gitna ng dagat malayo sa kalupaan at hindi po magtatagal ang kanyang pananalag pamamalagi sa PAR. Pwede makalabas na ito sa araw ng Miyerkules. Wala po itong inaasahang epekto sa ating panahon at lagay ng karagatan sa ating bansa. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas July 14, Martes sa Mindanao, maaraw po at maalinsangan maghapon sa maraming lugar. May kaunting ulan sa ilang bahagi bandang hapon at maulan po oras ng hapunan dito sa May Agusan del Sur, at pagsapit ng gabi ay meron pang mga pag-ulan sa ilang lugar dyan sa Mindanao. Maaraw at mainit rin sa maraming bahagi ng Kabisayaan, pero may manalakas pong ulan sa umaga dito sa ilang bahagi ng Bohol at ng Eastern Visayas, at pagsapit ng hapon ay posible rin po na may mga pag-ulan dito sa bahagi ng Panay at maging sa ilang lugar sa Samar Provinces. At pagsapit ng gabi ay pwede pang may mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Kabisayaan. Sa Palawan, may mga daraang kalat-kalat na ulan sa hapon, pero sa gabi po ay wala nang aasahang ulan sa halos buong probinsya. Dako naman tayo sa Luzon, may aasahan pang kaunting ulan dahil sa papahinang habagat sa kanlurang bahagi po ng Luzon, lalo po sa May Ilocos Region at sa Zambales. Uulan pagsapit ng hapon sa ilang lugar dito sa Kabikulan, at meron din pong posibleng thunderstorm sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon sa hapon hanggang pagsapit ng gabi, kabilang na po ang Cordillera at Cagayan Valley. Tayo naman sa Metro Manila, magsimula po ang araw na medyo makulimlim, pero aasahan po na maghapon

0: 10 ng bulkan bandang alas 6:30 ng umaga. Dahil sumiiral na habagat, kumalat pong abo mula sa bulkan. Nakuhanan ito ng ilang residente mula sa Legazpi City at Santo Domingo sa Albay. Bumagsak ang abo sa ilang tahanan at mga pananim sa lugar.
1: Susunod, 4 na Chinese na sangkot umano sa kidnapping for ransom, arestado sa Parañaque. At ang kwento ng pag-ibig sa isla ng pag-asa. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: TTZMM Numero 1 sa aksyon.
3: Ang oras alas 7:19 ng gabi.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay?
8: Liveraid Pro.
7: May Silymarin. May multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
7: with Liveraid Pro.
9: Mga alegasyong yumanig sa buong bansa, sasagutin. Bawat sagot, mapapakinggan, tututukan.
10: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
11: Simula July 6, alauna ng hapon, kasama si Peter Musngi, Danny Buenafe, Tony Velasco, Attorney Noel Del Prado, Rica Lazo at ang ating mga Radyo Patrol. Kasama rin ang kumpirmado at siguradong eksperto pagdating sa impeachment trial, Attorney Rico Domingo. Agahan rin natin ang pagtutok sa balitapatan. Kasama sina Peter Musi at Rica Lazo, alas 9 ng umaga sa nag-iisang DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.
2: DZMM Numero 1 sa aksyon.
3: Ang oras alas 7:21 ng gabi.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
12: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga

at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Kumukalaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol

0: arestado ng National Bureau of Investigation ang apat na Chinese na sakot umano sa kidnapping for ransom. Nasagip din ng mga operatiba ang biktima na isa ring Chinese. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
1: Get up, get up! Get up, get up!
2: Oh, okay, okay.
1: Go outside, go outside. Go outside. Go outside.
3: Naaresto ng NBI Organized and Transnational Crime Division o OTCD sa entrapment operation sa isang condominium unit sa Parañaque City ang apat na Chinese na nanghihingi umano ng 2 milyong pisong ransom kapalit ang paglaya ng kinidnap nilang kapwa Chinese.
1: Nakatali, sir. Paano?
3: Nasagip naman ng NBI ang biktimang ilang araw na umanong ikinulong ng mga suspect sa condo unit.
4: Nung buksan yung comfort room, nakatali yung kanyang paa, nakatali yung kanyang kamay, at talagang very visible yung mga injury sa kanya.
3: Lumabas sa paunang imbestigasyon na dinukot umano ang biktima matapos tumanging makipagtulungan o magtrabaho para sa isang business venture sa Cambodia. Pinaghihinalaan ng NBI na maaaring may kaugnayan nito sa operasyon ng mga online scam hub.
4: We are actually verifying kung anong klaseng trabaho itong pinipilit siya na mag-engage in. Pero alam naman natin na ang Cambodia is actually a scam hub. Maraming scam hub na itinayo dyan.
3: Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect.
5: 我不知道发生什么事情.
3: Pinagahanap naman ng NBI ang tatlo pa nilang kasamahan sa reklamong kidnapping at serious illegal detention. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
6: Iminungkagi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na palawakin ang paggunita sa tagumpay ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award bilang isang Maritime Victory Day. Tagumpay naman ng pag-ibig ang nabuo sa komunidad sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Nagpapatrol, Bianca Dava.
7: Sa Disyembre, magpapalitan ng I-DO ang public school teacher na si Lucky Jaya Marie Bulante at Philippine Air Force Airman Second Class Clyde Kent Enriquez. Dalawang Pilipinong pinagtagpo sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Dumating sa isla si Bulante bilang bagong guro habang ilang beses nang nadideploy doon si Enriquez.
8: Nakita lang sa daan. Pag-asa talaga eh, BBM kalayan sa atin. Kalayan kumal.
7: Nagpresentang magninong sa kanilang kasal si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Nagpunta sa isla si Teodoro para mamahagi ng gift packs sa mga residente bilang pagunita sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award nitong linggo. Sa ngayon, higit 500 residente na ang namumuhay dito.
9: Security perspective. Nakikita natin it's a habitation perspective already. There are health needs, there are sanitation needs, water needs.
7: Inatasan ng Defense Chief ang Armed Forces of the Philippines Western Command na magtatag ng Task Force Pag-asa para mapag-isa ang mga ahensya ng pamahalaan sa paghahatid ng mga serbisyo at pagpapabilis ng mga proyekto sa isla.
9: Access and facilities for access. Kaya yun, kailangan madaliin natin. Yun nga lang, ang kalaban natin dito panahon kasi seasonal lang pasok. So we have to find ways and means to fast track during times na pwede.
7: Ginunita rin ang kaisang dekada ng Arbitral Awards sa iba-ibang lugar sa bansa. Bukod sa Quezon City at Parañaque City nitong weekend, sa Cebu City, naglabas ang konseho ng resolusyong nagdedeklara sa July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day. Pinangunahan ni Teodoro ang pagdiriwang sa City Hall ngayong Lunes. Ayon kina Teodoro at Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña, ang pagtatanggol sa maritime rights ng bansa ay tungkulin ng lahat ng Pilipino saan man silang bahagi ng Pilipinas.
9: Resonating from the center of the Philippines, it gives magandang mensahe kasi yung awareness na hindi lang West Philippine Sea. Of course, awareness ng importansya na hindi natin ipaglaban ang West Philippine Sea. Baka may mawala pa eh.
10: Cebu is part of the Philippines. We are not going to alienate. I'm very proud of the City Council. We have to protect our own. And we have to be very careful that opportunities are being exploited to take advantage of our tolerance.
7: Suportado ni Teodoro ang panukalang gawing pambansang holiday ang paggunita sa arbitral award. Gayunpaman, mas nararapat anya itong palawakin.
2: It should have a wider scope, no? That it is a maritime victory day, so that it is inclusive for the whole maritime interest of the Philippines.
7: Hinimok din ng kalihim ang mga lokal na pamahalaan na isabuhay ang mga resolusyon sa mga konkretong akbang para maging mas handa sa aspeto ng disaster preparedness, infrastructure, cybersecurity at mga hamon sa ekonomiya. Bianca Dava, ABS-CBN News, Cebu City.
5: Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong Binoni Port sa Camiguin ngayong Lunes bilang tugon sa pagdami ng mga turista sa probinsya. Ayon sa Pangulo, maraming turista ang nabibiktima ng mga fixers tulad ng hindi mautorisadong bentahan ng tiket sa bangka dahil sa kawalan ng maayos na tourism infrastructure. Inaasahang mapapaigting ng bagong pantalang ang transport link ng Camiguin sa iba pang mga probinsya. Magsisilbi rin itong landing station ng mga bangka ng mga lokal na maingisda. Iniutos din ni Marcos sa Department of Transportation na siguruhin may sasaayos ang transport hub sa probinsya para maging komportable ang biyahe ng mga bibisita. Pagkatapos pumunta sa Camiguin, tutulak naman ang Pangulo sa Singapore para sa 3 araw na working visit simula Martes.
11: Kaya tayo nag-i-invest ngayon para yung infrastruktura natin ay handa naman sa nagiging demand na ito sa magiging parami ng ating biyahero.
5: Dinepensahan ng Malacañang ang pagkakatalaga kay dating Budget Secretary Amina Pangantaman bilang bagong chairperson at chief executive officer ng Al Amana Islamic Investment Bank of the Philippines. Ito'y matapos kwestiyonin ang kanyang appointment dahil nagbitiw na siya noon sa pwesto matapos madawit sa umano'y irregularidad sa National Expenditure Program. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang nakikita ang anumang kasong kinakaharap si Pangantaman at malaya niya ang kahit sinong kasuhan ang dating budget secretary kung may ebidensya. Ang Al Amana Islamic Investment Bank ay isang government-owned and controlled corporation.
12: Na-miss niyo ba si Moana? Nagbabalik ang magiting na Disney character sa bagong bersyon na live-action film. At maririnig din muli ang musika ng songwriter na itong si Lin-Manuel Miranda. Nagpapatrol, Hollywood correspondent Yong Chavez.
13: Lin, kumusta?
14: Kumusta, kaibigan lang?
15: Nag-commit ng Oscar nomination si Lin-Manuel Miranda para sa How Far I'll Go, kaya naman para sa live version ng Moana, kasali muli ang tanyag na songwriter-performer.
13: Moana, she reminds me of your own courage to pursue what she knew she was destined to do.
14: Oh, it's so funny you say that because I remember when I was writing these songs back in 2015, I was having trouble with Moana's song. I actually went back to my parents' house and I went back to my old bedroom and I just wanted to feel what it was like when I was 16 and I knew what I wanted to do.
15: Ipinakikilala sa live version ng Moana si Catherine Langaaya na umaming marami siyang natutunan sa pagganap sa magiting na karakter.
13: I think that moment where Moana has to kind of do it alone again, I feel like that was a moment where I really felt kind of with her. I was, you know, more than halfway through the process. I'd shot over half the film. I could look back at the things I'd done and then look forward to the things I had to do.
15: Kagaya sa animated version, si Dwayne The Rock Johnson rin ang gumanap kay Maui. Naging sentro ng kwento ang pag-alis ni Moana sa kanyang home island kung saan sinamahan siya ni Maui. Yong Chavez, ABS-CBN News, Hollywood.
0: Sa isang bar sa Thailand na uwi sa trahedya. Mahigit 20 patay. At Richard Gutierrez at Barbie Imperial, ano ang plano pagkatapos ng Blood versus Duty? Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
16: TZMM numero 1 sa aksyon.
17: Ang oras, alas 7:34 ng gabi. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
16: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
18: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya naman, bilang pagdiriwang at pagpapasalamat sa ating 40 taong samahan, handog namin ang isang araw ng pagbabalik-tanaw, paglilingkod at kasiyahan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao. Masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Mesa. Bate o Patrol Balita a la 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes a la 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Ita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
0: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
3: Lalo ngayon matraffic sa Tausata, hindi ka mainit. Magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM.
4: Suportado ng Department of Energy ang gagawing investigasyon sa Senado kaugnay ng pagsipa ng singil sa kuryente ng maraming consumer sa buong bansa. Samantala, mahigit 4 piso ang magiging dagdag presyo sa diesel bukas, piso naman sa gasolina. Aalisin na rin ng DOE ang price range sa mga susunod na linggo at babalik sa aktual na kwenta ng magiging lingguhang galaw sa presyo ng petrolyo. Nagpa full tank na agad si Joel ng diesel sa kanyang sasakyan dahil alam niyang malaki ang itataas sa presyo nito bukas, Martes. Napapansin na ni Joel na umaariba na naman ang presyo ng petrolyo nito mga nakalipas na linggo, kaya kailangan dumiskarte para makatipid.
5: Paplanuhin lang ang biyahe para isang lakad marami nang mapuntahan.
6: Ganun na lang yung diskarte.
5: Ganun na lang, yeah.
4: Sa inilabas na price range ng Department of Energy, aabot ng mahigit 4 piso kada litro ang pwedeng itaas sa presyo ng diesel pati na rin sa kerosene. Pero ang gasolina, pwede pang may pisong rollback o increase na piso rin kada litro. Ang naging anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, dagdag na 4 sisenta sa diesel, piso sa gasolina at 2.30 sa kerosene. Matapos manindigan sa pagkwenta ng price range, kumambyong DOE. At simula sa susunod na linggo, wala ng price range kung hindi balik na sa specific na price adjustment ang ilalabas ng DOE. Dahil umiiral pa rin ang State of Energy Emergency, gobyerno ang nagdidikta ng lingguhang galaw sa presyo ng petrolyo. Kaliwat ka na ng patikos na inabot ng DOE sa pagpapatupad ng price range dahil kadalasan ang mas mataas na range ang pinipiling galaw ng mga kumpanya ng langis.
7: The prices are still volatile. Ayaw natin ng abuse, no? Kaya mas madali po ma-monitor at ma-control po ng DOE pag definite yung isang presyo lang. Huwag muna tayong mag-range, balik muna tayo ngayon sa isa lang
8: para imbestigahan ang mga...
4: Sa isyo naman ng kuryente, suportado ng DOE ang gagawing investigasyon ni Senator Risa Ontiveros kaugnay ng sangkaterbang reklamo ng mga consumer na sumirit ang electricity bill sa Meralco at iba pang utility o electric cooperative sa buong bansa.
7: Para makita rin at maintindihan din ng mga tao kung tama ba or mali ba, at kung may mali din kaming policy or regulation, so that will help us.
4: Samantala, sa unang pagkakataon, magsisimula na ang seismic survey ng isang US company para masilip ang dami ng native hydrogen sa Pangasinan at Zambales. Ang native hydrogen ay pwedeng gamitin bilang panggatong sa paggawa ng kuryente. 136 kilometers ang susuyuri ng truck na ito sa Pangasinan sa loob ng 6 na buwan para masuri kung nasa ang banda ang maraming native hydrogen.
9: Dadaan ito sa mga karsada every 40 meters, titigil siya. Tapos yung gitnang part na yan na para may mga hydraulics, bababa yan at magkakaroon ng vibrations. Yayanagin niya yung lupa. Essentially, parang nagki-create siya ng maliliit na earthquake.
10: Pero mabilis na linaw ng DOE na hindi naman ito delikado sa mga residente.
7: Huwag kayong mag-alala, mga taga-Pangasinan, hindi nyo po mararamdaman po ang vibration na yan. Sobrang light lang yan.
10: Gastos lahat ng kontraktor ang seismic survey at paghukay ng wells na pwedeng umabot ng $9 million o mahigit kalahating bilyong piso. Pero hindi pa sigurado kung makakakuha nga ng malaking commercial quantity o deposito ng native hydrogen na pwedeng magdagdag sa likas na sources ng enerhiya ng Pilipinas.
11: Sa ibang balita naman, patay ang dalagang nahulog sa sinasakyang tricycle sa Balagtas, Bulacan. Giit ng tricycle driver, hindi niya napansing nahulog ang biktima. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
12: Dala ang larawan ng anak ang ina na si Nela Claro ang nagmartsa at ang kumuha ng diploma ng anak na si Florence Lai Claro noong Huwebes sa graduation ceremony ng anak sa kursong Bachelor of Science in Hospitality Management. Hindi na umabot sa sariling graduation si Florence na pumanaw ilang oras bago ang seremonya. Pasado alas 11 ng gabi noong Miyerkules, huling nakitang buhay si Florence. Sumakay siya sa isang tricycle sa Balagtas para sunduin ng nobyo. Pero di pa man nakalalayo, nahulog na umano ito mula sa sasakyan. Hindi na umano ito napansin ng tricycle driver at kapatid niyang katabi ni Florence sa sidecar. Ayon sa nakakita na isa ring tricycle driver, tila nangisay si Florence nang buhati nila para dalhin sa isang maliit na ospital sa Balagtas.
13: Sinigawan ko siya yung driver. Oh, may nalaglag ka ng bata. Tapos maubanti pa eh. Tatlong bisya ko nagsumigaw nun eh. Tapos pangatlo, umikot na siya ganun.
12: Pero hindi tinanggap sa ospital ang biktima dahil kulang umano sila sa gamit. Ayon sa driver ng tricycle, sinubukan niyang humingi ng tulong sa barangay malapit sa ospital at hinanap din nila ang mga kaanak ng biktima.
14: Pagdaan sa angwayan, galing masahabang ospital para mas patilitis ka. Humingi ako sa Kololo. Naisakay po ito, lilipat namin sa malaking ospital. Sa Malolo, sana po namin yung magulang kung malapit. Malapit lang po kasi tinangyari yan eh.
7: Oo.
14: Kaya po naman nabutag po namin doon, karating bahay, dumating pa yung suwin.
12: Ang kaanak na ito nagsabi sa ina ni Florence tungkol sa insidente. Inabutan niya ang anak na wala ng malay.
15: Ko anak, ano ba nangyari sa'yo? Ano ba ginawa nila sa'yo? Sabi kong ganon. Tumutulo lang yung luha niya, naghihilik siya. Tapos tinina ko yung mata niya, hindi gumagalaw.
12: Nasawi ang dalaga Huwebes ng madaling araw habang ginagamot.
15: Nakita na yung result, bakit may fracture yung anak ko sa ganito, dito hanggang dito. Ang fracture ng anak ko. Ano nangyari? Bakit ganun?
16: May ginawa ba silang masama? Tinulak ba? Kasi for me, hindi naman tatalon yung kapatid ko na walang ginawa sa kanya. And walang nangyari doon sa loob.
12: Giit ng tricycle driver, wala silang ginawang masama sa biktima.
14: Tantad ako kung nararamdaman siya. Pumarap po siya o matungan meron siya. Kung minas naman siya, di lang nangyigang po siya.
16: Hindi naman malaki yung tricycle para hindi mo maramdaman na malalaglag yung katabi mo eh.
12: Patuloy naman ang imbestigasyon ng Balagtas Police sa insidente.
17: Wala pa kaming makuhang ebidensya na magsasabi na ganun, na tumalon. Basta wala po kasing CCTV doon sa pinangyarihan eh.
12: Maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide at abandonment of one's own victim ang tricycle driver at kapatid niya. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
18: Sa labas ng bansa, 27 ang patay matapos lamunin ng apoy ang isang bar sa Bangkok, Thailand. Makikita sa video na nagkumahok ang mga customer para makalabas habang naglalagablab ang apoy sa entrance ng bar. Ang iba sa kanila, kinapitan na ng apoy ang damit. Ayon sa mga nakakita, nagsimula ang surong malapit sa stage ng bar at mabilis na kumalat. Matapos maapula ang sunog, ilang bangkay ang natagpuan sa loob ng banyo. Lumalabas sa paunang investigasyon ang pagkakalanghap ng usok ang posible sanhi ng pagkamatay ng karamihan sa mga biktima. Base naman sa preliminary investigation ng Bangkok Disaster Mitigation Department, posibleng nagsimula ang apoy sa electrical short circuit sa air conditioner. May git-apat na pupa ang patuloy na ginagamot sa ospital at higit 20 sa kanila ay nasa kritikal na kondisyon.

0: God versus Duty. Pasabog ang inihanda ng mga bida sa huling dalawang linggo ng serye. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
1: Sa huling dalawang linggo ng isa sa pinakainabangang kapamilya action serye na Blood vs. Duty, masaya ang cast sa tinakbo ng kani-kanilang karakter. Proud si Gerald Anderson sa pinaghirapang pasabog na bungaan niya ng pawis, sakripisyo at dedikasyon.
2: Pinaghirapan namin yan, napuyat kami dyan, umiyak, nag-away, everything. Lahat yan ginawa namin para sa inyo. Kaya sana po ay itong last 2 weeks, hindi niyo pwede malampasan to.
1: Proud din si Gerald sa ilang eksenang siya mismo ang nag-direct.
2: So kumbaga, kung makakatulong ako, ayan, may tiwala naman sila. So they gave me the opportunity.
1: Break naman muna sa trabaho si Richard Gutierrez at Barbie Imperial matapos ang kanilang intense action scene sa serye.
3: First, we want to say thank you to all the people who watched and supported our show, Blood vs. Duty. We are approaching our last 2 weeks finale ng show, and I hope you guys stay tuned sa lahat ng mga eksena namin.
4: Well, I want to thank everyone for supporting Blood vs. Duty, and I'm very grateful. Sobrang happy ko with this project. Ang dami kong natutunan. Favorite ko tong project na ginawa ko out of lahat ng nagawa ko.
1: Aabangan ang huling dalawang linggo ng Blood vs. Duty sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z at ilang pang Kapamilya platforms. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
5: Susunod, Gini! Ayaw paawat matapos sa Cebu, magpapasiklab naman sa Japan. Iyan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
7: Sigurado panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo.
8: Mga kapamilya, sa 40 taon ng DZMM, kayo po ang katuwang namin sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Pati na rin ang agarang serbisyo sa ating mga kababayan.

kasi yan. Magkita-kita po tayo sa Caloocan Sports Complex ngayong July 18, Sabado. Magbubukas ang registration at ang Department of Agriculture Kadiwa Store ng alas 8 at Medical Mission at Derma Checkup naman simula alas 9 ng umaga. Hanggang 300 lamang po ang pwedeng makatanggap ng checkup at libreng gamot. Pagsapit ng alauna ng hapon, magbubukas ang ating public service booths. May libreng merienda, gupit hanggang sa 200 tao, masahe, payong legal, aura reading, livelihood workshops at iba pa. First come, first serve po tayo hanggang sa maubos ang supply ng bawat booth. Makakabanding nyo rin po ang DZMM anchors at reporters live on stage. At may mga performances din mula sa ating anchors at guest kapamilya artists. Kaya, tara na! DZMM 40! Apat na po tayo! Hatid sa inyo ng DZMM, Radyo Patrol sa Istreta at DZMM Teleradyo. Matinding init, mas kaunti pero mas

0: ng balitaktakan nina Chang Ami Perez at ang ating meteorologist Tito Ariel Rojas. Alerto sa Super El Nino sa Kabayan. Simula July 10, Biyernes, alas 10 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bicoya, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
1: Hindi po naitago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang saya sa kanyang pagsalubong kay pinaita ni Star Alex Ayala sa Malacañang. Sa homecoming reception sa palasyo, puspos ang pagpuri kay Ayala ng Pangulo na aminadong isang tennis fan. At umaasang mapapanood ang pinay ng live sa isang torneo palang araw. Hinirang din si Ayala sa pagbibigay ng dangal sa Pilipinas at sa pagpapakita sa mundo ng galing ng Pilipino.
2: I'm a fan, so I'm gushing, okay? I'm sorry. I'm a real fan of yours. You have brought such pride to the Philippines, to the Filipinos, and not only because of your success, but also because the grace with which you handle that success. Because the way you play and the way you comport yourself makes us proud. Because you show the greatest, best qualities of Filipinos.
1: Ipinagkaloob din ng Pangulo kay Ayala ang presidential citation dahil sa kanyang achievements sa tennis, kabilang ang kanyang makasaysayang performance sa katatapos lang na Wimbledon. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat si Ayala sa pagtanggap at pagkilala sa kanya. Anya, batid niyang dala niya ang Pilipinas saan man siya makarating, kaya ginagawa niya ang lahat para ipakita ang galing ng Pinoy sa loob at labas ng court.
3: I feel like all the hard work that I've done is seen. All the hours that aren't on TV are seen and validated and appreciated. Lubos kong ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino. I carry the flag with me wherever I go. And I am a firm believer that where you come from is a big part of who you are.
4: Cebu, check. Big success ang Signals concert ng Beanie sa Queen City of the South. Pero paayaw paawot ng girls dahil pagkatapos niyan, sunod na magpapasiklab ang Nations Girl Group sa Summer Sonic sa Tokyo at Osaka, Japan. Nagpapatrol MJ Felipe.
5: Unforgettable at gumawa ng kasaysayan ang Nations Girl Group bilang kauna-unahang music superstars na nakapag-concert sa bagong tayong Seaside Arena sa Cebu nitong weekend. Extra special ito para sa mga Bisaya gaya ni na Aya, Colette at Mika.
6: Grabe yung energy nila from start to finish. As in, lagi silang nakatayo and sumasayo sila. So it was memorable.
7: Comfortable po kami, lalo na ako kasi Bisaya. And nandito yung parang lahat po siguro ng section dun, kilala ko po lahat. So sobrang saya. Isa to sa pinaka masayang crowd na na-performan namin.
5: Isa sa highlight ng gabi ay nang sabay-sabay na magtalunan ang sold-out Cebu crowd sa kanta ng girls na Out of My Head.
6: Nung nakita namin na nagtatayon sila sa Out of My Head, parang nabigyan ulit kami ng energy at parang gusto pa namin mag another one hour. Charis! Yes! Joke lang. Siya lang. Joke lang.
8: Very nice to see and all of them jumping. Sobrang nakakatuwa.
5: Laugh trip moment naman ang pagmamap ng floor ni Colette pagkapadulas ng girls sa stage. At ang Bisaya hirit ng birthday girl na si Stacy.
6: Pinagawa na lang po namin kulitan yung medyo na ano kaming girls kasi madulas po yung stage. So kunwari na nag-ice skating kami, pero push through pa rin. Minsan nag-spray kami ng hairspray sa gilid or nagpapawalis kami sa stage.
5: Sandaling umexit ng stage si Maloy matapos ang wardrobe malfunction o nagka-problema sa kanyang suot na top.
7: Medyo distracting siya sa stage kapag medyo distracted ako sa galaw ko and hindi okay yung galaw ko. So, umexit muna ako and then I fixed everything and then I go back. Yan. I danced again.
5: Samantala, trending naman ang TikTok video ng isang baby bloom mula Masbate na napaiyak matapos makansela ang kanilang flight dahil sa bagyo. Dahil dito, hindi napanood ni V ang kanyang mga idolo.
9: Nakita ko yun before kami mag-soundcheck, nakita ko siya and nakakaawa kasi syempre canceled yung flight and nage-expect talaga yung mga baby blooms.
6: Mahal na mahal ka namin and magkikita tayo soon. Don't cry now, we love you!
5: Manila check, Cebu check. Up next,
7: we will fly na po to Hawaii and start the world tour there.
5: Naka-break muna ang girls at magbabalik rehearsals next week para paghandaan na rin ang nalalapit nilang performance sa Summer Sonic 2026 sa Tokyo at Osaka, Japan. MJ Felipe, ABS-CBN News, Cebu.
10: Ayan, ongoing pa ang impeachment trial. O, di ba? Ilang oras na? 6 hours. 6 hours na pinapaalis na tayo ni Ninyo. O, sige, manood po tayo, ha? At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
1: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ng TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
11: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba nyo pang paboritong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin Olchico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
12: This is FM Radio. FM

0: paborito na ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, langga neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man,

0: Rapod ka mahuya or kana ang kuan ba kana ang iyabang ipadayon kuno ang iyahang gugma ngadto sa iyahang hinigugma nga susama niyang babae nga mao si Sara. Sa may inyong mahatag advice mga kabayams, ha? Sige, niya, ang ito nagkaoban karon ang ito niya pong mga intern, Jisri, si Inday Ferl, o si Shekinah. Okay, sige, niya, kumusta man ang inyong hangkuan? Kuya, sa ito, paghilak naman ay?
1: Hilak naman. Hindi kayo, no? Na-improve na yun siya.
0: Sa muhilak na yun.
1: Si Shekinah. Di pa
0: na ito muhilak.
1: Di siya muhilak. O niya, mura, gahit pa kayo yung timog dito.
0: Muna. Sige, niya, kana ang Inday Ferl, o sa may inyong mahatag advice. Sa ito ang sender nga si Alex. Karo, padayon ba siya si gugma niya ni Kuan?
1: Ni Sara?
0: O sa man, makigminyo ba siya ni Kuan Brian?
1: Brian.
0: O sa Purgabayot?
1: Oo, niya mao'y makasalbar sa ilahang mga kautangan.
0: Kay poong palagi, murag para kuno kuan ni ba, mabuo ilahang negosyo.
1: Oo. Hindi
0: ganyan maantos lain ang ilang mga negosyo.
1: Ang papa po ni Brian, kay ganahan og apo.
0: Mao na, ganahan ka apo. Sa o maniron, magpaapo ba ka ni Brian? Oo. Magpaanak makang Brian.
1: Pwede naman. Mahalag, pwede naman
0: sabot
1: siguro.
0: Sabot na ba?
1: Magsabot lang silang duha. Pero maulagi na. Kinahanglan cast nun.
0: Nagin to'y vlogger na. No?
1: Yes, naagyo.
0: So muna, pwede naman yun dahil. Siyempre, kay bisan pa og pagkaingunta nga bayot o tumboy, babae man.
1: Wala man sila ikuan. Di dyan ikumambo. Wala man po'y love.
0: Mula
1: na yung nakalisod. Sige, Inday Ferl. O siya may imuhang ma-advise.
2: Para nako kay idayon na lang ang kasal para masulbad ang utang, pero kung para pod ni Sara wag ni Alexa, kung sila'y magadayon, sila dyan na.
0: Okay, kung ano lang, magpagkasal na lang yun para masalbar ang utang.
1: Ino na lang niya si Brian, di lang ta magtapad. Magkikita na ko ni Sara.
0: Ilan lang dadons balay nila, kada Sara din, na kay Uya Blackie, dada po din. Ang importante,
1: sila no, magsabot-sabot.
0: Pagkasal na lang, taon niya, kuan ka na ang, mag-usa na lang tagbalay din, Sara, dada-adre Sara, ana, si kuan po, aray dada.
1: Uyon, saon na nila pagkaanak, nga ang ipangayo ba yan ni Papa Antonio kay ang anak?
0: Guan na lang, ang uyab nilang nila.
1: Si Jessery.
0: May mahatag niyo mo advice, Jessery.
3: Tambag siguro nila no is, ipadayon ang kasal, and ilan na lang sa buta, magpa-asif na lang sila ba nga, anak.
0: Okay, anak.
3: Kaya para peaceful na lang sa batid.
1: Ang pamilya.
3: Pero ang tinod, anak, padayon sila silang gugma.
0: Padayon sila.
1: Pero nabi ubay no nga magpakasal. Magpakasal sila.
0: Ganan dili lang kuan ba? Dili lang kanang dili ang physical ba? Kuan lang magkuha lang og kuan niya.
1: Pwede ra.
0: AI na lang.
1: Onya kanang mo na.
0: Anak mo ay katawa. Ha ha ha.
1: Ang uban sa DJ Rico Mambo nga sa sige nilang kuyog-guyog
0: ma-develop.
1: Napo yung mga ingon ay na. Samot nagpareho mo o ganang mga gusto ingon ay na. Onya, okay. Maura to.
0: Sa to yung mong ingon?
3: Na ilan lang sabutan ba? Like kung nailang pamilya, maray kung kuyab gin sila yung ipaday ng kasal, but behind the scenes is, ipaday ang gugma ni Alexa o ni
0: Sara.
1: Pero kung muuyon baka si Sara, no?
0: Mauna, iyan na lang ingnon nga, ari lang diri permiso sa tog sa mo, ane mo, ingnon, ganun amla Sara diri mo nang uyab, ha, miga naman lang mi. Pero uyab, ito,
3: habang
1: nangabang.
0: Okay, sige, si Shekinah.
4: Okay, di ko sure kay complicated ilang situation, pero para na ko kay Kuan, mangita lang siguro sila laing paagi, like, agreement both families ba nga, kanang matabangan gihapon ang company negosyo nilang Alexa, pero dili mag-involve og kasal.
0: Mao na,
4: Mura na ako.
0: Mao na, kuan na, sabutan lang ta ni Marie. Kuan lang, ato lang ni ibaligya kung sa'yo ang ibalik, tabangan lang ka na mo, niya, di mag-inwag pagkasal.
1: Niya, ang gusto man sa ni Papa Antonio nga,
0: magpagkasal yun.
1: Okay. Si Alexa na siguro ang makadawat.
0: Mao na.
1: Kay bayot medyo diyahang anak. Unya
0: ko. Anong na timing man po ni nga bayot tumboy po diyahang
1: ko. Naapoy ingon anak yun.
0: Nga sa pwede man kita to nga kuan lang laki lang kita sila babae nga lang gitumboy man po gitaon og bayo, no?
1: Bito, no? Ano na agyo ingon,
0: Aina? Pwede kang disura na hinoon. Kay tumboy, pag may tatugkuan lang, laki, ano?
1: Pero, at least, DJ Rico Mambo, kay kuan, ang mga ginikanan ba, nagkasinabot? Nga sila dyo ipadayon, kay Bowman si Lulit nga, niyang anak tumboy yun.
0: Iguan lagi, ibuya.
1: Ibuya na lang, para magka-apugyod sila.
0: Okay, sige, anak sa dring, maayong hapon, kabayab sa Rico.

0: Mambo Eva G. Degamoni, katipunan Carmen Bohol, wala ko'y ikatambag ni G.O.I. Ani ang request lang kong take me, I'll follow. Thanks mga gwapo-gwapa. Mo ba? Sige, yun niya, diya sa imuha, ikaw Miss Eva.
1: Ako? Adari sa si Chikay na ang mubasa.
0: Okay.
2: Kuan, ingon si Lorna Margareta, mm-hmm. Happy Monday DJ Eva and DJ Rico Mambo, stay safe all, God be the glory, watching from Sambag 2, Cebu City.
0: Oy, salamat yeah. Ma'am Lorna. Okay.
2: Lain na po di, hagyapon nga comment kay, speaking of Alexa, remind me of Alexa, our granddaughter, all the way from Canada, 9 years old with her parents too, we miss them much.
0: Okay.
2: Nasunod ang siya, Brian said, Papa, magpakalalaki dayon lang ang kasal namo ni Alexa. Niya, sunod, like and share, ana siya din. Sunod si Jesus Nazareno Montenegro. Mm-hmm. Mayong hapon, DJ Sri Kumambo and Inday Ava Selfie og sa interns. Akong ikatambag sa sender kay paayuna na lang juda nimo kay wala man sa gyoy mahimo. Og sa mga ginikanan, ako ikatambag, di jud maayo nga ang inyong pagbuot maoy matuman. Mm-hmm. Sultihi lang og hinay-hinay inyong anak. Tagaipod og higayon nga makadesider inyong anak. Sa sender, diniyos lang nga advice, di jud maayo nga makigrelasyon sa isig kababay o sa isig kalalaki, kay di jud mahimuot ang ginuana. Siguro mas nindot nga magpugong na lang ka sa imong kaugalingon para di ka makasala. Kanara DJs, more power sa 93.1 FM Radio Cebu, mga ka-vibes, mauna ni.
1: Okay.
0: Okay, sige, hindi muna, no? Sa ito ang mga ka-vibes karon nga si Kuan, para siguro ako, apod Miss Eva, mauna lang yun siguro ni, ang teknik ni, pagkasal, pero mauna gina, sa grado raba pagpakasal niya. Sa inyo,
1: dapat ko ay
0: himo lang ninyo nga murag doon. Hinoon, wala na sila nga. Kuan lang ta. Huwes lang ta. Di lang ta simbahan.
1: Oo, pwede na po.
0: Mata na lang sa balaod ba?
1: Oo, hindi okay. Lang ang sa simbahan.
0: Okay, inana, kaslon sila na sa simbahan. Yung mga pare, eh, sa mga ni, tumboy manigbayot. Kuan ka ha?
1: Pero, kuan siguro, no? DJ Rico Mambo, sa adlaw sa ilahang kasal, may di naman yun na magsulob o kuan po na tumboy sila, magbuna man yun na.
0: Hinoon po, di po mailhan, ano?
1: Di na sila mailhan, o dili mo tingog.
0: Pero inigtubag dito sa kanaang mga anang pare nga.
1: O sige, ikaw, si Jestre ko, no? Si Jestre ang patubaga.
0: Ikaw, Brian.
1: Anda
0: ba ka nga mudawat sa tibuok kinabuhi ni
1: Alexa?
0: Alexa?
3: I do.
1: kena ba? May ibong yun siguro ang pare.
0: Sa mani, lahi mani. Nag-inig si Alexa, ikaw Alexa. Anda maganga mo dawat ni Jesus Christ ibong kinabuhi, kasakit o kalipay?
4: I do, father.
0: Dawat der. Biha po ng der, no? Dawat der. Okay. Bita sa itong ipipage, Miss Eva.
1: Okay, niingon si Sir Marvin Ladera. Maayong hapon, mga request, ka-vibes. DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela, o DJ Eva. Dan, share, and heart. Aminaw ko din sa Lahug Elementary School sa new tindahan ng Ramram Malunggay Cheese Pandesal. Akong ikatambag, ipadayo na lang niya bahin sa pag-anak. Mag-ampun lang sila ka ng legal. More power always, ka-vibes. Mauna niya. So, ipadayo na lang ko, no?
0: Okay.
1: Si Boswing Vlog, akong maistorya na padayo na lang na nila DJ kay aron maokay na ilang pamilya usa ka case RH ako dol.
0: Sumad, sponsor ni mo?
1: Oo. Okay. O niya, si Jesus Nazareno, madawat resad ang simbahan ana DJs kay bisan bayot sila og tumboy, babay gihapon na sila og lalaki.
0: Oo man. Pero mao lagi na, no? Kanang inig tubag ba nga?
1: Kato.
0: I do pader.
1: Kana mo ay na.
0: Bitaw, anas to magkakabayan si Karo sa may niyong mahatag advice, be. Text mo din sa ito ang numero, 0995-472-0802. O niya, syempre, gana ang siguro mauna, para po sa kuwa siguro, Miss Eva, ang ay buhato na niyong Alexa, iyan na lang kasi niyong uyon-uyon na niyong amahan.
1: Dili man na niyong amahan, iyang inahan.
0: O niya, si Brian po, iyan na lang.
1: Iyan po
0: uyon-uyon na lang kanin niya. Kay aron nga, mahilom na niya. O niya, magkasal na sila, mauna, pero maulagi na, siguro maabot sa punto ba nga ba sila ay magkain magkagustuhay na sila kay labi na magkaana sila nga kuan man pud ay nindot man pud ay magrelasyon ana ba no
1: okay ra man sa di ay nya
0: basin ma kuan
1: basin
0: ba,
1: mababay mababay ra pud si Alexa
0: onya gikan ni Marvin Haida is mga sani
1: good vibes
0: interns. Intern hi kuno sa mga good vibes interns. Okay, sige sa man na may mga greetings din ha wala. Ikaw, Inday. Wala. Ano, sige. O niya, salamat ka ininyo ha sa inyohang pag-kooperar na po karong adlaw nga kuan. Lunes sa inyohang pag-appeal sa tuan drama.
1: Yes.
0: Okay, sige, mayong hapon ninyo. Niya, pwede na mo mukuan.
1: Mo exit.
0: Mo
1: gawas sa tilon.
0: Okam. Again, sa ito mga kabayans karong naminaw, sabay niyong mahatag bulawanong panghunahuna. Ang ana na lang yun siguro, mas maayo na lang yun nga ka na ang hunahunaan na lang ikuha. Pero maulang yun na, og supak yun sila ang buot. Og supak yun silang kagustuhan. Huwag mag-ipoy mahimo pong ginikanan. Kaya pwede mag-ipoy sila nga, di yun na, bahala na. Kaya di yun na pwede mga ingon anak nga. Lahi mag-ipoy nga ko ang feelings. Di mag-ipoy ko pangkuan, di mag-ipoy ko ang babae, ana. Di mag-ipoy ko lalaki.
1: Pero maupon na, DJ Rico Mambo, nga ang gihadlok mong sa ginikanan kay ingon anak kuan sila og mga
0: kuan lagi o maningkamot kay mo anas la maningkamot talang migamo
1: ang atong problema
0: ay nilang ilhang anak
1: basin pod og nagsaligra pod sila sa ginikanan
0: di daggo naman sila siguro pod sa ato pa makamao naman pod siguro pod sila mangita lang mig trabaho og dinhi kuan man ninyo sa kuan kay pugson man ninyo ang ingon anak di magina mo madawat gyud ana so amo mukao may nang dili man di magina makaon namo ana pagkanon man ninyo makaon nga di namo makaon okay
1: kay na
0: diha sa FB page, Miss Eva.
1: Ingo ni Boss Wing Vlog, request lang kong song, DJ. Hawak ko ang beat. Aron malagsik ni akong kauban di ring, ha? Giduka. Joshua Yong di Aini sa Homecraft, Mandawi City.
0: Okay. Sige, ito lang tanaw na ha, ang hawak ang beat kaya di mura glisod man taghawak ang beat ron kaya mura maghapon na kayo. Muna no, sa ito ang mga vibes ka na ang ikaw Miss Eva, ang sumay
1: okay.
0: Mahatag ni mong, ang sumay masulti ni mo sa itong sender karong hapon na.
1: Para na ko, DJ Rico Mambo, nga si Alexa, ang iyahang problema, gamay ragyod kaayo.
0: Mauna,
1: Kung iyahang tumanon ang iyahang ginikanan, ang iyahang mama, nara po na niya, pero kung di siya magpakasal, okay ra po, kung muingon lang din siya sa iyang mama nga pangitaan na niya laing pamaagi.
0: Mauna, inalanda nga, kuan ng mauna, may ka na ang kuan din ha, kay na may mangita lang siya ka ng babae nga iyahin ni Gugmaon na kwartahan. Aro masulbad yun eh.
1: Maamkan
0: ang problemahan ninyong kwarta magigahan.
1: O niya, sa kuan sa DJ Rico Mambo, sa iyong pangutan na angay ba niya ipadayon ang iyang gugma ni Sarah o magpakasal ba siya ni Brian? Ana, ni kuan po, ni Sarah po, makapaabot na siguro na siya sa saktong panahon kung mahuman na ang inyohang problema sa imuhang mama. Ipakita po ni mo nga kanang willing sadga nga mo tabang sa imuhang mama nga no need na nga magpakasal ka kang Brian.
0: Mauna, manigamot lang kumaro, matabangan yung kanan ng ato ang negosyo, liso na mag-iwag ka ta, ana ba?
1: Kaya ka na magunging una na, DJ Rico Mambo, nga ipugos kag pakasal sa usa ka
0: binuhat.
1: O, sa usa ka binuhat nga wala jud gani higugma, hangtod yun na ni mong dalhon. Mauna, pero naapoy uban nga wala higugma until nag-developay na lang sa sige kuyog-kuyog o nagka-okay, pwede po na. Pero naaragyo di mo tanan kay kung liso jud, kung di
0: ay na lang yun,
1: matulon, ayaw na lang yung ipugos.
0: Okay, imong pugso na inana, na. Di na yun, awahin na kayo pagmahayra ba?
1: Niya basig.
0: Mintras garon, ina lang yun nga. Di lang yun ba? Di lang yun na ito pugso na yun, ana ba?
1: Okay na.
0: Sige. O niya, sa ito mga kabayabs ko rin na minaw, abligi hapon ang itong numero ha, 0995-472-0802. Sa ito, pagbalik ka rin tataon, magkaoba na ito si Uncle Boy, yung DJ Pamela, Miss Eva.
1: Okay.
0: Okay, sige, o niya, ang usas mga kanta, ng itong ipahaom ni Walang Kapalit Kuno by
1: Walang
0: Arator.
1: Walang Kapalit.
0: Din hilang sa ito, maboritong radio sa Sugbo. Sige, na pa'y ni Kuan, Miss Eva, palayok sa tagbasa na pa'y ni Apas, si Ma'am Almira Hinares. Mayong hapon, mga DJs, mga gwapo ug mga gwapa, 93.1 FMR. Favorite music radio Cebu na minaw samtang nanghipos
1: nanghipos
0: sa basura. Sige, may nga pagpaminaw ni mo ma'am ha, samtang
1: yes,
0: nanghipos sa basura.
1: Ma'am Almera Hinares,
0: mayong hapon ni mo din ha. Sige, ato ni paminawan mga kabayos ang atong pahaom nga sunata ining atong sender karong hapon ha, ining adlong Lunes nga maugining si Alex. Mga kabayos, Walang Kapalit, mga kabayos by Arator Kuno. Dinilang sa paboritong radio, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabibes, mauna ni!
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: 93.1, mauna ni!
5: Tambag nga makapagaan sa imong gibati. Gikan sa inyong DJ nga simpatiko. O romantiko. Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwat, sinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani ana si Ka Vibes, Rico Mambo.

0: Oh, kumusta ang talaga itong mga kawayans karon ay? Ato kumustahan ang itong mga taxi drivers, be? Ay, nga pagpaminaw sa itong mga taxi drivers, mga grab drivers, ganaminaw! Kumusta mo magtanan din ha karon? Labi na sa mga bus drivers, dahil sa may north bus terminal, dahil sa may south bus terminal. Ingon man usap mga itong mga kawayans karon nga mga, sa paman, mga e-bike drivers, mga habal-habal drivers, no? Sa mga naminaw, ining itong programang Request Night 3-1, mga maanindot ka mga sunata, storyas kinabuhi, kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, mga kabayabs mo, ay itong hatagan o pagdagad. Ining itong programang sukan sa launa, hangtod tas alas 4 sa kahaponon. O ganyan, Uncle Boy, Miss Eva, o DJ Pamela. Okay, yes. Onya, sa itong mga kabayabs karon, mustamos mo, onya, di ay tayo kuan ha, o sa mga giatangatangan pag tingog sa Miss Eva, DJ Pamela.
1: Sa mga kawayabs, kaya rin namin, no? Istorya sa to ang Gug Mami's Eva, sa to ang sinder nga si Kuan.
2: Si Alexa.
1: Alexa. Onya, sa Gismaro ni Minglanilla, request ko na siya, o ganaang araw gabi by Angeline. Oh my na! Ito nang Angeline Regine. O, naplina ni Kuan, DJ Rico Mambo. Ang imong ipangayong away to niya. Mauna ni! Siyempre, mauna na! Diba, Uncle Boy? Sa to istorya, Uncle Boy?
0: Kinsa may mas matambag ni mo sa sinder.
2: Humay na ko. Kamu na lang ni DJ Pamela.
0: Kamu na lang DJ Pamela.
1: Ito, kay happy to alas 3:36 na niya nga to ang sinder nga si Alex o sa Manesia kakuan, binabaong ka na ang lalakin on Manesia Miss Eva.
2: Brusko.
1: Onya, maoy na, kanaang Alex, huna-huna, kuha na lang na, kanaang pasabta na lang na, pero di gani makasabot, o di gani makaya si mong desisyon nga makiminyo-give ka, anang lalaki nga si Kuan, Brian, and hello, ikaw na lang bahala, o kanaang huna-huna, on saban, imo ba lang ipogos nga makiminyo-give ka, o dili na lang, ay na lang siguro, arun nga, kuhaan yun ba, kay listen man po kaing imo, ipamugos, imo kaugalingon, onya, wag yun kay gusto, anang maong lalaki, kay lagi, o sa punakabayot, gawas pa ana ikaw usap po ka katumboy usap po ka lakin on po ka ana Uncle Boy
0: mausap na maura po na siguro ko kay lison man lagi kung imong ipamugos ang imong feelings nga to sa usap labi na nga ka na ang mura o kuan kay Miss Eva murag diligyan kuan ba kay tumboy manggol niya bayot niya sa ana siya nga samot na inoon murag wa na magini kapuslanan ng kalakihan murag lison magyuta ini nga makigrelasyon tumboy ko niya kana bayot sa gyud ana lisunda pod ani kayo oh muna imo na lang nang una og di makaya nimo kay pong palagi rabas mong pamilya aron masulbad ang ilahang problema kay negosyo man lagi pod taong kuno ni gisgutan ba diba? Para kuno nga maadto ang mga mabayot sa ni mabakas ba murag makombine ang ilang duha ka mga negosyo sa ilang pamilya ba kini Alex ug Brian ya maoro ba nay hangyo gyud siyang emahan nga kinahanglan pod siya apo muna ko no sige yun yan ah ikaw nalay bahala na dahil sora po ng imo mga natana sa ingin na timingan mo po ikaw tumboy ka na po bayot so that's what ano mo ha sige wala tayo oras Miss Eva na lang unya okay ikay una Miss Eva
2: sa mga gikapuy na sa mga nasakitan sa mga nangita o kasumbungan sa ilang magsinatian sa kinabuhi sa kasakit o kalipay diri na mo sa atong programang Request 931 Lunes hangtod Biyernes alauna hangtod alas 4 sa hapon diri sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu kini na lang ang misteryosang Inday ninyo sa kahaponon Inday Eva Sophie bye and good afternoon mga kavibes Amping
0: alright salamat kayo Miss Eva DJ Pamela
1: salamat kayo sa tuwang kakabimes kaya lang alunis ako na lang usap din DJ Pamela mag-ingon stop thinking in the start doing naging salamat o may hapon ka na itong tanahan mga kabimes Uncle Boy
0: alright sige onya sa mga naminaw karong hapona kung na lang usap si Uncle Linus Kanginan Uncle Boy mag-ingon mga kabimes tiguang bitaw paniti di ba taros DJ Rico Mambo
3: again, isa to ang sender nga si Alex. Salamat kayo, Alex, no? O niya manginaot may nga nakakuha gagaron o maayong idea o gusay angay nga buhaton ini mong kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi. Ika na lang yung siguro yung analisar ini o gusay madabag yun si mong konsensya na makig-uyab ka or dili ba gani. Ay na lang putpogsa o taon o di makayag yun si muhang kabubot o, no? Ilisod sa gayo niya magminyo or ba isugutan ini. Again, isa to mga kabayans ganaminaw. Sukad ka ganinang alas 4 sa buntag sa Gadlaon. Salamat kayo. Hanto din yung orasos kahaponon. Wala tayong oras, panahon, oras ato ang mga kabayan sa kanaminaw. Karon ang ato ang nakauban kanina, ang atong chief engineer, si Sir Virgilio. Karon si Sir Edgas, na ingon man usab si Sir Gab, si Ma'am Junits, ang atong station manager, si Digilang Ganida, mga kabayan. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa ito mga programa. Sugad ka ganina ang alauna sa hapon, hangto din ang orasos kahapon nun. Wala naman tayong igong oras, panahon, ako na lang usab si Jericho Mambo Magingon, lihok na, mintras tayo pa. Mintras sa may panahon na pay oras mo mga gustong buhaton mga kabayabs, buhatan na. Oh, siyempre, kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FMR, your favorite music radio Cebu. Mga kabayabs, mauna ni. Nagang salamat ang maing hapon. Bye-bye!
4: Request 931.
5: Request 931.

0: ito ng ating sakahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes, Tonton Nagkusantugo.
4: And your

0: paborito nga ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: favorite music.
1: 93.1. Maana ni.
2: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock nga makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes. Buntag na vibes.
3: DJ Sprocket on the mix.

patay pakutana karong buntaga. So atangin ninyo mga sunod semana siguro mga kababs or sunod buwan na atay kung sa sayos kabuntagon ha. O atangin na ninyo ha, na atay bagong pauso. Medyo karaan pero atong baguhon. Oo! Oh! Ganaan mo ana ha? Oo! Oh! Sige, ato sa nang liliyon atong libro sa atong pakutana mga ka-vibes. For the meantime, hala sige. Volume sa inyong radio aron makamata mo diha exercise, iliyok-liyok inyong mga kalawasan o aron dili dukaon ha. O oras na to alas 4:26 na. Bye morning, may buntag mga ka-vibes.

Oras na ito mga ka-vibes, alas 4:28 na. Ato ang pakutana or pakutaw nga pangutana karubuntaga. Niningad lang nga Martes ha. Oh! Atong pakutana. Kung makadungog ka og kanta sayo sa kabuntagon. O unsa ning kanta ha? Nga makapahinumdom nimo. Ah. Sige daw. Unsa nga kanta nga kanang sayo sa kabuntagon nimo madunggan nga makapahinumdom nimo sa imuhang katong nangaging mga katuigan. Ah. Unsa nga kanta? O niya, siyempre, kung unsa kayo nakanta, andama ang imuhang tingog kay mukanta ka sa uskabuntagon. Ha? Unsa nga kanta ang nga sa uskabuntagon nga kung makadungog ka, makahinumdum ka sa imuhang kagahapon. O, kana? Sige daw. O, andama daan ang inyuhang pagtawag niya. Kaya ito, abli na itong linya o niyang taod-taod. Sa dili pa nala, sige. Pangapi, pamainit. Mayang buntag sa mga painitan niya karon na maligyaw mga puto si kuwate. O mga kanang pamainitan niya no, mayang buntag ninyo tanan. Karon tatar atong abrihan atong linya ha. O pwede po ninyo i-text kung ganahan mo ha sa 0995-4720802 akong usbon. 0995-4720802. O sa nga kanta ang kanang sakadlawon nga imo madunggan gani nga makainomdom ka sa imuhang kagahapon. Ay!

paborito nga istasyonan sa radio sa dial. Sa inyo mga radio 93.1 FM or your favorite music radio ka vibes morning. Kaya morning may punta mga ka vibes. Ato ang pakutan na karubuntaga. Onsa nga kanta sa kadlawon ang inyuhang madunggan nga makapahinomdom ninyo sa inyuhang kagahapon? Oh, onsa nga kanta o turagsoy nyo katong linagpang at turagsoy? Oh, linagpang kong at turagsoy. Mauna? Good morning ka vibes, Jerome. Kumusta mo pagbiyahe diya? Kumusta ang imuhang pagbiyahe? Ah, oh, kumusta? Hello ni Ash, good morning. Hello ni Robert Ong, good morning, good morning. And good morning DJ mo, shout out ko sa akong mga anak si Rochelle sa Tipadilla og ni Rochimi na sa Toledo. Pag mata na mo onya, mo request ko og hawak ko ang beat. Oh! Ayong ganahan mo request gyud. Oh, why ayo? Oh, why ayo ngano wa may ayo? Yung Molto na music. Ah, talaga ba? Talaga ba yung multo? Hello ni Mr. Janelle. Good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Bangon na mo dyan mga kapabs. Bangon, bangon, bangon. And hello to Just Call Me. Saan ni Mommy? Mommy?

mga kabahan, Zaha. Onsa nga to kar sa iyo sa kabuntagon ang kanang makainumdom gyud mo ba sa inyo ang kagahapon? Onsa nga to kar be? Onsa nga to kar? Tubod sa naughang sapa. Mora diha. Tubod sa naughang sapa. Shirley Poleros, good morning. Ano na kanta ang yung sa early morning ba na maaalala niyo yung ano niyo? Ang inyong kagahapon. Ano? Ano na kanta? Dahong laya. Sige daw. Good morning ni Marissa Baladabas. Good morning, good morning, good morning. Himayang nahunlak. Grabe ha mga kanta ha. Ay no, grabe ha yun. As in talaga. Bangon na mo diyan mga kabas. Bangon, bangon, bangon. Katong na ay klase. Alas 5:30. Bangon na mo. Kaligo na. Igbangon, nagpitok-pitok pa ang mata. Nagpiyong-piyong pa. Ihawak lang na ang brief kay Aaron Kuan kanang dili dukaon no. Mabugnaw ang lansang, ha? Lada na kantaha de mabugnaw ang lansang. Tinuod na. Walay booking. Oy, i-book ito ninyo si Jerome. Ato ang ka-vibes no. Ato ang certified ka-vibes Jerome. O i-book ninyo ni kay kuan ko ni taon kanang sa ngana ni. Mingo ko nito ng booking. Mabugnaw nga lasa, ang lasang. Dili ang lansa. Mabugnaw ang lasang. Ay. O tawag mo ba sa 0995-472-0802. Ako ng Osbon, kung taga-diri mo sa Pilipinas, manitanaw sa itong live sa TikTok, tawag mo be, 0995-472-0802. Kaya kanin yung mga kanta, wako kahibaw, anak. O kantahan ninyo. Hello ni Baby Jean. Hello ni Nonoy. Wanay luha alang kanimo. Kana! Grabe yan mga kantahan, no? Grabe yan yun mga kantahan ba? Wagit ko murag panahon pa siguro na sa ako ang mga uyuan o mga lululula. No? Unsa nga kanta be? Magandang umaga kaingero. Ano na kanta ang pag naririnig niyo sa iyo sa early morning? Maalala niyo ang inyong kagahapon. Good morning po, tanan Bisaya og Bicolano oy. Good morning, good morning. Hello ni Rina Vasquez and also to Jean Marie Cantutay oy. Gikumot-kumot kuno ang iha. Mo na dia. Good morning to Princess, good morning to Lil Bamsi. Banana idol ha? Tininood na. O dili ko katawag sir kay wala ko sa Pinas na ako sa ibang bansa. Sayang sayang. O katong nasa Pinas nga pwede makatawag. O tawag mo sa 0995-472-0802. Tapos ipakilala niyo sa akin ang kanta ha.

0: at alas 4.59 na ugnat tayo caller. Ato na ipasudlon be. Hello, good morning ka vibes. Oh, napotol. Hello ni Yitibs. Hello ni Ma'am Michelle. And hello ni Totong. Totong is my name. Alright, Totong is my name. Alright, alright. Buksan mo. Natay caller be, ito pasodlon be. O kato mga nanawag na to, ayaw mo paminaw sa radio ha. O diri mo sa cellphone paminaw, kaya na dili ma-delay, kaya dili gamay ka, dili gamay ang kung namo sa radio mo maminaw sa monitor. So, dili lang sa inyo ang cellphone. O hello, hello, mayong nga morning. Mao na di ha. Oh. Good morning Miss Ems. Kumusta imong kabuntagon Miss Ems?
1: Tugnaw kayo.
0: Tugnaw kayo bitaw no kay pagbiyahe nako padung din no. Tugnaw gyud kayo. Unya?
1: Na amay bagyo ug
0: buse. Ah, bahala na sang bagyo, mulayas na. Wa dinhi na mo agi sa kuan. Oh. Unya kanang namainit na ka.
1: Wala pa, nagtikongkong pa ko.
0: Nagtikongkong. Pastilan. O niya, Miss M, naaman tayo pakuta na karon. Sige, unsa nga kanta aka nang madunggan ni mo sa'yo sa kadlawon nga makainomdom ka sa imuang kagahapon.
1: Kanang imang gabiya, nagilugay kami sa audition. Amateur hour singing competition. Kinagilugay mo, Minay. Amateur hour dali sa barangay. Nagilugay man, Mig. Inay mauna ang audition kay Ulan man.
0: Mauna, sumunay mo na hinumduman.
1: Oh.
0: Nga kaysa may nakaunag yun.
1: Nga pagkaw mag-addition ng Lumba Migpanagan.
0: Kay nga naman.
1: Ay, iwan man. Ako pa may atop among tinis court.
0: Ah, kuan pa, kanang tinisan pa, tinisan.
1: Oh, tinisan pa siya. Wapo man siya atop karon kabay court na.
0: Ah, sumunay mo amateur o ni Max Urban. Unya kay mau may imo kasi daw kantahi daw mga tulo ka balik-balik. Sige daw. Kantahi.
1: Kanta. Karas kay akong tutor lang DJ.
0: Sige daw kantahi daw kana imo ang kono sa ganito. Ah.
1: Amateur organi.
0: O lagi kanta ha.
1: Di na mo kanta ni DJ, sige kay akong tutor lang.
0: Kanta ha. Oh, sige, di magiging kamukata na. Sige. Oh, pamukaw sa imong mga ka-vibes o imong mga silingan. Sige, Ms. Ems, bunal.
1: Good morning na sa... Ako ang mga ka-friends. Sa tanang naminaw. Sa 93.1, mga ka-vibes mo. Nani kaya sa itong nawa kay... Huwag ko nakasuot o taas. Ubuktan nga sinina.
0: Mao na.
1: Kaya kong natulog.
0: Mao na.
1: Itong nawa.
0: Oo. Oh. Oh.
1: Ya, mo request na lang po ka ng kung naay ka tong may lima ka chikading patong sa sanga chikading
0: ha ha sige sige ato pangitaan alright dagan kay salamat Miss M ha may buntag ka ni mo
1: wala sa ako ang pagka oh. Ay nam lang wala sa akong pagka elementary sa una
0: ah alright dagan kay salamat Miss M so may buntag ka ni mo
1: bye bye.
0: Alright, bye-bye! Amping, amping, amping! Alright, oras na to, alas 5:02 na! Shikiding, shikiding ko no. And hello ni Princess, again ha, good morning and shout out sa iyo, DJ, pwede pa-request lang kanta. O ano na kanta? And morning ni Edgar, shout out from Kaiden Saray of Kabantao, Rosario, Gosan del Sur. And doll, rap ni Mama sa iyo, pas kabuntagon. O, morning mo ganahan di ay. Oo. Muna'y ganahan ni mo di ay kuhan ka ng tutong. And pa-request ko po sa kantahan na Bisaya song, any song. Basta Bisaya. O sige. O niya. Natay caller. Sodlon tani. Hello, good morning ka vibes. Ay, good morning si Dodo. Kumusta? Ah, nakadungog ka. Unya, kumusta man ka diha? Kumusta man ka?
2: Sila kayo nakadungo ko sa inyo mo
0: yan. Wa ka tugnawa diha?
2: Ha? Sino man yung katikongkong ulit ba? Sino ba dyan na kaya wag ko magtikongkong?
0: Ah, ikaw wala ka magtikongkong?
2: Wa, kasi magtikongkong ma.
0: Mao na dia. Unya, Sir Dodo, na amatay pakutana karubuntaga. Oh, ato pakutana kay unsa nga kanta kana madunggan madunggan nimo sa kadlawon nga makahinomdom ka sa imuhang kabatan-on sa una.
2: Kabatan-on.
0: Oh, unsa nga kanta kana makadungog ka ba? Unsa nga kanta ang imuhang mahinomduman?
2: Ano ka nang balik ako.
0: Mi balik ako. Oh. Sige daw, kantahan daw si Dodo. Unsa na siya nga kanta?
2: Sige daw, dili humanon.
0: Oh, sige daw, unsa nga kantahan daw?
2: Ano na niyo, gilingaw ako.
0: Oh, sige, kantahan daw, sige, sige daw, kita ha.
2: Gilingaw ako, gilang ako.
0: Wow! Mau dai na, gilingaw ako. Ana, mau na?
2: Hello.
0: Ah, unya kada kakanta magika si Dodo sa kamot ako nala sige. E greeting mo mga ka-vibes og imong mga silingan. Bunal si Dodo, bunal.
2: Aha.
0: Oh, taga Cebu na, taga Dalaget.
2: Okay. Okay, ano po nga mo, buhol po, takalari po mga amigo na, takag na, ayun sila, natangga buhol.
0: Aha.
2: Lagi na si Jeff Rocket na ngayon po, Apple po.
0: Salamat.
2: Ano niya pa kito, may buntag, ganyan ka na niya.
0: Alright, may buntag si Dodo, dagan kayo salamat si Dodo ha. Alright, dagang kayo salamat Sir Dodo. Atong oras alas 5:05 na sa kabuntagon mga ka-vibes. Tamo na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FMR. Your favorite music radio Cebu ka-vibes maunan eh. Good morning DJ Adrian from Dalaget. Oy! Oh, good morning nimo. And good morning also to Esteria de Los Santos from Quezon City. Alright, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Onsa nga kanta ang inyong madunggan sa iyo sa kabuntagon nga makahinomdom mo sa inyohang kagahapon? Oh, remember me, DJs, kinsa man nagkanta ni? Kinsa nagkanta ni? Oh, Jat, kinsa nagkanta ni remember me ni mo? Good morning, DJ Sharao, taga Hinatilan, Cebu. Oh, dayang-dayang DJ, o mo na dia. And hello ni Phoenix, hello, good morning. Hello ni Jim Rel, good morning. Natay Colar, to pasunod, hello, good morning, ka-vibes.
3: Hello, good morning.
0: Hello? Alright, oras na ito mga ka-vibes. Alas 5:07 na. O, request ko DJ Olala. O, muna dia. And hello, may jud ka mamili og tukar. Hanga jud ko nimo. O nga selected, maka-text ko og sa dili. Sorry, walay load o, walay mami. Ah, sorry. Oh, maminaw lang ko si mga pagkatawa. Oh, ang kanta, sana ang kanta nga akong mainumduman. Pagka, sana pagkabatanon kanta nga My Valentine from Marlon Archibald sa Tagaytap Adlaon. Alright. Oo. Alright, dagan kayo salamat. Oh, hello, good morning, Adol. Pa-shout out sa papa at mama ko. Oh, good morning, good morning. Natay ko lang ang pasuron. Hello, good morning, ka-vibes.
4: Good morning, DJ. Happy Tuesday.
0: Oy, si Kwan, eh? Si Belle, ne? Si Belle?
4: Si Bibi Belle.
0: Si Bibi Belle? Nganong luya man yung Bibi Belle na? Nganong luya man na? Nagtikong-kong pod ka?
4: Walang
0: luya, eh. Wala niya, ay. O niya, kanang Bibi Belle na mantay pangutana karubuntagan. Andam na ka mo tubag?
4: Andam na.
0: Alright, Baby Belle. Onsa nga kanta ang imong madunggan sayo sa kabuntagon nga makahinomdom ka sa imuhang kagahapon? Hoy!
4: Mr. Disco,
0: nga naman?
4: Ang awa, ba't tagal man ni sa una o pan-disco?
0: Ah, sige daw, kantaha daw.
4: Mr. Disco, Mr. Disco, man. Disco, oh, disco, Mr. Disco.

0: Unya ka nakakanta maging kasayo sa kabuntagon ka ba Hems Baby Bell diyan sa may garing konsolasyon. Ala sige igre tog pakaway mo masilingan og imo mga ka vibes. Lahos buna.
1: Happy Tuesday sa taga buntag nga vibes. Sa 93.1 FM Radio Cebu ka vibes. Mauna ni.
0: Dagan kay salamat ka vibes Baby Bell. Ala sige ko Jess na. Good morning ni Sim Soto. Shoutout ko na sa mga kanang New Star staff. Oy, good morning. Asa man ni nga New Star ba? Onya, hello ni Jikis. Good morning. And hello ni Captain Sid. Oh, pa shout out sa tropang RTC Brave South Chapter. All right, good morning. And basta DJ guwapo mabait. Oh, salamat pa shoutout na lang taga Talamban, Cebu. Ay. And hello ni John Vlog. Oh, shoutout sa mga sa taga Malita Occidental. All right, good morning. Sige, unsa nga kanta? Nga kanang inyuhang madunggan sayos ka buntagon sayos kadlawon. Na makainumdo mo sa inyuhang kagahapon, inyuhang pagkabataon, alright? Good morning DJ, akong kanta di malimtan kay Paminsan-Minsan. So, Alvin Mindaho ni gikan sa Talamban, alright? Good morning! Remember me ni Rins Virano di ay. Oh! Mauna di ha. Oras na to alas 5, 11 na!

ato alas 5:12 na. Oh, the more you hate, the more you love kuno agay. Bisag ipadungog-dungog ka na ni. The more you hate, the more you love. Oh, kinsama tong sino yung nasa Pinas ha? Isa tong nasa Pinas nga gusto mo join sa ating pagsagot sa ating katanungan. O ano na kanta ang naririnig mo early morning na makapagpaalala sa'yo sa iyong kabataan? Sakto ba akong Tagalog? Princess! Thank you, thank you! Request na nga di ko makalimtan. Sayang sa... Sayang na sayang lang. Oh, by Manilin. Oh, muna diyan. Yung piniplay natin ha, yung piniplay natin is ano yan? More on upbeat para pang-alive. Oh, walang love song ha, watay love song mga ka-vibes.

sa mga gustong mutawag, ato ang official number 0995-472-0802. Ako ng Osbon? 0995-472-0802. Good morning sa mga kugihan o mga walang tulugan ng mga Marshall diha sa Lapu-Lapu City Hall, mga kaubanan ni Papa Alfonso Basalo. Good morning niyo tanan diha mga sir. Nadia si Felix Boy Buok. Good morning po ni Ronald Pantonial, ni Gary Binsi, ni Carlito Rodrigo, ni Jake Asio, Jeffrey Daitol, Jonas Lozano, Richard Alicer, o si Joe Deville Humansing. And also good morning sa akong amahan, Papa Hermine Hildo Mido Gunato, o Mama Lolita Lita Gunato sa Sitiukan mga sang, Barangay Adela, mga Gunato family niya. Good morning ni Tio Eber, ni Tia Ellen. Good morning, good morning. Ni Sunog niyan sa Merkado.

Alright, mga ka-vibes. O, kato mga nag-request daw mga TikTok, mga, kung sa para, mga ulala, mga kan. O, ipi-play natin yan sa ating pasumba later on, ha? 5:30 to 6 a.m. 30 minutes na pa, ano, pasingot. 30 minutes nga pa, ano siya tawagan eh? Papawis, o. Ayawis.

to mga vibes sa last 5:28 na. Kamo na mino lang yapon sa programang Buntag na Vibes. Ang programa ko din ikaw po kawon, lingawon og pasayawon. Ang programa Buntag na Vibes sa 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu ka Vibes. Mauna ni. Good morning to Renato. Good morning, good morning. Good morning sa mga nagbiyahe na karon. Good morning ninyo tanan. Maayo morning, may buntag. Kumusta, kumusta, kumusta yung pagbiyahe ha? Ping-amping mong kanun ay. Natumakugyan na itong mga Grab drivers, taxi drivers, Maxim riders, mga drivers sa mga buses ha? Dagko nga bus, gagmay nga bus. Natumakugyan ng mga porters sa mga nag-line-line ng mga pantalan. Natumakugyan karon nga na sa merkado ha? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Shout out ko sa family Caballo. Alright, good morning, good morning. And shout out Kodol Despiras sa Balilihan Bohol. Mau ba? O, oh, may nang imbitar? Nawala ako. Usa ni? Nawala ako. Suka? Ano sa suka? Usa ni? DJ nag-duty. Oh, good morning ni Ilunga. Good morning. Matanam mo diya, matar bangon, bangon, bangon, bangon. Katunay yung mga klase, karong alas 5:30, bang, bang, bang. O, oh, biyahin na mo, biyahin na mo, biyahin na mo, biyahin na mo. Nawala diya yung duka diya. Good morning, Nilong, all the way from UAE. Dali do, kanay, basoy, og sinugba. Agoy. Kalami, anak. As in talaga. Good morning sa mga taga Santander, sa mga taga Kulanag, and hello ni Ivy Ganggang sa Panog. Oo, good morning, good morning, good morning. Gato mga namino diyan ato karon, no? Sila matag sa tag sa mga radyo nga na TikTok. Bisita mo sa TikTok kay karong magpasumba na ta. Oo, pwede na mo ka. Pwede ka na ako pasak-on. O, i-appel ka sa screen. Ipakita yung mong stepping sa imong pag-zumba. Oo, ipakita yung mong stepping sa pag-zumba ni mo. Pa-zumba, pa-bodots, pa-tiktok. O, diba? Inilang yapon yung ubos ng alagad sa kahanginan. DJs Briha! Bracket doon na to, ikayin yun? Tara! Narman din ah. Why line lamion ako na, di ba, Evelyn? Good morning, Evelyn.

kami on. O, ako rin na. So, oy, sa mga gusto niya mo zumba. Sa mga gusto makita yung mga stepping. Hala, sige. O, tanaw na sa TikTok. Ali. Manayo tayo sa TikTok. Let's go.

Bebe, malapit na ang Pasko. Tara, chinsgip tayo. Akin ka, sayo ako.

0: 59 na kamo na may nalang yapon sa programang Buntag na Vibes. Ang programa kung din ikaw lingawon, pukawon o pasayawon hiling sa iyong kabuntago, no? May mo na yung mga buntag, mga ka-vibes. Grabe ha, pwerte, sinayaway. Oh, grabe ha, as in talaga. Kung kakita lang mo sa live sa TikTok, grabe ang sinayaway ka dire. Di paningot yun, as in. O niya mga ka-vibes, kayo mauna mag-inay magpatigholog naman yun ko, no? O, dagan kayo salamat ha, mga ka-vibes ha. And hello ni Ma'am Lorna Albios ha. Good morning, good morning, good morning. Oga, mauna ni mga ka-vibes. Mubalik ko niya alas 11 para sa programa nga ka-vibes sad sa auto. Oga, musunod na dahil ang programa ang arangkada sa buntag with ka-vibes tonton. And this has been your DJ, DJ's Brrrriha. Bracket ko na to ang certified lamion. Oga, ito na ko mga ka-vibes, amping-amping mong tanan ha. Kay gimahal ko ka mong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na gano'n alas 6 sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Show ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Show ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimian.
1: Hello mga ka-vibes! Kini niyong ubos nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes Tonton Alcusantugo.
3: And your

0: Ato raguning hubaron ning gisulti ni Attorney Jeremy Lotok. Ha? Lalimang kagniingon siya nga the utterance made by the Vice President was serious and the threat was real and actual, sir. Suma pa niya. Ha? Nga sa ato pa, ang gipamahayag sa Vice Presidente, ha? Seryoso kini unya ang pagpanghulga tinuod ug aktual gyud mga ka-vibes.
1: Ang kada sabutan.
0: Gani nidugang siya, ha, sa pag-ingon the Vice President was furious and fuming mad when she uttered those words. Ato pa, ha, nag-alintabo ang kasuko. Ha? Laliman kag was furious, perting suko, ah. Unya, suko yun. Sa ato pa, wag yun mga media ang Vice Presidente.
1: Ang kada sabutan.
0: Midugang ang maong abogado, mahalaga po yun para sa amin. Ha? Basically, it's indicative of intent that the utterance was deliberately made by the Vice President. And it really shows serious, actual, and real threat, Your Honor. Suma pa niya sa dihang gidirect examination ni Attorney Amando Virgil Ligutan.
1: Ang kada sabutan.
0: Naway lalis mga kabayb si Attorney Amando Ligutan. Mipakita na sab sa iyang abilidad o kahanas kagahapon dito sa nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Ang kada sabutan.
0: Gikan ni Kabibes Mike Angelo Cobar, suma pa niya. Good morning Kabibes Tonto, nice one, God bless. Likewise Kabibes Mike, salamat yung kayo. Unya, gikan ni Kabibes 0792, Lutok made a very important point kahapon, sir, nga sa pag-threaten ni Piatos kang BBM, posible nga na ay third party nga mo take advantage sa plano nga pagpatay, and therefore it will have a chain reaction ug magkagubot ang tanan. We have to remember nga ang nahitabo nga killing sa missing sa Bungeros, okay, was a chain reaction when Duterte normalized the killings, sigon pa sa pamahayag ni Kabibes 0792.
1: Ang kada sabutan.
0: And kita mga kabibes, uyon ta ni ining opinyon ni Kabibes 0792. Mabitaw niya atong tumong og tuyo din hinga. That is why maka kung magsubay mo sa atong programa, dili ko gusto nga ang tanan nga mga pagpadayag gikan nga rin nato. Because to me, mga kabibes, usa sa tumong og tuyo nato din hi. Nga ato gibitaw nga, ha? Kanang ipatuman kung unsa ang demokrasya. Di ba ang demokrasya mauman ang pagpadayag sa opinyon o gunahuna sa isig kataw? Ha? There should be a marketplace of ideas unya mauna atong tumung og tuyo din hiya mga kabibes. Dili ba nga suma pa nila nga murag, ha? Monotone ta din hiya nga suluho na to tanan mga kabibes.
1: Ang kada sabutan.
0: So, tinood, mo'nay usa sa mga gibutyag o gipadayag kagahapon ni Attorney Jeremy Lutok. O niya, gipangitaan lagi siya yung tao, nagbuslot ang iyang mga gipadayag, oy. Ha? Laliman ka mga kabibes, ha? Ha? Hasta kama, hasta mga typo, ha? Kaklaro aning ubang mga senator judges, oy. Ha? Nakarabang, ug judge gani kasato pa, you should be impartial, you should be unbiased. Moy, klaro ba nga mura mag sila na hinoy nangabugar ni Piatos? O Piatos naman ni Vice President Sara Duterte mga kabibes.
1: Ang kada sabutan.
0: So muna dagan sa kanang impeachment trial karon ni Vice President Sara Duterte, Kanya, you know, because he is a lawyer. Ah, bisag ilang bali-balihon og pangutana si Attorney Jeremy Lutok except niya itong pipila ka mga punto. Nga dili sad siya ang naghimos dokumento. Ah, iha ko'y nakita nga hasta itong nasipyad ko no kay ngano ko no nga himong Department of Justice Secretary si Vice President Sara Duterte. Gidagino at pagkita ang Senador Alan Peter Cayetano. Unay maka kanabang ang atong tumong og tuyo mga kabibes nga may babuan kung unsang itinood dili bitaw nga iliko-liko pang istorya kanang mga paranako og sa in English pa walay relevance ba ang isyu magod mga kabibes. Tinuod ba nga ng hulga ang vice presidente? Dili nga atong gubton sa mga teknikalidad, dili sa mga katong mga apida, sana, mga dokumento nga wa na'y kalabutan ba? Hasta pitsa, ilapang gipakadako. But the fact remains, mga kabayans, wa ginila ma-dispute nga wa musulti ni atong pagpanghulga si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Butan.
0: O niya, karong hapon, nagwa ni kausaban, may ngunta na lang ang best friend ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez ang mutistigo, mga kabibes. Nila pa, let us to see. Oh, yeah. Unsa kay ipadayag ni Attorney Zulaika Lopez ron sa? Ha? Ako lagi tanaw ko, imbis nga madipinsaan ang iyang best friend, ingnuntan na lang nga best friend, oy, kay dugay man sila nagkuyog. Ha? Suko ning uban, may ingontag. Ha? Kibaw na good mo. Ha? Kamupa. Kay, kana lang ko, no? Grabe kayo ang paglaban ni Vice President Sara Duterte kay sa tinud anay lang mga kabibes nahitabo tong iyang nag-alintabo nga kasuko tungod kay dunay kamanduan ang House Committee on Good Government and Public Accountability nga ibalhin og prisuhan si Attorney Zulaika Lopez. Uy, nag-alintabo na may noong kasuko ni Piatos, o Piatos naman ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Nga, diay, kuan ginaning kabibes 0792. Usa sa mga katawanan nga part gahapon, sir, was when Attorney Ligutan made an objection on the typographic error nga gibalik-balik si defense nga mama instead of mom. Mabitaw na in town nga wa magud sila ika depensa ka vibes sa 0792 gikan ni ka vibes 5598 ka vibes tonton ko na may kaliwat nako nga politiko nga imong birdahan sa imong programa wa koy labot ana. Kay idol mantika usapa wala man ko kay bawo sa mga panghitabo unya usapa ang mga pagkomentaryo imo man ang trabaho naara ko sa tunga wa koy gilabanan akong nasabtan ang imong trabaho. Okay, isip komentaryo sa salamat kayo kabayans 5598. I don't know you from kadang personally, tingali, of course, sa ako magong estilo mga kabibes, kanana ang unless you will reveal your name, parehas ni kabibes sa Marlon Archibald, di yung kumo hinga ninyo, I would like to kanabang protect your privacy. Unless kamo'y musulti, inyong ipadayag inyongan, but kinsa ka man kabibes 5598, ang ako lang ikapaniguro nimo nga we will really be objective as we are din sa atong programa niya moingon tag masakitan ang mga DDS o problema na nila. Oh, yeah. Kay usa lang kabahin moingon ko sakto ba day nang mutinguha tag patyo ng usa ka tawo. Ha? Nga kung atong mahinumduman mga kabaib sa panahon bitaw sa Duterte administration, away warantuaran to eh. Ha? Katong usak ka maestro dito sa Sambales nga ginganlan og si Ronel Mas, nga kato maklaro gini mo nga tungod lang tingali to siyang nag-alintabo sa gawa kauyon sa milabay nga administrasyon. Ningon nga mutanyag siyang 50 milyon pesos kung si Kinsa ang makapaturiok ni kani Presidente Rudy Duterte mga kabibes. Ah, sus. Ah, diha-diha dayon, gidakop ang maong maestro dito sa Sambales mga kabibes. Salamat kayo time check gikan ni kabibes Benjamin Yildore. Salamat kayo ni mo diha kabibes. Matod pa niya, good morning kabibes Tonton. Time in, alas 6:28, medyo nalangay kagamay mga kabibes. But salamat kayo sa kanunay kabibes Benjamin Hildore. Mga kabibes, alas 6:30 naman, mupost lang ko makadiyot. Umaniining mga mahinungdanon nga pahinumdom, padayon ta kay atong tukuyon kining daw makalingaw sad nga nahitabo kagahapon kay nipalagoy ang kanang defense lawyers mga kabibes kay nagwaray-waray man kagahapon si Attorney Armando Virgil Ligutan Palihog. Standby.

0: Salamat kayo, alasay 33 ta, panahin ka mo nagpaminaw sa atong arangkada sa buntag. Mga kabibes, kanana abang sawa pa mahibaw, si Attorney Jeremy Lutok, ha? Parehas ni sila ni Prosecution Panel Counsel Attorney Amando Virgil Ligutan. By saying nga parehas sila, kibaw mo mga kabibes, parehas ni sila ang atong mga isuong Pilipinhon nga pero COVID siya ka nang gitawag bitawag waray God.
1: Arangkada sa buntag.
0: Both are from Leyte mga kabibes. Nisodara ba si Oy, nakatiming si ko ano? Si kanang kakak por siya sakto ka kakak. Waray si Attorney Ligutan. Unya, kagahapong adlawa mga kabibes. Ha? Si Attorney Ligutan nigamit sa lingwahe nga waray. Ha? Unya, ni object ni ini si Defense Counsel Attorney Mark Binluan kay Your Honor, in not so many words, ningon siya nga, di ko kasabot, Your Honor, kay di ba ang atong hearing diri, Pilipino raman og English, sumapa ni Attorney Mark Binluan, mga kabibes. Analkansi ni mga Tagalog na ito, mga kabibes, kay kita di maaram kitahan, guti ay nga waray la, ha? Di mo sila kasabot. Ang punto ragod ni Attorney Ligutan, na by the way, who hails from Carigara, Leyte, kanigong mga DDS kay hasta ng pagkawaray ni Attorney Ligutan, ilang man ang gihimong isyo. Ha? Kanang, ang ugimogong hubaron, buburagib ka itong gisulti ni Attorney Ligutan, nga ningon sila padayon ta, ini nga itong pag pagpahigayon sa hearing. Una kay barong time si Attorney Binluano nga Your Honor, time sa kay wako kasabot sa iyang gisulti. Di ba ang ato dire Pilipino raman og English kuno matut pa ni Attorney Mark Binluan. Nga mga kabibes, ingon niya ini ha. Kanang sa wapan na sayod, pareha silang waray kay si Attorney Jeremy Lutok is from Tacloban City, Leyte, mga kabibes. Kay ba ako ilan na sa ninda ginuton, nga mo ingon na sa sila og bauna. Kaila dahil sila tingali ni kani House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, mga kabibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Unhanta na lang ni sila, wag ni sila laing bang argumento ba? Ha? Ang isyo dire ang pagpanghulga. Dili ka ng parehas magigikanan. Sumao na kagahapon mga kabaybe. But you know, og imog subayon ba? Sakto niya akong higala. Nga usa ka respetadong negosyante din ni sa Sugbo. Ha? Si kanhi Vice Mayor Ray Caluoy nga sa iyang post ningon si Vice Mayor Ray. Good morning diha Vice Mayor. Ningon siya nga ang kanang Pilipino is evolving. Lain mang mga Tagalog kay matod pa nila ang Pilipino. Tagalog kuno, uy pagkatuy-tuy. Mag-discount kay tag Pilipino, that is generic. It is never said to be Tagalog. Ha? Pero sige na lang. Awa mo sila ilaing katarungan gahapon sa nagpadayon nga impeachment trial mga kabayb, silang ginaginot ang pagwinaray kagahapon ni Attorney Amando Virgil Ligutan kay di kuno kasabot, hindi raw maintindihan ng mga Tagalog mga kabayb.

0: Matod pa ni Kabibes. Unsa ni 4541. Good morning, Kabibes Sir Tonton. For me, it is a very lousy excuse to say that the Vice President's statement was purely a freedom of expression. It's a big no-no for me because we know that it's not normal to utter those harsh words. It is unacceptable to a civilized nation like ours. Have a good day to all. With heart emoji, gikan ni Kabibes 4541. And talking about that Kabibes 4541, di ay pamahayag kalabot niya na si kining waray-waray nga si Attorney Jeremy Lotok.
1: Arangkada sa butang.
0: Paminog bayo niya, kakak for jail hat, ingalig, mahog ka si mong bangko. Ang siya magkakakak, babae ka, laki ka.
1: Arangkada sa butang.
0: Matod pa ni Attorney Jeremy Lotok, mga Kabibes. Ha? Sumapa niya, we fail to see any amount of freedom of speech in those utterances of the Vice President. Ha? Sumapa niya, quote, imagine your honor, the anarchy, the disorder, and the chaos it would bring to our country. Ha? Sa ato pa, napakya sila, wag sila makakita. Sabisan unsa na lang at mailan nga ang kadtong giingon, giluwatan nga pagpanghulga sa Vice Presidente. Ha? Kadto kagawasan sa pagpadayag, freedom of speech sa pagsulti. Ha? Kay niya pa ni Attorney kinini ang Lotok, mga Kabibes. Imagine your honor, the anarchy, the disorder, and the chaos it would bring to our country. Freedom of speech protects lawful expression, but it does not protect utterances that satisfy the elements of criminal offense like this one. Sumapa ni Attorney Jeremy Lotok.
1: Arangkada sa butang.
0: Sakto yun, ha? Nga imagine ko no ang kaguliyang, ha? Nga mahimong sangputanan sa gihimo nga pagpanghulga sa Vice Presidente. Ha? Giklaro ni Attorney Jeremy Lotok, freedom of speech. Ha? Ang imong katungod sa pagpadayag. Ha? Sa imong pagsulti. Ha? Kanang nanalipod ka na sa imong lawful expression, imo ng katungod, ubos sa atong batakang balaod. Apan wa ka na nagpasabot nga gipanalipdan ang imong pagpadayag kun duna nay elemento kalabot sa kalapasang kriminal, mga Kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Sa mga millennial pa ni kaklaro ana. Ha? Kaklaro adto. Kay ang unang katanungan biya nila, freedom of expression na to Vice Presidente, uy. Unsa man ang istoryaha, uy. Manghulga ka niya, freedom of expression. Matod pa ni Kabibes 5598. Maong idol ta ka, Kabibes, kay Susama Ramog, kinomentaryohan ni June Alcover nga akong amo, direct to the point, akong idol ang mga idaran kay mga undanon manulti. Sa laing topic, idol nako ang pamaagi sa mga Duterte, sumpuon ang mga badlungon. Ang di nako idol nila usahay at tung panahon na daghan ang naa sa gahom, abusado, daghan pang naamong nga mga inosente. Tinuod ka gyud, kinana ang Kabibes sa Marlon. Daghang collateral damage, lakip na ang mga intawon, mga nga naauntay hayag na kaugmaon ba, mga batanon, mga minor de edad, you know, as young as 2 years old. Ha? Ay, balik na lang ta sa paghinumdom ito sa maong dugoon nga panghitabo kani adto. Mauti lang yung tinuod, mga Kabibes. So niya, gidasunan pa ni ini nga iyang anak ng hulga. Ha? Nag-ilintabo sa kasuko, mga Kabibes. Unya ang gidepensaan ng iyarang Mingo na lang ko iyang best friend. Ah, mingo na lang tag best friend na, ikaw ma-triggered, ma-butthurt, mani sila, sulti tag lain. Ha? Gika ni Kabaib 07922, one of the highlights of yesterday's trial, sir, is that the defense lawyer tried to put the witness on the spot by asking him po naabay na buhat nga crime si Piatos. Based on the case filed sa DOJ, Attorney Ligutan was smart enough to make an objection by saying, "This is an impeachment court and whatever the DOJ and the local courts have no bearing. The main question is, did BP Piatos betray the public trust by threatening the president?" Sakto kagyod sa imong panahon, mga Kabaib 0792. Klaro bitaw. Nga, ha? Kanana abang ang depensa kagahapon, mga Kabaibs. You know what? Ako, tanaw na ko nila. Naglisod gid sila sa pagdepensa sa ilang kliyente. Kay, saan lagi niyo pag-dispute ka itong video? Tanawa ron, wala gid sila maingon nga dito tinuod ang video. Kadungog pa man mo? Gagahapon ang ilang gib. Lisod-lisod. Ilang gibalik-balik kung pangutana, mga typo errors. Nga para na ako, it is not relevant to the case at hand, kay ang issue pagpanghulga. Dili kong giyon sa pagsuwat ang dokumento, mga Kabaibs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Para na ako, the smoking gun is the video. Ha? The body of the crime is the video. Ha? The corpus delicti, mga Kabaibs. Ang video nga nang hulga ang vice presidente, dili ka ng mga dokumento nga dunay mga typographical error pagkatoy-toy nga mga abogado. Kana mo angay nilang tubagon og tinuod bang nang hulga ang vice presidente? In effect, niangkon man sila nga nanghulga ang ilang kliyente, pero lagi kanto tungod kay gihulga sa sila. Inigbalik na ko niya, mga Kabaib, sinika human sa tong balita, akong isgutan ng Operation Romanov nga mao'y gihimo nga ilang taming ron kay lagi doon ay pagpanghulga kuno ngadto sa vice presidente, mao nang nakaluwat sa chess pagpanghulga ngadto sa kananaang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa iyang asawa o dekan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pero, mga Kabaibs, ibaw mo, palusot na lang na. Kay prior to that, ha? So, wapan na hitabo ang November 23, 2024, earlier in Davao City, ang unang nigamit sa termino nga Operation Romanov, mga Kabaibs, ang manghod sa vice presidente nga si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang butog asa gibutang si Ginooros Basti nga nagbaha dito sa Davao. Unya diha pagpangronda sa usa ka bar nga grabe nga maoy gihimo nga kanana abang drug den dito sa Davao City, mga Kabaibs. Ang liman kag aningon ang mga tinugyanan sa PDEA, ecstasy den. Sa ato pa dito mag dito ang mga nagbisyo sa ginadiling drugas ng mga tubig-tubigan sa syudad sa Davao, mga Kabaibs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So maunay nahitabo sa hearing kagahapon, ha? Nga kung imong tanawon, kanabang ni salida pa si Senadora Amy Marcos kay iyang gibikil si Attorney Lutok kabahin sa pizza. Unya, parehas ra ba ni silang waray-waray ni Attorney Jeremy Lutok, mga Kabaibs?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga ako ba, makaingon ko hasta ang kung unsa ang imong mother tank, himuong isyu, pagkatuytoy klase mga abogadoha, mahalon nga mga abogado, pero baratohon og argumento. Matod pa ni Kabaib sa Benjamin Hildore, bisan pa unsaon pa sa defense team ni Zara kay damage has been done. Gidaginot pa bisan pizza sa file sa kaso sa DOJ. Gipalutaw sa defense nga ang alleged threat ni Zara wala pangusgi o imbestiga din. I-connect si BBM nga maoy nagsugo. Sakto kagayon sa iyong paghubad sa nahitabo kagahapon na Kabibes Benjamin Hildore.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang labing tinood niya na Kabibes Benji, there was a prior kanabang document nga ingon ang Department of Justice, klaruhan ninyo ang paghanay sa mga ebidensya. You know, makarelate ko, labot niya nang giingon nga kanang ghost project diha sa kanang Balamban, Cebu, mga Kabibes, nga o inyong madungog ko din, iwa kay nako palahumi, because you know what, with due respect sa mga tinugyanan sa NBI, para nako premature kay naa pa man sa DOJ ang kaso. Sa to pa ang mga personalidad nga nalambigit niya na pananglit ang kanang district engineer. Nga ako na nang nasubay, mga Kabibes, nga kanang ginganlan og si Josette Duanaca. Unya kining duha ka mga kontraktor. You know, there are two contractors nga involved din ni mga Kabibes. But I cannot just name one of them except kaning ginganlan ni technically nga ginganlan ni kani Congressman PJ Garcia ang Helm Construction and Supplies, nga nagbase dito sa Barangay Combado sa lungsod sa Balamban, mga Kabibes. There is another contractor in Cebu City. Pero wa man isgote ni Atty. PJ Garcia sa iyang gipakita nga mga litrato sa iyang Facebook post. Para nako, Atty. PJ, wala gi kamo tingog, sa dihang moingon ko nga doon na laing contractor nga involved. Pag sure, Atty. Oy. But you know, mga Kabibes, wa kay nako pahimog ati, because para nako naapaman sa level sa DOJ. Unless i-file na ang kaso dito sa korte, that will be the time nga ito nang maisgutan kung kinsa pang ubang mga involved, mga Kabibes. Pero sigon sa akong dokumento, agoy, since 2019, upat na ka mga flood control projects ang nahimo diha sa kanang Combado River sa Balamban, mga Kabibes. Nga nung duharaman ang imong gibutyag lagi, Attorney Pablo Jan Garcia.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabibes sa 0792, mahalon man kaha nga law firm ning mga abogado ni Piato Sir, pero giyano-yano lag silag lecture ni Attorney Ligutan. Bisan basin mawad-an ni sila clients tungod sa ilang poor performance nga makita sa national TV. Doon na kagayo punto, Kabibes 0792.
1: Arangkada sa kabutan.
0: You know, to borrow the word of another civil lawyer, di lang ako sa inganlan, waray-waray po na pwede ako higala, mga Kabibes. He hails from Samar. Nag-abot me over the weekend. Ningon siya nga, paita po ning mga taga-Manila, oy, nga si Atty. Ligutan, og sa manok pa, taas na kayong tahod. Ila ramang at bangan og sunoy nga abogado. Unya si Atty. Ligutan, hanas na kayo na ba? Ha? Karang, nagtudlo god og abogasiya. Ha? Unya, kanto sila si, kahapon si Atty. Binluan? Ha? Maguang lagamay ni, ha? Attorney Carlo Narbasa, mga Kabibes. Attorney Carlo Joaquin Narbasa. Nga kuwang pabitaw yung experience. Medyo in fairness ni noon ni Attorney Binluan, mga Kabibes. Marang-arang sa jutay, itandi ni mo ni Attorney Narbasa. Pero maugi hapon, layo aras gintang lagi o abilidad sa kanang pagka-abogado ang imong suhiron, mga Kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay wagin nila maguba ang pamahayag lagi sa prosecution nga nanghulga ang vice presidente. Abi na ko mayong kaser nga maguang lagamay kang Attorney Jimmy Bundok. Jimmy Bundok in my book. Kana mo'y banga pastad jaw nga abogado kabay 0792. Gika ni kabayb sa Altea Batumalaki Puntillas diha sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Ingon sa din, hey, good morning kabayb Sir Tonton. Happy Tuesday natong tanan. God bless you. Always watching from Negros Oriental. Salamat yung kainin mo kabayb sa Altea Batumalaki Puntillas. So mauna mga kabayb ba nga pastilan? Ha? Hangtod karon naglisod gitaw depensa ang kanang mga abogado ni ha? Vice President Sara Duterte. And in fact, karong hapon mga ka-vibes, lain naman siya nagtistigo, ang iyan namang best friend. Ingnunta na lang ang best friend, kay daghan kayong mabathurt, oy, matutpas mga millennials. Daghan kayong masakit, umuingon ko nga pangutana ko nung buhay dito sa Davao o igampo ba ni Vice President Sara Duterte si Attorney Zulaika Lopez mga ka-vibes. Kasi tinuod lang na emosyonal si Vice President Sara Duterte ni atong Nobyembre 23, 2024 kay nidangoy-ngoy ni Bakho ang iyang best friend nga si Attorney Zulaika Lopez. Muna'y labing tinuod niya gigamit rabani nga video sa mga banga pastadyaw nga abogado. Ha? Ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Asa ko ka? Imonggi. Ah, subayar ko ninyo. Sa unang pipila ka adlaw sa hearing, ilang gi-question ang pagkatinuod sa video. Apan samtang ilan ang gi-question, ilang gigamit ang maong gihapon nga video og dito nila gipakita si Attorney Zulaika Lopez mga ka-vibes ni pagkatuy-tuy klaseng argumento. Og atong tinambano ng istorya ba? Ha? Kanang pananglit di palit ka og importante kaing butang niya, mingong ka nga piki man eh. Pero bisan pag piki, mo imong gigamit o pagkatuy-tuy ni mo iyong kapiki niya imong gamiton. Mo na mga ka-vibes ba nga bisag unsaon pa taon nila ha gi laleman kag asta lagi ning unsay imong isulti unsay imong gamiton nga mother tank nimo ilang gi ni object pa kagahapon si Attorney Mark Binluan. Pero kay bawag mo ako basa ba ni Attorney Amando Ligutan estratehiya ra gud niya ha aron ba nga ha daw maguba ba ang composure ha sa kanang defense team mga ka-vibes niya. Kagahapon kani si Attorney Sheila Season doon na ni pagkabadlungon laliman ka nga way papananghid di kalit nagbarog kay ni kuha sa dokumento dito without being acknowledged by the kananaang kuhaan ka-vibes kanang sa presiding judge presiding officer ha ingiga ni ka-vibes Arya Albiro o nagduka kuno siya nagduka niya minaw
1: arangkada sa kabutan.
0: So mao ni mga ka-vibes ba nga ako makasabot na bitaw ko aning mga kulto nganlan ko nalang sila mga kulto kay gahia tanawa lagi inig abot talagi puhon sa kanang manggawas ng mga bank account sa mga Duterte tanawon lang nako og unsaon kanin nila pag nila pa pag matikmatik kay ang gideklara ni Vice President Sara Duterte bagit kaabot in taon 100 million ang iyang katigayunan apan ang naa available sigon sa Anti-Money Laundering Council binilyon ang kantidad nya mutuog gihapon mo ang pangutana diin gikan ng mga korta ambot kay ang mga kulto mga kabayos para nila tarong lang gihapon ang Vice Presidente. Pagkaklaseng mga tawhana. So mauna nga ato nang atgan karong hapon. Kay I'm sure daghan kay silag mga objections. Kung galing si Best friend, ha? BFF na lang ako yung anan niya, best friend forever. Doon ay akong amigo nga lain ang yung hubad anang BFF. Ikaw po, amigo, minaw mo ni Saron. Ingo na siya na ako, minaw ko ni mo, boss. Nako, salamat kay boss, ha? Pero BFF sila, kamunali hubad unsa ng BFF. Agikan sa akong amigo nga abogado sa mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, ato nang atgan karong hapon ang pagpadayon sa impeachment trial unya irarabang gidaginot kay nihangyo man si NBI Director Melvin Matibag nga kumahimo ipasayo siya pag kanang pagpatistigo, ha? At anahong talang ugod sa imamahimong dagan niya ini mga kabibes. Apan karong hapon expected nga, ha? Og di manggaling mabulokon, interesting gigay ni kay gikatakda ang pagtistigo sa BFF ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez, mga kabibes. Mga kabibes, mag-alas 7 naman ato sang hatagan og agyana ng atong Arangkada Balita sa Buntag o ba ni Juby Balneg ni ka alas 7:30 mabalik ko sa atong pagpadayon sa Arangkada sa Buntag din lamang sa 93.1 FMR, your favorite music radio. Sangan sa kanunay sa among station manager nga si Langga Nida Abinyante Sguerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon niyo ka-vibes, si Tonton Alcos Antugop nga magaingon hinaot paunta nga Diyos nga labaw nga magkagagahom sa tanan, magagiya o magabuli ka na to sa matag-adlaw na tong ginbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes at ang iyong pagbalik inika alas 7:30.

0: favorito na ating sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Goodbye! Goodbye!
5: Dili, yun ka kabuot, day. Maayo lang ang imong acting. Maho na ni!
6: Vibes, the vibes, kasama sa
7: mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio.

0: paborito ng ate sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
2: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arang

0: Mayang buntag pag-usap mga ka-vibes. Welcome na sab sa atong arangkada sa buntag sa gihapon. Ako inyong ka-vibes, si Tonton Alcosantuco. Pwede mga ka-vibes, sa dili pa nato ipadayon ang pagtuki ang hiskutanan kalabot sa nagpadayon karon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Doon na sa mahinungdanon nga kalambuan mga ka-vibes. Ang kalabot sa isyu sa 18 Marines o sa ilang abogado nga si Attorney Levito Baligod.
1: Arangkada sa buntag.
0: Si Attorney Baligod mga ka-vibes, nalutsa ni og warrant of arrest nga giisyu ni Honorable Judge Antonio Rey Ortigera, ang acting presiding judge mga ka-vibes sa kining Regional Trial Court Branch 148 sa Makati City mga ka-vibes. Ang nipasaka sa kaso batok ni kininiang Attorney Levito Baligod mao si Agriculture Secretary Herman Chu Laurel mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Pero sa tinuod lang muraman og gipamapalang ni Attorney Baligod na resulta ni atong nahitabo lagi nga expose ni Attorney Baligod og sa iyang mga hinanib nga matod pa 18 Marines nga matod palagi nagdakono silang mga malita nga kwarta. Unya usas nahatdan mga ka-vibes kini si Secretary Laurel nga nanghimakak sa maong pasangil mga ka-vibes og nikiha og cyber libel patok ni Attorney Libby Baligod.
1: Arangkada sa buntag.
0: Niingon ko nga daw gipamapa lang ni Attorney Baligod mga ka-vibes kay siya pa man gani nibutyag niini saon kining kaso nga sama niini mga ka-vibes. Makapyan sa ramanggo kadayon sa kurte. Unya tanaw ko doon na gini nagpaluyo ni Attorney Baligod kay mura magwa ra niya. Kanang anad na siya niini mga ka-vibes ba? Pero kani una pa lang ni. Remember mga ka-vibes, daghan pa ang nikiha og cyber libel ni Attorney Libby Baligod og kantong 18 ka mga kanhi Marines nga dinirbataw nagsakit ang mga kulto. Kibaw mo mga ka-vibes, kaya ang mga kulto matod pa nila, gikalimtan na lang kunong isyo sa kanang flood control projects controversy. Sa taon ng mga tawhana, ang ilang gustong itumbok mga ka-vibes ang mga ebidensya nga ilang gipagawas, wa man say mga klaro. By the way, sa mga gusto nga mo tibang o mo salmod sa atong programa pinagi sa pagpadayag sa ilang mga opinion, of course welcome kayo kamo dinhi. Ang atong text line 0995-472-0802, usbonako 0995-472-0802. Unya sa atong official Facebook page ang 93.1 FM Radio Cebu. So mao nay nahitabo mga ka-vibes nga nalutsan at long last og kining warrant of arrest si Attorney Libby Baligod. Pero sa ako nang gikengon daw gipamapalang sa abogado kay nakapyan sa man siya mga ka-vibes.
1: Arangkada sa buntag.
0: Pero dili ra man ning maong kaso ang anakaroon nagungong pa sa mga piskalya o mga hukmanan. Yadaghan ra ba ni? Kay dili ra si Secretary Herman Chu Laurel ang nikiha ni Attorney Libby Baligod. ang mga congressman nga ila sang gipasangilan nang kihasad o namang ganay dito sa Marawi, mga kababs, nga niingon lagi ko inigpangpangkawas na iniining uban pang mga warrant o bares ni Libby Baligod. O niya, ha? Di baka ni magkadipo-dipo siya kay karon muraman og ha? Nila pa no worries lang siya karon kay kinipabay ni lusot nga warrant o bares niya. Ang ako ba, giklaro unta ning Attorney Libby Baligod, ha? Kining ilang mga gipasiata mga kabibes, Samson Town ning klaro bitaw, tatanawa ron. Wa ni ang kuna ni Attorney Libby Baligod, pero, ha? Kabikos-bikos naman ni ron ba? Kaya ngayang hinanib, o di hinanib yung kauban sa matod pa nila kausang haguka, mga kabibes, si kani Congressman Mike Defensor, tuwa naman sa mabugnaw nga riha sa kining New Quezon City Jail sa Barangay Payatas, Quezon City, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Nga by the way, ang kalabot sa update sa pagkapreso sa ni Senador Rodante Marcoleta, nagtinguha karon ang Sandigan Bayan nga ipaubos siya og lain nga medical examination kay sutaon gyud og unsa ang kahimtang sa panglawas ni Senador Rodante Marcoleta. Ang ako busa niini, mga kabibes, pastilan sa niya atong mga politiko eh. Og dakpo na galing manggawas mang mga sakit. Matod pa bitaw ni kananaang sa pasumbingay nga naingon ta sugsug ni Senador Panpilo Lacson, bawal magkakaso baka kayo magkasakit. Sumaon ni nahitabo nga to ni Senador Rodante Marcoleta. Una, lagi sa akong gikengon, di muangko ni ini si Attorney Libby Baligod. Pero gikayokayawa na gyud ni. Kay siya naman lang usa nagtikaw-tikaw. Diba, nagsaba-saba pa ba siya? Wa na, oy. Ha? Kay ang sentro karon sa storya, mga kabibes, ha? Ang nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Butang.
0: O dyan ay himuot lagi ko kay wa nagid sila ilaing objection kagahapon nga para nako it was just a one-liner, mga kabibes, nga pamahayag ni si Aw Sagunis, si Attorney Amando Virgili Gutan. I know the way I read him, mga kabibes, kadtong iyang gihimo kagahapon, aron ra ba pag kananaabang ang maguba ba ang maniobrada sa defense panel, mga kabibes, nga mauto nag-winaray kagahapon nga og imo kung hobaron, ningon si Attorney Libby Baligod nga ningon kay kang pakian na ang iyang mga pangutana o niya pagbaton, pagtubag. So ipadayaw na to ang kining direct examination ni mo. Ato ni paday na atong pagpakiana haimon at imo pagbaton na naton, mga pakiana. Inana ba nga pagkasulti? Ang buot pasabot niya na, mga kabibes, o atong hubaron sa sinibwano, atong ipadayon ang pagpangutana o imong pagtubag sa mga pangutana.

0: Kunya lagi kay Tagalog man ang nasa kining defense panel mga ka-vibes. Wa taon ka sabot. Ningon siya to relieve baligod mga ka-vibes nga ang Pilipino it compasses all our native dialect. But sa tinuod nga dako pa kaning lalis ba. Kay sagad god sa mga Tagalog, ha? Ilang manging insister nga the national language is Tagalog. Awa na lang unta na nga ni Pilipino, Tagalog na lang unta na, di ba mga ka-vibes?
1: Arangkada sa Butang.
0: Dinumdum ko og buhay paturon si kanhi kining secretary, ha? Kana na ang Adelino Sitoy nga usa to sa mga kanang mga kana bang advocate sa pinulungang Binisaya. Musupak ito kay para ni Atty. Adi Sitoy. Dili gid angayan nga wad-on ang kanang Binisaya o sinubano. Napamanggani sila yung version sa kanang atong national anthem. Ha? Matutpasuban ko nung national anthem, bayang magiliw pagkatoy-toy na istorya ha. Ang atong national anthem, ang pambansang awit ng Pilipinas, lupang hinirang tao na oy. Ha? Dili tao na bayang magiliw, sigon pas mga kulto. Katawa lang tanining uban ba nga, kabasa ko, oy. Ha? Ang ato ko nung national anthem, bayang magiliw ko no. May kaingon, oy, diin maka nag-eskwila? Ha? diin makakasugat anang paghubad ni mo nga ang atong national anthem, bayang magiliw? Matod pa ni Kabibes 4541, deserve na ni mo baligod ang kaso nga gisangat batok ni mo kay nakikunay podcast sa sayop. Para lang sa imong personal interest, mudapi gani ka sa sayop, diha ang yung ka magka-problema, matod pa ni Kabibes, 4541 mga Kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Bitaw ba, tatanawa, ningon bitaw ko ninyo, sukad nga ni gawas ang grupo ni Atty. Libby Baligo ni atong Pebrero, ni karong tuiga. Ha? That was February 24. Klaro mangyud to nga ang ilang panawagan ni adto nga magubot ang Pilipinas ba nagtuo silang musakay ang mga Pilipino pero di na maila do mga Pilipinoy. In fact moingon ko sagad nato nabitay giingon nga rally patig daw gikapoy na ba kay ngano mga ka-vibes ha prangka-prangka pagka istorya mabitaw moingon ko ninyo nga kamulang kay wagi ko mabutar ni PBBM sa milabay nga May 2022 elections.
1: Arangkada sa Butang.
0: Unsa ang pagkaunsa, inyo nang gipalagpot ang pamilya Marcos, kamura mo sa'yo namutar mga kulto, di ba? Nga nang hambog mo, lakipos 32 milyones pesos naman. 32 milyones ka mga Pilipino ang mibutar sa unit team. At anawa, ang inyong unit team. Ha? Naunsa man aron? Ha? Na yun ibungkag na hinoon. Na disunited, nagkabuwag. Amoy na hinungdan ni hinoon ron nga nagkaguli ang atong nasod. Prakaprangka lang ba kay? Astilano eh. Sus, malinaw naman tayong Pilipina ba? Ang Pilipinas kung wa pa ning duha ka mga grupo sa mga political dynasties sa tinuod lang ba? Ha? Kaklaro anang dinastiya ng mga Duterte dito sa Davao o niyang mga Marcos at Diris Ilocos. Kinsa may namutar, kamura man po mga kulto. Mo na'y labing tinuod. O niya, niyong ko doon ay rally fatigue ang mga Pilipino. Kayon sa pagkaunsa, inyo ni bitaw nang gipalagpot ang mga Marcos ni atong labing una nga bloodless revolution, ang EDSA revolution ni atong Pebrero 22 hangtod sa 25, 1986, mga kabibes. Pero after that, inyo mang gitugtan nga mudaog si Bongbong Marcos nga itong eleksyon sa Mayo 2022 uban ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So sa niyang nigawas ang grupo ni Libby Baligo ni atong Pebrero nga inikaugma mao ang lain na sab nga pagtimaan nato, paghandom nato sa EDSA Revolution ni atong 1986. Ha? Hearing sad to sa nagpadayon sad ang confirmation of charges hearing may kalabutan sa kaso nga crimes against humanity of murder. Ha? Nga giatubang ni kani Presidente Rudy Duterte. Sumahog to mga kabibes, katong ila 2-in-1 to nga klase sa ilang pagpadayag kitahay nga dunay mga mali-malita nga kwarta nga gipanghatag kalabot sa flood control projects controversy, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Nga tanawa, imong tahi-tahion ang istorya. Daghan kayog inconsistencies. A resulta na ron, nalutsan o warrant of arrest si Atty. Libby Baligo tungod sa kaso nga gipasaka ni Agriculture Secretary Herman Chu Laurel, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Adi pa lang na, ang akong expectation ni Ana, daghan pang maabot ng mga warrant of arrest batok ni Atty. Libby Baligo. Na ay uban, nikiha dito sa Iloilo, doon ay nikiha dito sa Marawi, na ay dito sa Manila, uban pang mga dapit sa Pilipinas. O maputos giniskiha si Libby Baligo, siyaro, o guay, bisan usa nga mamatudan siyang sadan, mga kabibes. So maunay, nadangatan karon ni Atty. Libby Baligo. O niyang kapait niini, ug magpingitan na niya ug mayngoning 18 marines nga hay na among suporta. Kaya kung tanaw karong mga gutluwa, mga kabibes, makaon magining tao nya mayra ba og kausar makaon sa kadlaw nga katulong kita makaon sa kadlaw nya aduna sa ni mga pamilya. Hala, maabot na ganing punto nga wa na ni suporta ning 18 ka mga marinsing na kung bakakon, maabot rang panahon nga mubali ni sila og musulti kung unsa gyud ang tinuod, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kay sigon palagi ni Senador Panpilo Lacson, imposible gyud kayo nga ila tong nabuhat tanan. Ha? Moingon ko ninyo, mga kabibes, nga dunay mga ingon ni ato nga panghitabo, parang dili gito tanan, oy klaro gyud itong drawing. Damay-damay na ba? Unsa pagkaunsa ang ilang gipasangin lang sa Bongbong Marcos niya, gabi ko no gihatod ang kwarta dito sa Ilocos, oy, nang gipakita nga litrato. Litrato sa milabay nga kampanya, niya niingon nga gabi sila ni abot sa Ilocos, oy ang litrato, hayag paman pagkatoy-toy istorya, ha? So diha palang bahina, mga kabibes, klaro na kayo ang pagpamakak ba? Ha? Arisanta sa ilang pasangil ni kani House Speaker Martin Romualdez o Trupod. Kay ang katong babae nga niingon sila nga ang disulti nila nga ang tagiya ng balaya si kananaang kani Speaker Martin Romualdez. Nya gipangutan na kay siya may nisulti kanang kontraktor nga si Pacifico Curly Discaya. Niingon mas Curly Discaya, tayo pasoy, wag ko kailan ninyo. Di na tinuod ba ko musulti ni ana? Ni atanaawa. Why? Ebidensya. Igo Argitown sila may pasiata batok ni kani Speaker Martin Romualdez. Apel na to sa Orly Gutisa. Ang amogi unang ni pasangil. Orly Gutisa, missing in action o niya hasta nga pidabit, why klaro? Kay ang abogada nga iyang giingon nga mo'y ni pirma sa iyang pidabit. Uniingon, madi mo na akong pirma. Gigamit mo na akong pangahan, di ha? Amo na, mga kabayebs, ga klaro kayo nga nagtumo-tumo ragyod si Orly Gutesa.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So ako lang ang gilakbitan kay Moni ang mga unang panghitabo karon. Ha? Mga ka-vibes, kalabot sa maingon tadalang update sa 18 Marines. Nga maoy ni pasiatab nining ingong malita nga way klaro mga ka-vibes. Ha? So mauna mga ka-vibes. Mga ka-vibes, mag alas 7 o rather mag alas 8 naman. Mupost lang ko makadiyot. Nga humani ana, builo na ta. Gikan sa alas 8 hangtod sa alas 9 sa atong panagiskot o pagtuki sa mga isyo din sa arangkada sa buntag. Mubalik ta sa pagiskot kalabot sa nagpadayon nga impeachment trial batok ti Vice President Sara Duterte mga kabibes o atong idiskuter kining kalabot sa giingon nga Operation Romanov nga gihimong depensa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Palihog, standby mga ka-vibes.

0: sa kahanginan, Ate Bay!
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kim Yan.
0: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
1: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rick.